0: ni oruko oga agba patapata nile ise Tunde Olawo to je oga wa patapata ati alabasisepo Olafinke Kamus Odeto ati Madigbalaji Abimbola Sodiq ni o je ke ma gbo wa nile oni alowo botin wa
1: Odeti
0: ti wa lo laji ati ti ki awon GM sale lawon ti won si enu lulu fun wa ta fi wole sori eto laji iruko awon ile la fin ki wa ka won sori eto ati gbadegba le ni ti teyan se tun do ti gbogbo kan si la se ile duware nje ni oruko oga ti wa patapata ade soye mi to so ki won agbon
1: baba o
0: ni oruko so ya olumufta oniruko ni oruko Dr. Titus Ale bi owo ni oruko Tunde
1: Olatunde
0: Iwo Olatunde Iwo Olukuwa ni Canada Akimola Leyesan Adinola Itan Gbadebo Olawo Yin ati Mayowa Onila fin ki wa ka bo soye to ati gbadegba ta jin to lowo si bo wa se ti ni ato dun ti gbogbo kan si la se Olorun.

0: mo le gogogo wo mo ro ko ara e oruko temi ni Dr. Tariq omo to so ikirun agunbe onile obi ibere ibere dele iwo fa mo lo do to koro bele tawo ya ni akin lake tun gba a fe gba gogo ojo tan toro ki wa gun gan lo ka so ni mo bayi tori asiko wa ti o to nkan o ni mo fi kin ka wo sori eto ati gbadegba leni emi ni kankan mu wa olohun atamori nbe leyin mi ati Jesu Kristi ati oluko mi lori eto je kan mo ko wa nbe o ma je mi nikan mu
1: nbe e se gogo ara ni eku tete si wa eku fitilede emi mo so wi pe atabi tete ni ijejo ninu anu olohun o fun wa ni dobu sisida so dobu sisida o fun wa da na lo je ke ri wa ni eni opo ni fun olohun Bola Tairu ni oruko titi mi honorable bemi se mo so e tun gbadun wa le ni pelu aso Olorun ti o tun dun ti gbogbo o tun kan si e ma ba wa ka lo

rile gelege la seto abala bayin bi abala agunbelewo imo tabi ayoka la ma fi nsi la ni a wa fi wele si oro a fi pari e ba si se ma se na la se le ni la se le duwa eto lo si ba wa ri rile ni abala bayin bi agunbelewo ya ko papo na ni mo ba ki la fe fi se mo fe ka se abayin bi yen le ni tori awon eyan wa se mo ka ma kan si ra wa tori bi ego tere ko wajo to ni je ki ru po repete o tumo ni pe nto na ego na mo yi atewonu be ni awon yen wa ti ajojo nse ta won ti won je ati gbale gbagan ta wa je asoju won ni ni agbara nbi a fe ki awon na tun fe mara awon kan to fi se abayin bi nkan to fe loju die ni ni be ni awon a fi ka agunbele wo ni pe bi mo se ma so kuru ko mo ni janu na ani tabik le nje omo to so ni ko baba mi ikirun agunbe ori le obi le to ti mu ijanu dani pe omo ikirun ni mi agunbe onle obi ni osun state sugbon ninu tan lati gbo pe igbeti won awon baba la baba wa ni won ti se wa nigbeti yen igba ti won si ko nigbeti se won ge bi awon onifa ni jo ise won na bi ise to gba se ijoba ni o mo ti bi kan bo si bi kan ni oni fo n du soju kan o mo sise ise anu won ma se kaakiri be ni gba ta wa kuro ni gbesin ni won rin kankan won de lu kan ti won pe ni

E ṣeun gbogbo ara ilé. E kaabo si abala ayoka. Iwe tanka naa ni egun alari. Ki n to mo ba kika re lo ni eni. E je ki n mu wa si ran si bi ti ati duro nigba ta pade lori e keyin. A ri pe ibi ti dudu yemi na ti n pe esa titi e titi n ba oje lade soro. O ni bi ti a ti n ka lo bi dudu yemi ti n bere bere lowo oje lade to je lade na si da lohun bi ti ode lade da lohun de bi o se bere o ni bi ti a ti duro ibi ti a ti wa bere o ni leni ni bi oje lade ti dahun bere na tan ti dudu yemi to n bi se tun bi tun se n ba ore re lo bayi e ma ba mi kalo bi oje lade ti dahin bere na tan ni dudu yemi ba oro re lo pe o to ni be na ni iroko lo pa amo oyaju ni o se le pele pele aye nipa ba ba n re le resa gbogbo re lo ye mi ewure ku amewure jiyan agutan ku amakutan jeka esin wo ni ile iresa won ni a je alore rusu esin kini o gbe ni abiru esin kini gbe ni iru esin no sa ni ile ara iresa iyan ran mi lo koporoporo mo gbuyanju mo se keke bo wale iya fe kun si emi fe rin si oni n ko mo pe a ko gbodo fi keke reti ara iresa keke subu keke dide keke nikan ko gba oja gbe si epo karele ara ina je monde ajeje ara iresa oje lade itananu bi n ba paro oja mi tori bebo paparo ako we aja oje lade da mi lohun.

ensu bi dudu yemi ti bere lowo je ladi pe ki o so fun ohun bi ohun ba yege lori imode re sa ti o so pe ki ohun ki ni oje lade na ba face da lohun bayi pe o to ni be na ni iroko lo pa o amo okun ola ti je dudu yemi bi gbogbo ohun ran ti gbo ti oje lade so pe o to ni be na ni iroko lo pa fun dudu yemi ni ariwo atewo tun so pelu kikan sara si dudu yemi ni opopolopo igba sugbon bi ariwo atewo na ati role ni oje lade tun bere si soro o ti le ba awon oran paapa wi oro re na lo bayi e duro na e mo ti pariwo oro ko ide bi ayo yiyo emi ni dudu yemi se to njo yin loju gbogbo oro ko itan e mu suru ina wa njo lo sori koko o ye ka wa o mi bara wa dudu yemi o so ngboro enu mi o ye ka sotan de bi eku gbese dudu yemi bi eku gbese dudu yemi so ngboro enu mi nje ta lomo to re ku egun bi oje lade ti bere lowo dudu yemi pe ki o so eni to koru eku egun tabi ta ni eku egun akoko ni ile aye ni awon woran ba pa lolo ni ifetisile lati gbo oruko eni ti o koko bo sinu eku egun laye yi ki o to di tajateran idan dudu yemi si ibere na lo bayi gbogbo bo ti nwi eti mi o di eti lawo ko fi gbeyawo oro iru eyi lo se lo yan fina iru eyi to wi ko ja mo nkan kan bi n ba re niyan to so di aye n o so di orun foluwa re emi omo amo okun ola te ti ko gboro ore mi gbogbo n to wi ni mo fe soso emi oje amo omo okun ola ti n je dudu yemi ologbojo lo koko re ku egun eso ogbini aro ogbojo o neso ogbini mo gbagbo mo tadireke mo jo rin ninu aso labala awon omo olomo logbin mole omo onike eyin gede e kan fi gboro bole ti nbe lona esa ike mi ko jo toya e ma se gbe mi foya gukeyin mi ko jo tosa e ma se gbe mi fosa alawe nke mi wa di ke amuseye omo ni ke eyin gede egun di mefa lode ogbin ile ki lo se tobirin a o ma wo se paka di mefa ni igbale ekuse mefa ni igbale ekuse mefa mo lugbo e wa so egun bo se luka mi lara bi ajere ekule aro ogbin nigbale ki lo se tobirin o ma wo se omo elegun sekete were a ki fokoro gbale e ba mi fokoro gbale eni ba fokoro gbale o ti saba be loko n o ni foko kan baba mi ti gbale se ti gboro se egun to ti gboro de aso re a jopo omo lagaran eyi to ba ti gbale se ara re a je kiki aso eso ogbin ni aro ogbojo eje lade n o sogbo labare mi ologbojo lo koko re ku egun nje ta lo kolo ago na ni n o so fun mi oje lade omo iyadun ni

0: ori temi to gba je Jesu se ma so kale na tori oke leyin ojo meji le logoji transformation iye pada na kori itanu ye o gbe ni e ti aya ma bo iso uru to ma waye lojo seni September 13 lonu yi iyana to wa le ko papa filling station to wa lori bridge wo road na loju ko ja jonku egba egbere wole ebere jo olorun kaka agun mejo ale ni so wo ti bere egberun meji 2000 yen to ba ko de lowo to ye ma gba oyin ati ororo ti mo ni mo pa na tori oke lo fe awon olorun emi to nbo mi are tari ba tori se venga avin prophet suma ati bebe lo egbe 0902 520 2724 Jesu meji re je ka jo pade nibe
1: won ma meji awon ni won jo ndagba ninu iya awon ti iya si oruru okan pe kilode ti omo yo ma jano mi bayi bi te gba jeun se bi kan na wa ni abi bo lo ti ri te mo kura yin lese nu mi won wa so fun pe fokan re bale orile ede meji lo nbe ninu re ya iso ati jacob ni mo ndaruko gba to loyo awon omo re o ti won so fun niyan ni kete ti won bi awon omo yi awon omo yi bere si dagba nigbati o di ojo kan iya buru uhu.

0: wa oje wa ko lo paran po fe sure sugbo omo mi wo bi o emi o gbe oje fun o iwo lo gbe fun baba re ah Jacob li mo bi e ma se be tori baba mi mo gbagan o guru epe nbe lenu e o le se pe fun mi aguro lo so be iyawo a so pe wo bi wo bi mo soro o so pe kini kan to ba se pe fun o ki epe re ko ba bo lori mi iwo gboje lo ba esa Jacob ba gbe oje adidun o ba gbe wole baba gbo oje ko mo to se mo o ni apalapa iso ohun lo wo Jacob sugbe ko le ri street e nitori pe oje ti be waju e eran ti pe nigba ti mo bere mo so pe nipa oje o na la fi tanku ibi oje tu leleyi bi Isaac se jeun tan iye baba won o ni gbori re wa je sure fun o iwo bi awon ediyan re yo ma se o bere si sure fun o sadua adua lo se lowo igagula bi ba de esa jagula bi de lenu ode lori pe won ti buju aburo o iye adua bi aburo ti ri pe jagula bi ti de o ya didele pe dadi ite so ye na o ti to eni ki oga wa gba rebilanti ko wa gba dale rale esa bi egbon ti wole pe baba bi ki le se yi emi ni mo nire o ni mo so be na won ti gboje de ko to de mo ki esi pe lojo na baba re o mo so fun pe iso kilode to fi pe ayaka baru baliaka daya afe gbadua laaro yi eyin ti won gba kan lowo yi eyin ti won gbe ti ki se ti yi le yi lowo afe gbadua baba re wa suku omo na suku bibeli so pe awon mejeji si suku nigba to di Genesis 27 verse 40 baba wa so fun iso wi pe iwo o ma seru awon aburo re ni o ma yaka dalia baha baba mi ki le so yi nti o ba oni mo so fun oye sugbe nigba to ba da lagbara tan bi ti mo lo ni e bi wa to bu ajaga lorun e o so fun pe fokan bale lo to bo sure fun bo njo to ba di alagbara epe le bo lori re ijo to ba di alagbara egun le bo lori re awon oro odi ti won so fun o lojo si a le yi kuro iti won pe bi agbara ni e egbon mi eyin omo Olorun laaro yi nkan kan ni mo fe ko mura si je a jo bere fun agbara la nilo e je a bere fun igba marun ototo la gbadua fun agbara laaro yi gege bi Oluwa ti ran mi eyin aladua da e koko gba eleyi e poruko Jesu e pi ebe memo agbara ti mo nilo lati bo se egun ile baba mi egbagbara won mi agbara ti mo nilo lati bo se egun ibi ta ti bi mi egbagbara won oya adua aya da bale gada ya bari gada ya do agbara ti mo nilo lati bo se egun ile baba mi egbagbara won mi agbara ti mo nilo lati ba se egun ile baba mi lagada legada ya bo lo delia ete baruba lagada ya egbagbara won mi egbagbara won mi egbagbara won mi egbagbara won mi egbagbara won mi egbagbara won mi egbagbara won mi egbagbara won mi egbagbara won mi egbagbara won mi egbagbara won mi egbagbara won mi egbagbara won mi egbagbara won mi egbagbara won mi egbagbara won mi egbagbara won mi egbagbara won mi abi meta Jesu Oluwa wa
1: amen
0: oye owo baba to bi olo ti gba iserere solu boya owo iwa lara gan na ti gba boya obere lo gba iserere lowo e boya okore lo gba to da sonu lowo e boya ninu ile yi ni won ti gba emi o fe mo sugbon ti mo mo o ni wi pe gbogbo ẹni tó ṣàmì ohun tí wọ́n gbà lọ́wọ́ rẹ agbára láti dá padà bó o bá ṣàmì ó yá gba agbára rẹ ohun tí wọ́n gbà lọ lọ́wọ́ ẹ aya kẹdùn abaya gẹdẹ lágàdọdọsà ìgbà gàdálẹ gàdáyà bàrúà ẹgbàrúà bàdágà gàdẹlú àgàdá ohun tí wọ́n gbà lọ lọ́wọ́ rẹ lórúkọ yéṣù agbára láti gbà ó yá gba agbára rẹ ẹ kíyèsí o gbogbo ẹni tó gbọ́ mi sà dáfídì jáde lọ́jọ́ kan kó tó padà dé ogun ti wọlé sà ó ti kú ọmọ ó ti kóyàwó wọ́n dẹ̀ kú ẹrù ní dáfídì ti dé ní dáfídì ń bara jẹ́ àwọn ààyò ìyàwó ẹ̀ wọ́n ti kó wọn lọ ẹ̀gá náà dàrú àbàdáyà nàdúrà inú wa bí dáfídì dáfídì wa bara jẹ́ ó wá lọ bá olúwa pé olúwa kí ni kí n ṣe mo fẹ́ lépa ẹ̀yin kan ń gbọ́ mi láàrín ẹ̀yin náà pinnu pé ẹ fẹ́ lépa

Christ oni Saturday gbogbo eyan omo Olorun mi legbelegbe ko ni baba mo dupe o a fe re wonu osu ember bi n ba si ti ku n bi ni si ma sare bo sori Facebook ma bo sori YouTube mami eyi nle so pe baba mo dupe ibi to baye mi de latojo kini osu titi dopin re titi line mama gbe oga Jesu oluwa wa e wa dide nle sa e dide nle ma bo ba ti gbe ese kan si waju wa kigbe hallelujah to ba tun gbe ese kan si waju wa tun ke hallelujah mejo loke o hallelujah to nke yen ni sapere pe awon nkan ko ni bo wonu osu tin boy osu ember la fe mu yi mami ejo nbo le ti le ba mi ri padlock ejo ntori olohun boyo ni nle tabi ko olo ra tuntun e to ni ki re to ni ye ti re ni o a mo si nkan mo ti nkan o a mo si nkan mo ti nkan o but tin ba ti ni e ki hallelujah wa gbese kan waju wa ke mejo ni somebody stand up and shout hallelujah hallelujah gbese waju shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah o ti digba merin golode abi bi o si to wa na lo wa ha ori bed lo to ti ndogun gbese se yan mo gbese lori bed o mo eh o su ti tan ember la nlo yi merin pere le ember month September October November December ember month won bi woni odekun le paraphras bed mi wole bi awada bire somebody shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah mejo niyan mo duro ninu jegojegun ase ledumare bayi loluwa wi mo pase gbogbo nti oye ko bo wonu osun titun ko pada leyin in the name of Jesus ese bibeli kan ti emi oluwa fun mi o nbe ninu we second samuel chapter 15 e won ti bibeli so ni ese 33 in to je ni e lo wa padlock ni bibeli so wipe David si wi fun pe bi iwo baba mi re koja bi iwo baba mi koja to baba mi wo September bi iwo baba mi wo September bo baba mi wo su tin boy gbo n to so iwo je idiwo fun mi enikan ni ki le wi yen bi awon nkan kan ba bo wo September yi ti en ba bo wo October ah yo tun je idiwo o enikan ni bi bo nkan mokan le logun ni oluwa ni ka da pada leyin e ti o gbodo bo wo be ti o ni bo wo o loje ni e lo wa padlock pepe yo pon monu church ni ola so ba se nse ni wema be na la se mo se ni sona church isin meji o na la ni anfani lati se ikan fun gbogbo awon odo Jesu elekeji fun gbogbo awon agbalagba isin awon odo yo bere ni ago meje ah oni o je conclusion fun convention conclusion for convention conclusion for convention lagbara olohun ah enikan ni se o tun bo si weje we mu ni lagbara eni to laye atorun bo se bo si niyan ko so gbon ta fe dashi and gbogbo eyin odo Jesu e tetede ka le lo pari nta bere be na ni o se gbogbo sona church bi ogo se nje ti olohun awon agbalagbo bere ni ago mesan oni bi wo baba to oba ile ba mi wo bo se ntele mi nbo o ti ntele nbo lati chapter 15 yen verse 1 titi ngbo de verse 32 o wa wo bayi pe idiwo re o wa koju si kini nbo bo lati osu kejo lati osu kini titi do osu kejo yi kini ti o fe ka ye ri o lo waju ki lo tun lo won bo wonu ember month nkan 21 loluwa ni ka da pada mami e mura o daddy e mura o bi oluwa se nbe ti emi nbe laye leyo kokan la le gbogbo won pada leyin re so le foke ni igba mejo ni gbogbo bi te tin gbo mi me lagada be nu se toli abadasha gbogbo ti tin di olowo fun odidi osu mejo seyin gbogbo ti tin da ola mu fun odidi osu mejo seyin ti o je ki aye ire o sare to ba gbagbo pe laarin osu merin nkan ti o sele yo koja oye re ki lo di olowo ti o je testimony ri o jade bayi loluwa wi oya jabo e jabo ole in the name of Jesus so everybody e gbe e kigbe e pada leyin mi o and idi to fi bodo le won pada oni Davidi so yi oni Davidi si wi fun pe bi iwo baba mi koja

0: omo mo so fun categorically ni pe to ba yi tun le ba mi wonu osu kesan to ba yi le ba mi koja ta ba tun je lo wa je iduwo mo lo le e kigbe ibanu je mi mo lo le bayi loluwa wi gbogbo ti o ye ko tele mi wo inu osu kesan e pada leyin mi bo ba yiju pada si won yo tun ba lo o eyin kan ni kini eni kan ni woli kini awon nkan ye 21 ni won bi n ba le so gbogbo 21 ma so die so ta ba ti wa denu church lola a bere si si a mo de a mo ti a mo de o le mi ni mo ni kokoro david jesus re lo so be o le mi mo le si ti o si eni to le ti ninu we ifihan emi mo si le ti ti o se en to le si he has the key of david he can open and no man can close he can close and no man can open so lagbara olohun ninu ise lo le ba n wa padlock ile eni kan ni woli e la ni gbe awon kankan wonu alakoko to ni gbe wo be laisan aisan e taka eni bayi loluwa wi iwo aisan pada leyin mi injeje mo iranse olohun kan be ti won pe ni napoleon hill oni ti olohun ba mu o lo si ibi mewa ti mu o lo si ibi mejila ti aye re ba kun fun aisan egbon to so oni agidi lo fi de bi meta nbe aisan agbara buku ti mo so iran dasan ni e wa won ti won pe laisan yen ki se aisan keyin o sun lenikan laisan ai moye ta won aisan isuna financial sickness ni selumi elomi bi se ngbo mi bayi aisan gbe yawo ni se orisirisi aisan aisan tara si ni telomi dide bi to ba wa wa kigbe aisan pada mo ti dodo oluwa o aisan pada mo ti dodo oluwa o se to ba ti di ola ngba ba denu service awa muki wa a si ati iseye esese ti ope bo ti eje pe si ope na ni a muki a si lekun ati nkan 21 ni nkan to tun fe bayan wonu osu kesan nkan buku ni lagbara eni to laye atorun a daju e bibeli ni nje eni kan be ninu yin to saisan bi ninu we james chapter 5 verse 14 james 5:14 oni nje eni kan be ninu yin to saisan e je o pe ikan ninu awon agba ijo ki won gbadua fun iru eni be ki won si mu anointing ki won fi kan anointing wa tin fun yin 7:7 oni adua igbagbo yo si mu alaisan na larada oni to ba se fo dese out darije eke baba emi aitaisan a ni jowo september o atokere bayi lo lojojiji ti mo mekun su ai mo ye nkan ta won mo israeli o gbe wonu ti won o gbe ku ni egypt okun pupa nlo se pinya oluwa yo se pinya eh bi ota fe bo ba lu won tele o bo ba lu won ti tele o awon sa ni ba owo a ni gbe awon nkan kan wo september e kigbe emi aitaisan ni wo ha ni jo wo september in the name of Jesus ki la bi ki se ti oluwa bi ni amu ki la to ni gbe wo elekeji in to ni gbe wo nu osu emba osu kesan ikewa online ni o enikan ni aini eh lackness lack o ni gbe aini wo be mi omo boya osu mefa osu meje mejo to lo tan yi osu mejo to tan yi boya ninu aini lo ti lo aini ailowo ainise ailoko ailaya aini aini nkan to mi le se gbadun aye emi oluwa ni ko ni bo wonu september a wonu emba month lo o wonu opo re lo a wonu emba month lo o wonu igbega o wonu ifo aini testimony e so pe aini wa fowo gba ipo e jade lara mi mo n lo sori youtube bayi ago mefa ni daji le pade mi ni Facebook, YouTube and TikTok ago mefa laaro ni ola a wa se bebe ninu service enikan bi bawo padlock o wa lowo e npe mo tin lenu mo so ba se nse ni wema be na la se mo se ni sona church isin meji o na la ni anfani lati se ikan fun gbogbo awon odo Jesu elekeji fun gbogbo awon agbalagba isin awon odo yo bere ni ago meje ah oni oje conclusion fun convention conclusion for convention conclusion for convention lagbara olohun ah enikan ni se o tun bo si weje we mu ni lagbara eni to laye atorun bo se bo si niyan ko sogbon ta fe dashi and gbogbo eyin odo Jesu e tetede a le lo pari ta bere be na ni o se ri gbogbo sona church bi ogo se nje ti olohun awon sona church awon odo won ti pada awon agbalagbo o bere ni ago mesan atale ile ti e ti mo ri mojala e je adan wo de ipe olohun lori aye mi wo ka wo ti baba mi ologun ajobo mu jade tin ba tin lenu mo nkan eyin ko nbe te ni testimony o ni o ba won ri testimony sori kinu de ti gbogbo nkan gidi nsa laisi ti o to ni ah mayala sahaladus egbon ti david so oni wo ni ba mi re koja o ko mo ba tun je idiwo fun mi awon kankan be ti o gbodo bo koja won ni tele o atilekun mo won ni lagbare ni to laye atorun so ti ra ki to ba ni lo ra ki to ba ni le mu lowo ki to ni pa to se ti to se si iwo na ni ki re o wa lowo e o da lase lato ni lo lagbare ni to laye atorun kin lo de I need ti o le mo e bi ni sa ah I loko yi afefo pin si so gbagbo pin laarin osu merin to ku ninu odun yi wedding re le jade e mo gbo testimony lo ni kongbe kongbe lati monday lo mayada meku amanasha dide nowo wa ke eyin ofa ini lara mi jabole jade loruko jesu ofa ini aini se kin lo ni gan ofa ilowo jade lara mi ofa ini le lori ofa ni sa aini ogun buku ni ogun aini a ni gbe wonu osu kesan osu emba lagbare ni to laye atorun so ara won kan 21 ta mo fi gbadua ara won kan 21 ti ma mo si oju re si ni agbare lo ni to ni aye atorun kini nkan mi ta tun ni gbe wole number 3 bi oluwa se nbe ti emi embe laye o ni gbe atako wonu osu kesan o enikan latako I mo your opportunity to wash waju e ta won kan taku won mo bo fowo gbe danu won mo taku atako ni korita alaja somebody will just antagonize you. He will stand up against you. Aka mama son ti o sele. A mo duo tako lai se lai ro. Egbe owo le ori. Gbogbo eni ti o gboru enu e tin da o lebi. So be, gbogbo eni ti o gboru enu mi tin da mi lebi. Ina mu yin. E se ra yin le se. E tako ra yin loruko Jesu. Awon kan ni gbo tin sele. Won kan mo do lebi, won mo sa laye, won mo son ti o ye ki won so. Atako yin a o ni gbe wo eyin kan lo gba se yin o ri nti o tele leyin adua bad luck sunday lagbare ni to laye atorun ejo e ba npe baba yi
1: oruko temi ni musmoye muti oyebola omo bibi ilu koyi ni mi
2: ikoyi jesus city
1: emi o riri o
2: e ri mi ri
1: irun la ma kini le wa 24/7
2: irun
1: nbe ni abi wa mo ni baba ati ya nse
2: eyan ba mi li baba mi ni
1: be ni ngo de di august 2004 lati gba yen mo tin ye eje lati ogun odun for 20 years
2: e se kini
1: mo ye eje se ma pe wc radi teyan ba sa be to se ba eje kan mo se wo wo wo wo wo
2: lati oju ara yi
1: be ni daddy eje melo lo wa lara eje melo lo wa lara baba mi
2: ti e ngbe eje lati oju ara e se menstruation
1: o ko ja menstruation baba dada oko ja menstruation
2: anawo e agbara ti nbeje emi ti mu ko mama se nti oto agbara to be so didakuda despite the papo si lemi lara awa foke sami ni ka gbara yo gbe nkan lo tun gbo yi menstruation okunrin
1: oko ja be careful
2: onisun eje
1: oh my god oh my god from one place to another ah ngo wa di inu osu kejo yi
2: osu kejo
1: ebi ti ati en wi ganje n try re
2: ebi te ti ma ri moto
1: be ni ti mo ti
2: nbo le ti ma ri moto on
1: tin ba ti ko le bi ni report bi ti mo wo moto abi ti mo gbe moto ara mi o do po lo re re re lu mi ni omo yi e
2: ni ko yi
1: ni ko e so e omo Musmoye, Woloka.
2: Ata ni n dodo opule.
1: Eyin ni ni be
2: baba. Eya ya eya.
1: Baba dada.
2: No way. Aye re yo moke. Baba mi ma so nkan ko ni if you don't cause go slow you are going slow.
1: Eje koja be careful iboya o tun wa mudi yi omo idi yen jo to yi ti o ni fe tin ba fe joko kan mi o le joko lati bi kan si bi kan odo doctor oyinbo kini kan ko sin ti an ki mu wa ti mi ri je ewo eyi lo kere ti mo ko ti mo ko danu
2: te ko danu
3: mi mo ko danu baba
1: eyi lo kere ju test 40,000 50,000 80,000 mo wa lo to je
3: nbo wa di on 7
1: August this year mo gbera latakure wo mi be
3: mo ti wa latun 6 emi o mo pe o ye kin sun le ngba n ede be ndaji
1: o ti dabi oja
3: ah atagun nkan se
1: yi mo ni good of you mo ri gbagbo mo ri gbala daddy
3: mo fi ti to be Christi bura to cut my story short e je stop
2: e je se kin
3: o stop idi to yo gbangu gbangu mi o ri mo mi o ri ri o
2: ipe baba won mo ni ko le npa
1: aye oni tohun ni da
2: emi mo po su o

0: Eku ojuma, eku ojuma, eku ojuma mo.
1: Oja made ti o ti mo re.
2: Epa ore lo ti mo wa.
1: Nile itagba ti we.
0: Eka ro gbogbo omo Nigeria te doke okun omo baba leleru mo di agba lagban re o.
2: Iya obe e ma gbe wara kale lo dagba ti we.
1: Aye wale onilu mi kare o.
0: Kabiyesi Olodumare.
2: Si wa kekeke.
1: Afinju onilu tore lu oyinbo.
0: Awon ewure ifon gaga bi eyan ka bi esi olohun oba o iku ope ni a npe ni tin pe ni

alabi ogundepo baba mi ah ada bi komo ku mo baba mo pe rin oku logun odun se la baro mo ru erin ama ah kabiyesi olodumare ile nje eyan

0: Alabi ti lo omo Ogun Depo. Ama won ni saki Ogun oro kin agbede oro baba. Iloko ni won kiran baba re Alabi Ogun Depo bo dele okile bo dona obere ona. Iloko ma re lu eru mo sa ma joba lo lele tetu ki joba lo ntoro otun loko onidadele Alabi omo Ogun Depo osi loko onidadero agbedegbede loko onidasi be mo lori kege wa ku wa ku wa kun jo ti oni oni loko wa ku ni pe ori la ti ku ni abese ni
1: aditu orin sese de latoke wa
0: bi mo ba je Ogun legbongbo ninu akewi ile Yoruba ti Alabi Ogun Depo baba wa ba jade laye ta ba le wi nkan kan pa re kabiyesi Olorun
1: go kan to mo pa oko ni won ro
0: baba eto je Ogun legbongbo ninu omo egbe ilu Asa loya Sikiru Adewoye ma gba o baba ti keru o woko gborun lo o wo kale lo ko sani ti o ni ku ko sani ti o ni gborun lo ko sani ti o ni ku to ko baba re o ni di igboro Alabi Ogun Depo o lo

Oluwa wa ami eya fa agba erijo ogun ala ni gozodo baba ja o mo kwole awuwo bi o kwole e ba wa dasi laaro toni alaja je ni fuja omo won nile agbo e ba wa dasi laaro toni alaja kibu adeboye debo ya wi se gbogbo ogun pa e ba wa dasi laaro toni afa lana se nipa ara dada e ba wa dasi titi te dodo baba la fa ninu ewe oya e dasi laaro toni gbogbo eyin afa patapata e ba wa dasi e ja jo se laaro toni oya be soke ka mo pe fatia halalu barika jai fatia

0: jọ pe aku ojumo gbogbo omo Nigeria.
1: Kaabo.
0: Oh.
2: O nje yin.
0: Aku ojumo mama kini kan ma n da water se.
1: Sawo, sawo. Oju agbagbe la wa yi, lage lure.
0: Sina ona la.
1: Lage lure.
0: Gbo kini ohun da water se nu.
3: O se olubu ko lara wara omo lare ode on to ku ko mo ta water se nu re ati wa lodo gburo. O gburo alamoju owe ari oji fori ki dara gbogbo ti ta water se nu re oya na nbe ki babo obo wa fo gbogbo uwele uwele
0: e ka ro baba
1: enle enle
0: ku ojo sawo de tin eh a wa ni ori bi ta ti joko ni ori salana nibe ni omokunrin kan be npe ni abasi baba yi lo ba ni ko si ba se ge itakun to lomo ge obi
2: so we ni
0: mo ma ni so
1: we ni amuni bum le leran bi ye ko si ba se ge takun to lomo ge obi ta ni be ge obi mo
2: ha ko si ba
1: se pe ta ni sa ge oje igi obi lo gbe
2: ko si ba se ge takun to lomo ge obi
1: ta ni sa ge obi lo gbe eh be ni
2: e ki antume
1: e kare e ti e ko je aso ge obi se mo pe e mo nti an pe ntakun
2: itakun
1: itakun ni o wu ko ohun e se gi yo wu yo wa mo lo yo le we la yo mo fa mo nkan kaaki opo takun ni diti abi oyo
2: mo ngbo
1: to ba wa lo mo gi obi te wa wo to se suru loke te wa wo pe e je be itakun ko le je ki gi obi ora yeso te wa ma da te fe be o si re lo ti lomo gi obi bo le se be te ni sa gi obi lo gbe ko si sugbe ke wa soro takun ati gi obi ni yoruba nwi
2: ki ani
1: nigba ti nkan ba wonu ara won to mi gbona ati tutu ba ti dapo obo oke loku ti oyanju e loko kan amuni bi ni eran bi ye ni bo le se bu eran bi ye to fo loju ibi ye fo loju otun eran e fo tosi bo le se wa fe bu eran to fo loju te ni bu ibi ye mo
2: olowo eran
1: me ba pe eran fo loju eran le si nba wi se mo pe ti bo lowo e mo ko si bi o se ni kanra won gbajumo to mo re ba njale
2: ayo
1: e gbo abi ke yo je baale ki o wa pe nikan gbaran ladugbo igba won wa lowo abo labenu won ri po mo baale ni
2: o ti kodo ti baba
1: bi won o se po mo yi lo le ti won o ni fa kan baba re
2: omo baale jale na ni
1: bo la ti ato eyin baba e ma kilo fa won mo yo won mo ririn kurin mo o won mo se kini kan mo o nigba ti o ba ti doju e ti si nfo are re ti en fi jokun jo ti won o ti fe se konku oro loju omo yi lo se nti oda yi omo baale ni bo la se wa fe pe ka dajo re ti oni kan baale bo la se fe soro si ti oni kan baale itako eyi ti lomo gi obi o ta ba sora asa gi obi logbe o ta ba kiesi omo yi na amuni buni ni o amuni gbon ni o tori pe ese to se yi ba ba ni laafinu re run se si mo pe eyan gidi baba re a kolu baba re eya aja na suru si itakun eyi ti lomo gi obi o baba fe sa gi obi logbe kana suru si beyan ti rinu
2: e seun e o ba

0: to yika agba nla aye te tin lanfa ni atuti gbo wa laaro yi a ma tun ki yin ku ojumo o ode odun bi nje ti dide lori ibusun abe sin na pati pati ah ende o le ma ti ma le ti mo be ba woju ago ni sin e ri pe lawon apa abi kan le Nigeria gan yo ti dabi eni po orun fe ma yo die die yun awon apa ariwa nu bi orun ti lagbara koja ka si nkan eh Jinji ta ji loni adupe lowo alawura bi tori po tun fun wa lori ofe lati lanfa ni atiri imole ala yo tun mi e wa si leya ikanne to gajo awon ikanne egbe re lo na le wa yi lagelu 96.7 fm oke gajo oke ele ti akale sile funfun balawu felele ni lu ti ibadan e do ki iroyin na le si ngbo futi oro to ni o e ti mo pe bi o ba ti di tondo la go meje ni gbogbo ojo aba meta bayi e ti mo pe do ki iroyin na ni o kale ka sagbua sori ikanne ti lagelu futi aro to ni te si lanfa ni ati feti gbe yawo oro gbogbo bi nkan un se msele gan yika agba nla aye nle Nigeria ni ipinle Oyo leka eto oro aje eka eto abo ati awon eleka je ka to kan gbogbo wa gbagban eyin ko ni tete laaro yi tori pe ati ko kini ohun de ti o se lagba po sugbon saaju on gbogbo se won aribikola the special one loko me eh inanjo giri osa eja bere sini ma ko awon kini ohun lese leyo kokan laaro toni ke le mo bi pe ati de Iden data si de laaro yi a ni koloko maroko. Iden data si de laaro yi a ni ki olona na ko ma yena. Sugbon be se nroko te sin yena. E te ti gbe edo ki royin. E je nko leka ti awon tin dije dupo fun ipo oselu ile Nigeria. Papa julo ti ipo are atiku nlo ti soro. Oni e woju mi dada. Look my face, look my face. Che mojo eni to ti wa 80 years ni. Ah, a young girl ma si ni mi. Oni Atiku lo bi awon omo Nigeria lere. Nigba ti won so pe baba e lo sempe. Oni sempe ko. Sempe teri ni. Oni se mojo check my face, check my face. Do I look like I am broke? Ah, do I look like look am well, look am well. Nje mojo mo 80 odun. Oni egun se nbe lara oju logbo eh egun ara ko gbo oya je won da mo
1: e tun ko ojumo e ko ojumo e ko gbo mo je ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati mo gbo wa ikanle lagline 6.7 fm ojumo ayo bo se mo wa laaro toni ile ayo na ni osu alase lohun ba mi edumare a ni rin na ise ru ti alabi ameju o won ni gbe ka wa mo lewu abide mi loko temi akande loko aba to bi mi lomo oro agba bi o wa se loro bo ba pe ti ti a mo se lojo ale to ko buruko baje o

0: Evangelist Esther ni ke olare waju ko fe liri lady evangelist yeto ni afura baba wa woli yin ka maju wa baba wa e no ma gba gbogbo alelejo 0035421273 e je ka je wa fi yi folugbala
1: bikuse la bare to ko solo ogun to le ri ti kuse
2: e mo to ba bimo re oju opo o ni di be na la bi amo teledu afomo atomo omo gidi jinki e ti o le gbeyin teyin se lodo odun la si ranti ru won ha o ti pogoji odun bayi afi bi ana ti ya wa madam alice latede abeje ajibola je pe ledua idi ere ti isroya majesty oba tajudeen abimbola ajibola ba logun gbogbo le badan se nkede akanse adua iranti ogoji odun 40 years remembrance prayer leyi ti o waye lojo sunday august 30 2026 lago mokan laaro 11 am prompt ni number 5 and 7 abimbola ajibola crescent sanyo ibadan sheik buhari dabiri ni o se wa si 40 years remembrance prayer fun madam alice latede abeje ajibola ina lilai wa ina ile yi rojiun

0: 6.7 sani o sani frequency ti ti wa o e si tembo wa
1: kali mandeyi abolori omo salami lagilu efe 96.7 felele lawa ta ti npase bi oba.

ibi gbogbo ni se okankan osupa ojojuma aye ni le mo lotun ibi npa mi o se fife wi ina njo ni o se koyunyunmu so eni ti ara ba ni oni o wi eni ti ara ba de ko ni o so erere ko ni pe ni ta ba detain ijoba o le ko ankobu si yan lowo ka mo kesubirin eni ka mo tara wa je o ori o kare ko ya se je bi ti oro sugbon wo bia ama mu ni jaya tiru tiru e ku ojumo e ku oye to la piregede eto yin eto wa bo se nlo lo gori agbagbe ikani lagelu fm oke to gajo ke nbadan ibe ni e tin tete si wa te lori ofe lati wo wa live and direct photo roni e mo pe eto selu le to bo se nlo idagbasoke omo niyan ati awujo si je wa logun idire to fi je pe awon nkan to nsele lawujo wa la ma ngbe yewu lori eto ti o si je pe awon toro ba kan yala ika ajoba ni o tabi nlu o ma darapo mo wa ni gbogbo ojo abameta saturday ago mejo si mewa lori eto bo se lo nkan ni lagelu fm eyin agbalebo e pe irawo so to apero fun omo irinwo nitori pe oro kan le kan ba le yo pada kan jeje nje ni mo joko mi awon esele kan sele lawujo wa npe le oyo to gba akiyesi o gba ki ijoba ki won mojuto amojuto re wa yo ara ilu na le tori pe ba ba fi apa ko tan yo to pe eledumare ninu anu e ko ni je ki na emi inara to nsi dukia ko ju ene ko kan wa oro ijamba ana eti o nsele ni pili oyo o la fi mo side eto la aro temi tayo ye ladun aboro iloko mi kama ule ba opolo le oloro awon oja jona lera lera ni pele oyo sugbon ka fi oja lesi loye bere odun to koja ni ye sele nigbati oja lesin loye jona orisirisi ipi oni mo gba oja njona e ba wa kesi pana pana oja njona ama bi bo se lo ngba na sugbon nu iwadi ta se tori pe opolopo awon to wa loja yi won fe kaka won sile sugbon won ba wa soro da kon ko la benu pe ngba ta wo gbo oja bi won ni na ti bere yi won ti na boja ni e se yen le ni e to sele ni bodi asale oni mo lo be pelu awon iko ngba ta de be aba oni wa

0: gagaga
1: ganisi
2: gbogbo ya ni pele lodun ṣugbọn ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni
3: ganusi aba mixture agba ogun
2: amara soji
3: ta fogide ewe ategbose
2: yo lo tinu
3: ganusi
2: paraba wo degbere to ngun fe ni tele tele
3: ganusi aba mixture ni ogbelura
2: binu ko tinu ngun gudugudu
3: ti sanra gbogbo fe sise pe
2: tori kerike ara nro ni
3: lati joko dide fun ya wa dagirase
2: on le sanra die die nu
3: ya sawari egbogi ganusi aba mixture
2: o si fe dalabuku lodo lolufe re
3: bo ba dere ale
2: ganusi aba mixture
3: inu ogbelura
2: eran re o si le kan si lori okele
3: gedegede ara fifo danu
2: mara fuye
3: ganusi aba mixture
2: lagbade fun
3: to ba re ni 100 odun
2: to tun gbo amade ni yawo
3: tara re tun ta kutukutu
2: irufe ganusi aba mixture
3: nlo gbelura
2: ganusi aba mixture
3: o tu wa kaakiri le taja ogun
2: ati lagbe ni
3: kari kari
2: asun wa lagbata jake jalo le nigeria
3: ganusi aba mixture
2: fast kenny nigeria enterprises lo se
3: idojuko nnpc filling station
2: legbe bridge olon kemi
3: lagos ibadan expressway mbadan lo wa
2: telephone 08081689617 08081689617
3: ganusi lo kara takebe
0: gagaga
1: ganusi
4: Wajilu FM 96.7
5: bo se lo pelu temi tayo oye ladun lo nlo lowo

0: mo ti bere fun o le sala ima pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi
1: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
0: o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: Assalamu alaikum fun gbogbo musulmi ododo tin je ran lati lo sile Hajj 2027 ni tele ati ilana ijoba Saudi Arabia ati ajo Mission Hajj Commission ojo ti foruko sile Hajj 2027 ti o wa sopin ni ogunjo osu kesan odun 2026 pelu mo kadam ba suno Hajj Umrah service won tun ti se eto umura olosu osu umura December umura Ramadan 2027 mi sanje die ile se mo kadam ba suno Hajj Umrah service ti pe ama ibugbe to sumo Masjid Al Haram Makkah ati Madina o je ile wa siara ofe onigbadegba pe baba ile se mo kadam ba suno Hajj Umrah service rin ajo itosona ati ise to dara lase lati ibere ti de ipari ise rin ajo yi eyara wa foruko sile si shop number 1 Oloya shopping complex Ojabode nilu Ibadan e pe wa loni tori 08034075325 ati 08123331119 kadam basu rin ajo Umrah service ti igbekele itoju ati rin ajo gide ile mi
1: Lagilu FM 96.7
2: bo se nlo pẹ̀lú tèmi Táyọ̀ Oyèládùn ló ń lọ lọ́wọ́.

0: e se pupo te n gbo wa eyin ara ile gbogbo eto ta n se eyin la n se fun nitori pe idagbasoke ilu atomoni ejo wa logun gan ko si eto ti ijoba le se yala ijoba ipinle tabi ijoba ibile ijoba apapo awa ni won se awon eto yi fun awa ti won seto fun o ye ka le mo so bi ti eto yi to de duro ba o lo se ni ipa lori wa se ipa laabi ni abi ipa re lo ni tan gbadun e ijoba nu le se agbeyewo e won review e lati tun se lona mi e ti o fi ro wa lorun be ba gbagbe ni pinle oyo ni sa akoko gomina makinde ori eto yi ni ati n soro yi pe ko ni boju mu lati mo lo generator fun awon ina to wa le oju oko na ta mo si street light ti e ba se ri oro yi no ti ripo ti awon na wa bayi pe o ti di dakureku te pe opolopo wule ti e tan mo nitori pe ko le wa sustainable lati mo lo petrol asi so nigba yen mo wa ta so opolopo n foju oselu wo sugbon ti e ba se yala APC se nkan abi PDP APM AD NDC ADC Labour PRP ba je gbe kan lo se nkan kan fun ara ilu ojuse ti wa ni lati wo fe ka si igbeyewo se nkan yi to abi o to ti o ba to kan le tun se lona ti o fi wulo fun wa ni akiyesi mi re tun re lori awon ibi ti awon na tin dari oko tele tele awon na ti so sele o awon ti o ti di manu apada awon yan ni mun tun fowo dari oko bayi ki joba apinle oyo kan wa wa nkan se si awon arin yen nigbati awon na yan se daada nkan to npe ni sanity o wa o reduce orderliness wa sugbon bi o se ti di pe won fowo da ero ko mi te kon ti dadu ko ni da won ti won dadu yen ko ni da won lohun yo ba tun ki oko mole won le mo ri mi mu e to ma ri mu won le fi iya to to je labi ofin
1: iru eni na ni sin yo ma ni jabo se
0: iru eni be na ni sin yo ni jabo se dada ni sugbon awon nkan ta ba ti gbe le ta ti nlo maintenance culture wa ora pe poor there and lati mo moju to mo nke si joba ati awon ton wa le kan yen lati ba wa nkan se si awon kan yen ma se oju opo le fun eyan ara le lati ko wa te ba wa da si hello e karo o
2: hello sir yes sir e ku se ah se ri observation yin ke so tan nisin e ka re lai se ri mo fe gba ijoba papo ni mo na ka se ba n gbo wa ta tin seto lowo yi moto cng tabi e so lo ina se ba si send wa lati abuja ke mo ko uruko fg si lati abuja straight ni kan do kan to send e si straight se mo pe nigba kan wa se pe federal government as you said mass se ba na tin gba yen
0: like jonathan ali
2: ese lo da pe se baba wo olubadan na baba wo olubadan nigba ti won na ti won wa ni governor iderade se ran si sa iderade se ran si won ko si tori pe awon governor kan wa te pe won si soselu federal government o ko moto fun won moto cng ati moto to lo na won wa lo ko oruko ti won si je ni pe ka pe awon yan ni gbe moto yen sita so ni mo fi pe ki government federal government ko ma ko ko ti e ti jo lada abuja and the gate ke mo ko fa awon governor mo tori governor mi oni ko mo ni fa awon eyan ko ni fe ko ha pe sa awon eyan pe ijoba pa ko lo o fo ni kini yo ke wa awon transporter nilu ni state kokan awon transporter ke mo pe ise moto la won se ke fun won so ta ba ti gbe de gbogbo egbe ze si ti la di garage ta ti ko ruko federal government si so awon yen si mo yi pe yes owo eleyi di won si mo ke ma ti ri pe fg won si mo ko owo eleyi di ini won ma lo wo wo ni wo e to won mo so that you only tell me finish e tori pe governor o ni fe kan ri pe ijoba apapo lo se kini foralu so di best ni pe kan ha fa won kan ha won moto yen fa won transporter gidi kan ha fun won tawon yen ba ti ri ta ti ko si pe eleyi federal government you know adeje cng ni o oni na ni o ina won yo ma lo fun wo ni lo ma we to won mo
0: e se gan awon ijoba na ti gbo nkan ten so sugbon gba tu je pe ato ti wa nu oselu awon ti e an soro npa re awon ti won je park managers gege ba si nso le kan pe ni kapa an tele lana toto ko ye ko dodo state gan local governments in loni park ko kan loni park ko kan fun di eleyi eh ijoba apapo o ti se pade pe lawon gomina ya ba lo won fi sose lu sose lu a mo reti igba ti awon oko won ti o ti o de awujo wa a si soro lori e ti a ba ti ri won. Hello.
3: Era kusa.
0: E seun.
3: Mo ma ni yin gbogbo gba. Opolo yin pe. Opolo nu ni dikun.
0: Ami o.
3: Alaji e mo we aye la gbogbo. Na na te. Eri awon yin pe wa ni gbo e ma soro yin. Awa ta wa lo se kuku a ra won pa ni ije. Ibi ni tan ba fun be ti gbo gba na na lo wa. Alhamdulillah. Àwọn tó sì ń gbogbo èkó pọ̀ ẹsẹ̀ ní èkó yẹn pọ̀ nínú ìgbò ẹgbẹ́ gbàrọ̀ ẹ̀kọ́ dé èkó pé àwọn olówó ọ̀hún lọ́dọ̀ wa ń di ẹ̀rọ àwọn yẹn pọ̀. Àkọ́kọ́ wọ́n bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe èyí tí ó gbẹ tọ́jẹ́ pé ta àti àsìlú ìbàdàn gbòòrò. Ẹ̀kejì òun ni pé gbogbo ohun tíjọba lè ṣe tán pè yìí ètò wọn dá lókè ṣùgbọ́n kò désàlẹ̀ náà ní tán lè ṣe. Ẹ̀kọ́ kan sọ́síìdì kan wí yìí ọlọ́run ní sọ̀rọ̀ ní kótó táwọn sọ̀rọ̀ kan kò ṣe é yí mọ́ nígbà tó ń fàdé àyè lọ́dọ̀ ọlọ́run náà wọ́n di ikùn nígbà ìṣòro dé yìí wọ́n bá tọ́ jáwé epo wálé díẹ̀ ẹ̀ka àwọn aráàlú gan máa ṣàbí àfihàn tó o kéékèèké là gbọ́ mú lẹ́nu ọmọ ìṣe ìkànnì làákọ̀ ayọ̀ lẹ́nu
0: àdéyanjú Philip Adédọ̀tún ní good morning sir. Only first the where the price in the price of CNG keke is different from petrol keke. Secondly, every junction you have to pay before picking a passenger after collecting tickets. Make sure you find this, sir. The price of installation keke, instrumental keke people are collecting. Sir, all these things is affecting city transportation system. We are to be our killing instrumental. Ní installment jàre má bínú pé owó ńlá náà ti hard lórí ẹ ọjọ́ wa ti lọ ìyókù kù sọ́wọ́ ìjọba àti aráàlú náà àwọn tọrọ ọkàn tèmítayò yẹn ládùn ààbọ̀ ọ̀rọ̀ ló kọ mi kọmi dàmọ́lá kan bí ajọ wà lórí ètò ni kọmi gbẹ̀ngà àgọ́ì kọmi alaba adébísí àjọṣe ètò yìí papọ̀ lónìí ni túnde ọláwọlọ lóòótọ́ ètò yìí tèmítayò yẹn ládùn ààbọ̀ ọ̀rọ̀ ló kọ mi lẹ́ẹ̀kan sí ilé àtàrà láfipàdé dàbọ̀.
4: Lagilu FM 96.7
5: Lagilu FM Jagaba Gbogbo Radio.

aku dede asiko yo iroyin lere fe la mu wa si ti gbo yin lati kan ni la gilu 96.7 fm ile ifun bala o felele nile ibadan abi demi akande lo ni royin alakoso fun eka ise ode nile yi David Umayi lo ti palase ki won lo re fi kile ofin bi eni ti se oga agba patapata fun ile ise agbasese Atlan Nigeria Limited lori bo ti kuna lati pari abara ona mososẹ ile itolo lati Benin lo si Onisa ti se oni kilometer 11 leyin to ti gba bilionu 14 naira lowo ijoba apapo Umayi lo palase be leyin ti o lo ri se abewo bi ti ise deduro lori ona mososẹ na to si fi adun okan re han pelu bi agbasese na bo je kuna lati se ise bo ti to ati bo ti ye leyin to ti tewo gbowo alakoso ohun ni ijoba apapo ati kongilana ni awon jo ko bo iwe adehun lati se awon ise eleyi to gba mo se loju ona na amosa ti ko se yu ida lona ogoji lo awon osise ajo telemuye DSS ni won ni won to ti lo ri tun are gbogbo fun agbarijopo egbe miye ti ala katauri belo badijobe belo bodejogbe ni kete eleyi ti ajo ti ngbogun ti mo sowo olukumokumo EFCC yonda re leyin ti o ti pari gbogbo lana tele lori mimo gba oniduro e bodejo oni won ni awon ajo DSS to lo ri fi kele ofin gbe lojo eti Friday leyin to ti ku l'office ajo EFCC nilo Abuja ewe oro hun ina lu ti da iporuru okan si arin awon molebi re ti won se n salaye oro wi pe kilode ti won tun gbe leyin ti ile ejo giga ijoba apapo to ti yonda re ipe ki won gba oniduro re ninu iroyin ile okiri ile ejo giga kan ni orilede Kwado ni ojo eti Friday lo ti ran are ana ni orilede ohun Lenin Moreno lewon odun marun fun esun wipe o n tewo gba owo bobe lowo ile ise agbase se orilede China kan eyi to ba won ko adagun odo ti won fi n pese ina oba latara omi to tobi julo ninu ile ti won fi lede lori itakun X awon ti won rojo omo ni takuni ohun ni won ni Moreno eni ti o je are orilede na laarin odun 2017 si odun 2021 lo wa lara awon eyan ogun eleyi ti won ye igimo latari pe won gba owo bobe ki won to se adagun odun na Moreno lo ti fi gba kan je igba keje re labe are Rafael Correa laarin odun 2007 si odun 2013 la kugba eleyi to wu iwa abaje na lakotan lagbon iroyin re idaraya akonimo gba fun iko egbe agbobolu ti ile Ibadan ni Shooting Stars Salisu Yusuf ilo ti fi oro lede wipe ohun ni ami idaniloju wipe iko egbe agbobolu Shooting Stars mo tun bo si daada si ninu awon ifigagbaga won tin be lowo waju awon Oluyore Warriors na lo bere saa tuntun pelu mimo fi yaje iko egbe agbobolu Inter Lagos Lami ayu meji seyo kan ni papa isere ile kan salami ile tin be ni adamosigba nile Ibadan ni ojo eti Friday Lucky Emmanuel lo gba mi ayu alakoko wole ni seju merinla ko to di wipe adigun da mi lari da pada latodo Inter Lagos eyi ti Sadiq Ibrahim si delade to fi di ami ayu meji seyo kan iroyin lere fi ohun ko ni ju bayi lo ni sata wa yi Abidemi Akande lo ni iroyin e seun te ngbo wa emo yi kuro nbe eto ti wa lu silu pelu sina alayo ni mo ba le sori agbagbe e ku kale

0: ete bi eto bo se nlo lowo lori Facebook Lagelu FM 96.7 be yin na se nwo e darapo mo wa nbe e pin foran yi kokari le kokari gugu awon eyan to wa lajo ki anfani e ko le dodo awon eyan to ye bi eto yi se njade lowo lowo loruko gugu awon eyan won yi Oluwa Shina Alayo Ogoede ofo ma le so fa loruko ti emi je mo kin loruko Olorun Olodumare eni ti adajo le lowo ni jejo ta pa bi ro bi ro to si so iro jejo ohun di o to loni kabiyesi re Olodumare oya o e je ki atun bere si mo rin ba se mo rin ninu irin ajo ti wa loselu loni a lo si awon aye meji ototo alejo meji o na nla gba lori eto te ba nwo oju opo Facebook wa bayi e ti ma ri alejo mi akoko ti won ti gun wa sori apere eto pelu mi ta ni mo nsoro nipa e eni to je agbenuso fun egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle Oyo alagba Olawale Wasiu Sadare uni won mo je alejo wa ni igun yi mo kiyin e kaabo sori eto ti wa lo selu laaro yi
1: e ku ojumo atokun akudede asiko yi e ode dun bi o
0: adupe o
1: e se adupe fun abade fun lati wa ore to leni
0: e seun inu wa dun pe a pe yin e si je wa laaro yi ehn gbogbo omo orilede Nigeria ni won ti nwo bi nkan se nlo ninu egbe oselu All Progressives Congress APC papa ni ipinle Oyo leyin ti idibo ipinle Osun to waye idibo gomina to waye nbe opolopo awon eko oni oseyo lati apa abeyen ti asiri awon igbese kan na eleyi to waye latodo awon adari apapo egbe oselu All Progressives Congress ni Abuja eleyi to gbe eni to je alaga apapo egbe oselu APC ti omuki won rin ajo wa si ipinle Oyo iyun ojogbon Nentawe Iwada eni ti o wa lati petu sokan awon omo egbe oselu APC to sese ki no mo bi boya nitori awon abayori esi idibo abenu ti edi lati fa awon omoye kale ni papa julo ni ipinle Oyo nigba na won gbe igbese yi lati kan si gbogbo awon eyan ni totun ni tosi sugbon nkan kan ti o ya ni lenu ni wipe opo ninu awon ti won je oludije to fife han lati dije dupo gomina labi ase a egbe oselu All Progressives Congress APC ni won o jade lati wa pade alaga apapo egbe oselu APC nigba na ti o si je pe gbogbo awon eyan ni won foju si won lara pe bi oro iba yanju dele a ri lagbaja a ri tamedo ni aarin awon eyan ti won oni se lai fi ara han nibi eto ohun lara awon ti awon eyan foju si la po ye ko wa nibi eto na lati wa pade ojogbon Nentawe Iwada oni eni ti o ti fe gba kan ri je olori awon omo le asofin agba ile yi to po julo Senator Teslim Folarin to je pe won o si nbe Oloye Adebayo Adelabu minister fun oro ohun amusagbara nile yi teleri ta won na je adari kan ninu igun egbe oselu APC be ni amofin Hakim Agbaje onimero Hakim Alao ta mo si Alao Alao be ni onimero Rauf Olaniyan igba keji gomina ipinle Oyo tele Oloye Asanike ati awon kokan ti afojusun be ni won o si ninu ipade yen bi eyi ba sele be nja le pe igbese petu sawo yen o ti su esu rere gege bi adari egbe o sese ka wa ta wa nita ka ma ri nti eyin te wa ninu le ta e ri
1: e se alagba Shina Alayo Ogoede awon kan to ma npe ni lameda
0: Mm.
1: Se ri awon nkan ti e le sile yi e ri pe o po die. Ajaso ajaro bi opolo ayo le fi nse so to di pe eledede yin e de mede pe dada. So e wo e wo pinle Osun e wo pele oyo we pc o gbe mo ra won ti a ba da ingan da eto ingan wo ka ti be ye ko to ingan lo lati seto so so o pon ndo lati ma gbe awon alejo wa gele bi ilakale eto e se npe wa so wa ki alugbogun enu
0: e seun
1: so pon na ni joba
0: a seun
1: ah lo ma te si waju e de sase yori ah le kan si an fi akoko ye ki gbo awon olutete si wa ati papa awon olulufe kan ni lagilu fm kakiri agbaye ajinde aro mo je
0: ase
1: adura wa we dikokan wa gba oselu ko lo ko meji si nje oselu na lo oselu nje so mi mo bi e fe kin soro npa ipele osun le koko bere abi e kan sakun
0: eko wa nu e fun egbe oselu
1: eko wa nbe fun gbogbo omo nigeria ati papa fun gbogbo awon to ba je political watchers globally awon to ba nife si ati ma wo ye lori to sele lagba mi oselu kakiri agbaye le ko fi wa nbe ana wa re morele na si wa nbe take away wa nbe so fun en kokon wa ju gbe lo mo ki nigeria atawon mo nigeria ku orire e ma bere pe orire bi bawo igba ta ko bere ijoba wara wa ati ipele kerin ta nse lo first republic 1999 ke wa ero wa si 2015 lugbulugbu mi lawojo oselu papa le to ni se pelu agbekale to dibo wa ilan ta n te lati dibo so opolopo awon eyan lo mi nu nko ipe ibi ta n ba lo ojo ola ijoba wara wa nigeria ni bo ni wa ja si bayi o tori ele te n se gbe ni jagidi agan bo ba opa bo ba lese do or die so o la fi bere in 1999 and na ise si fi ade mo 23 nkan buru jai 27 no nkan to buru si to 2011 was 2015 to wa di pe gbe wa bere si ni wa lo die die ai di bi tan lo so ba di pe bi tan ta tin bo nipa ai mo ye lori eto dibo wa nigeria so kila nso ni pe tenu se ti are bola ahmed tinubu to dori a le fa yi to je lati APC na ti wa ati se orisirisi awon ibo kaakiri won ma npo ni obstacle elections awon ti se ibo apa
0: o ti se
1: de asiko da se tawon yoku so ademo yi pe ti eyan ba je are lopolopo gba ta ba ni ka wo nkan ti awon PDP n ba bo ni 1999 si 2015 tawon ti se won ma nse ni pe ah anfani ibo kokan o ma nfa won lanfani eto ibo kokan ma nfa won lanfani lati fi gbagba gbalẹ o ni latari di eyi o si nkan ton ki nlo tan mo se nlo inec na ma lo awon agbofinro no won nbo awon janduku ni gbogbo e latati pe igi wo sodo odo won bi pe are igba na gan so pe e wa ibo esere e ba le ku oku di o are o ba so njo so gbagba yi lo gbo won de gbe won si ri iwe iwe do won de di pa won so be so pe dadan wo ko ni se gbadan ni ka wole so gba titi no bu wole sin to di are nigeria ati di opolopo obo tpc wole ati di opolopo obo tpc fi di remi aye le tori e ka yo pare so ipinle osun ni papa o wu wa ki a papo mo apc papa to pe je iwo orun nigeria southwest ademo po mo wa ni sare lowo so to wu wa ni pe ki gbogbo awon ipinle mefa to wa ni pe iwo orun ko je pe labe akoso APC ni wa a de gbianju losun a mo te ka se ko ka se la se apologo obo a wode a se gbogbo nkan te ka se sugbon gba ta ra lo so pe ara awon lodo yin ni ori eleyi so eni kan o lo bayan kan pe a awon ton se nkan ti o ye kan se gan ninu liga tun ba won wi fun apere nsin gba ti asofin agba kan bi je pa asofin na odo wa kono ti bere so won pada join wa na ni very recently no join wa so boya sisi wa o ti mo won lara ni ta won gbe won ton so nti o da gbogbo wa la benu atelu ah so ko ti pe ni ti so pe ti wa le pc o ko wa se nkan ti o da ka ma fo wa wo ra lori so a se be nto de ye mo ro jagiri jagan a n pa yan yin ban le en ka losun gbogbo wa na la condemn me so fi yin pe egbe pc egbe to laju to ti mo nkan ton se oni wa ngba ti gbogbo dede ti esi jade di pe ka ba fẹ nu ma ba nkan je ma condemn ma bu inec ma bu olopa ma bu gba ma a bu enikan kan o koda asun ye ara wa wo nu ni pe kini nkan to fa isubu ijakule wa nu bo yi lati de ka tun eru wa di fojo waju nkan ta nse niyan so le fi ye araalu yi pe awa ni nkan ton pe ni democratic culture a de setan lati kopa wa lati deepen democracy lati je ki ijoba wa rawa ko rese wale ni Nigeria so ile ka fun APC ka fun ni flowers won ka fi yen sile ka bo si bi toro ti ipinle Oyo
0: ke ti e to wa si ipinle Oyo e ri pe ni ipinle Osun ti ewa saju ki won to fa awon moye kale na ninu idibo gomina papa ninu egbe oselu APC awon wuye wuye kan waye to mu kan o fa gbon muja sugbon leyin oreyin o foju han bi eni pe awon eyan ohun won ti fowo wonu o wa pada han ninu eto idibo to waye hun pelu bo se je pe awon ibi tawon ekan omoye ti inu bi lateyin wa tele tele hun ti won wa ibe gan ni egbe oselu APC ti fidi re mi ibe n lawon eyan ti wa wo pe se ki se pa won tinu biun ni won se ese kan le ese kan ode pe ifikun lukun ipetu sawo ni pinle Osun o fori sanpon ki eyun ko si mo je ko fun APC lapapo papa ni imurasile ni pinle Oyo
1: be lati Osun yen na ti ti bere yen na mo so le kan ni bere oro mi pe oselu ruruko meji ti nje oselu loselu nje ndan pe lo se ilu na ni pe ta ba so pa party politics oju la ri arinu o na ni and da polopo gbadde re ti eyan ba dupo ti o ba jamo lowo to jamo elomi lowo o ma n le die a fi tolorun ba kan fun ni emi ti igbagbo dile dile lo le se be o kayin meji du nkan ko wa bo sowo enikeso ati bo si gbonbo bo si ta kiyin o si karamasi ke bi pe tara to ni o ma nira lati se to lo selu koja pe boya a kan fe nu se nton ma fi se selu po are na ni energy are ni time e lo agbara lori e e lo asiko yin e lo wo yin o ton ba fun yan le yan ma nlo abi na ma lo nkan mi temi o mo npa ise e bo yan temi mo le mi so yen so ti yin o ba je ko nkan ni candidate te en to yan ba bi yan ko mo se le bi o to I pate yon sa, kalo un lo gba tiketi le fi wik pe yon fè support yon kuyye yi so, bo se owa na chora so yon, tuman se pe eni bile ni yon oni se pe lu levu I bagbo ati lu yon te yon baje so pe ni kon wak be leri kon man se gba za wu yon yon wu so dika so ban o, mte yon ba se le yon wu gba o te yon ba sugba yon le ni to ba kon non wa sugba ti yon nan so a le bu en ti o jade tan ibi ta ba re mo ohun lo se niyan ju gbogbo e lo ni se pelu kadara en to lo n ba ti ko lasiko kan pe yo depo kan ki gbogbo aye lawon o support e lo ba ti support e a de be to e ba ti de pe ah eni la fe support olodum ba support eni e ko ni de be so awa e guru dan dan pe abe nikan lo fa kini kan abe nikan olodum lu o ni to lo ma lu o fun aduwa wa ni pe ki lo ma lu a fun daada so en to lo ba lu fa idan gba mi na o na para jiya re so awa ta ba ti dibo ton awo kon ye wo mo la subu ki la le se fojo waju so awo n fe wa ma vision ti wa ma wa scapegoat ti wa ma nkan pe no no no eni lo fa o nko lo fa o ati nto e ka se olode ni rara je ka move on bo se ma n ri niyan so awa o n pada sibe yen pe yen enikan gba body o ba gba o gba fun re na ni o no ba para ba nbe so en to ba jade bombo to ba ni po ta wa lo ohun la wa na ma mu lota te yin o ba ti o ba po re ni wa a ko agbo re ni a le ma be da wa ku ma ba wa di pe lawon ore atota bo yo ro won ba se je mo so a ni lati lo ma ye se wo abi lati ma tan na di yin lati ma wo pe abi nkan kan lo se n to ba se n to lo run lasiko yen niyan ko ma se nso ka ri ko a gbesan wa ti
0: to e je wa pada si ipinle Oyo lori igbese petu sawo
1: ni alaga ijoba apapo egbe wa professor nitawe iwada won wa si ibadan looto ni awon na ba won ko worin sugbo ma se wa won wa fun oselu nikan sangbedan gbogbo n ton de wa se o ti wa la kole ilana n ku won ton be se won lu osun ijo meji ni ipinle Oyo won de ni ojo Wednesday won lojo Friday Friday yẹn kò sí any activities in Friday lẹ́yìn pé wọ́n kàn jí wọ́n wẹ̀ àtàwọn èèyàn wọ́n sì múra wọ́n sì kọrí sí pápápọ̀ òfurufú wọ́n padà sí Abuja so a lè mú yọjímọ̀ yẹn kún ọjọ́ tán lò ọjọ́ Wednesday tán wọ́n kọ́ dé n tán wá ṣe sọpẹ́ náà ni pé wọ́n wá gba àmì ẹ̀yẹ ní ilé ẹ̀kọ́ yunifásitì aládàáni kan tó wà nílùú Ìbàdàn so àwọn ọkọ ẹ̀ka kan ń bẹ̀ so àwọn náà pọ́n wọn lé won fun lami eye won na ti ba won soro nbe ntan wa se dandan jo yen
0: to gbe won wa so yo
1: wa ni jo Wednesday yen niyan ojo Thursday nikan ni won wa fun oro ti telegbe egbe so APC to le kan se won ti se mo de so fi pe eni yi ojogbon ni professor ni gbogbo nkan to fe se o ti wa la ko le asigo bayi yo se bayi so ko si bi kan be dandan ke boya gbogbo awon tinu wa nbi o ton fe se gomina o won fe meet won ntan ba pe yan se yan le jade si so nde kan ba won so nde kan ba won se won ti pe won mo se nrira won le ma gbe oniroyin si gbogbo e won le mo pare gan sibe so gba won ta so pe won fe se gomina yi ko mo si gbe se lenu won wa lai ko sa a robo nu won gbogbo won lo pe pe ni won toro de yi won daada fun apere nsin igba si aye alaga jaba apapo egbe wa ton wa si pinle oyo mi ti e ma rara mo pe loye tesi kola wole ajade folarin won si nle ngba yen won wa loki oko won wa London be na ni egbon mi oloye adebayo adekola akan o adilabu awon na o si nle won wa loki oko won se de bi je ni nsin ni so en ti o wa si nle se ojiji e la ni ko wa lo pade alaga bi kini en ti o ba si nle o le si nle ko le se nkan ton ton si nle ngba yen so ye o tumo si pe won bi ngba de nsin se bon ba won niroyin soro bolo yi fọlọrin ba de ni se won bolo ni royin so e ri won won se to ma ngbo kakiri eni gbangba ni mo won se ni koro so pe e ri won be yen ko si ninu lana yi pe talaga ba ti de yo pe gbo won jo o awa address wo pelu press company no e to wa ninu akole ati ate eto alaga ngba yen ni pe awon ti won gba form sugbon ti olohun kan ra kan li ticket gba to ja won aspirant fun House of Assembly fun House of Rep ati Senate awon category meta yen ni won ma meet won si se pade pelu won pade le ori si dada saju asiko yi awon to gba form governor ayara awon to ko awon jo G5 G6 G kini kan to de nfi ati jade to nfi jade lore kore lati bi ose meji beta nje eguro asiyari kan mo lati enu abi enikan nu won bo ninu nse to won so oro ko ba kun gbese gbe so le fi han yi pe gbogbo awon igbese lori ati petu sa wo nu egbe reconciliation o ti mu eso rere lowo o le ba ti jo 100% mo diede na ni gbogbo e die ni gradually ni o ma sele ni kalu wa fi di pe boya gbogbo a se sin to ba ti pe boya ko si fanfanu egbe egbe nti ku ni o ki le ngbe nu PDP mo le ni awon number awon ja igba te po le mi kanu le bẹyin kan ba bo wa nu lese won ba le ja ni ko se se now so ti a ba ti bi mo po onu olohun fun ni ipa ati agbara lati ma kosu awo laarin won bi won ba ti bara won ja ton si po won le de ninu ko won mo ja to lenu o je pon mo ti o ni la kai se pe e ti le kun alejo nbo la won mo be omo to ba gbon won a pa yo mora won modela
0: goju won wa nbe
1: o gun ra won won se gbogbo e o ni egbe so le APC le ni eyin wo awo awa n bo strength ni awọn to wa n taun awọ le yin
0: eyin ri okun ninu ile
1: awa ri gbogbo e kwale a le mo so so wa ara ta yin ma wo pa nja
0: eru nkan to le sele si egbe oselu yin ba awọn ara ilu won wo pe hin se APC o tun ni lule lekan si ni ipinle oyo
1: ara ilu eyin le n wo pe a nja awa si ni restraint nu nja ta nja so awọn wa se n bara wa soro a de ma nkan to pa wa po so elomi de ro pe nja le ni ijale yin ri ni ohun so kesa re ni be ya ram send me then le mi fin se
0: eh boya egun ti e tin foju wo ni egun ti ibi to je pe awon ikan ti an so yi o to ni pe won bo sita ti won soro pe gbagbagba nla won wa leyin idije dupo are Bola Tinubu eh lawon gba kan won fi awon oro sita lawon lare lare be to je pe awon ikan ti won lenu daada ninu egbe oselu yin ni won eh sugbon won o soro nipa ibo gomina ipinle oyo ibi ti tin ko awon ti an jo nwoye oselu gan lomi nuna
1: ninu kola dibo gomina ti bo tare tare la oko di abe wo arin ye ti bi ta la oko di
0: ehin
1: o la oko di
0: eyun pe ni an kokko musa logun ni
1: ati pe gan tin mo se ba soro si ba ye ati bere polongo anex ti faye le fun polongo fun ipo are senator ti rep won e ti faye le fun po ti gomina awon ta won ten so ye awon ton mofin ni won le ma polongo gomina ni sigba ta ranti ti ayin eku ti be nu fa pe a ma bere si polongo gomina gbogbo se ri njo se egba ibikan wo njo ti gbogbo oro ti n ru lo soke ru lo sodo ẹni tó jẹ́ òrí fún ìpè gómìnà ní abẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ń bulẹ̀ ti gbọ́ ọ̀rọ̀ àṣàdà kan lẹ́nu wọn àbí ọ̀rọ̀ àtakò kan tán bú ẹnìkan àbí tán dákọ ẹnìkan láì dánú gbogbo àwọn tán jọ ń fà kò ẹ lè ẹwà gbọ́ lẹ́nu sàràfà dín ní abiodun ali pé ní báyìí sojú báyìí ó sẹnu báyìí ó ṣe kinní kan báyìí àbí kankan láyé so maturity wà ń bẹ ẹ ti gẹ́ ẹ̀tẹ̀ fẹ́ni yìí humility wà fẹ́ni yìí so ẹni mọ bó ṣe máa bá àwọn ọmọ yẹ sọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ ni wọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ẹ̀gbọ́n àtàbúrò alájọṣe ni wọ́n mọra wọn dáadáa so nǹkan táwọn àwọn yẹn fẹ́ kára yìí máa gbọ́n sí wọ́n ń jẹ́ kára yìí ó gbọ́ tó bá tún yá sí ìdánwò ẹ̀kọ́ tó àwọn èèyàn tó gbọ́ owó tó padà máa gbọ́ ẹ̀yìn ẹ̀fọ́ kan balẹ̀ so mo ti máa sọ àwọn èèyàn yìí pé Christ inú ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ A ni o ẹgbẹ́ B ẹgbẹ́ C ni o ìwọ̀nba ni káàlú máa kọ́ kọ́kànlá lókè lórí ẹ̀ ẹ̀fọ́ olóṣèlú lẹ̀ wọ́n ó ṣòro wọn olóṣèlú ó sọ dùn wọn orò olóṣèlú ni
0: kọ́kànlá
1: ni wọ́n ó ṣe kò síbẹ̀ sí fẹ́ ṣe ara ni kó má yẹ kí yẹn kárí wọn wà kárí dèwé pẹ̀lú gbogbo yẹn àní tá à ń sọ àní gọ́fọ́nánsì àwọn tá a fún ní mándéètì bóyá alága ìjọba ìbílẹ̀ bóyá kánsílẹ̀ ni o bóyá ọ̀nàrẹ́bù stéètì ni o bóyá ní ìsìn báyìí àwọn àpínlẹ̀ ọ̀yọ́ wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ pé wọ́n jà lé DC wọ́n jà lé APC PDP ọ̀sẹ̀ sùn kankan kínní kan wọ́n á fìyẹn wọ́n á máa ṣe yẹn gbogbo àwọn tán dìbò fún house of assembly ẹlòmíì ò béèrè lọ́wọ́ pé tágán tiẹ̀ ní lọ́mìkà tá dìbò fún wa àti ẹ̀rí mọ́ wọ́n ti fìyẹn jújú yẹn bò wọ́n lójú pé ẹ sá máa sọ̀rọ̀ lóṣèlú ẹ̀fà wálẹ̀ ká máa ṣe bá ṣe wùwá alága ìjọba ìbílẹ̀ ti ń gba abẹ́ bíi 700 million lóṣooṣù tí gbogbo kọ́mẹ̀tì àdúgbò ti bàjẹ́ tán tó yàn wọ́n rí ọ̀nà gbé ọkọ̀ gbà tí gbogbo ti kún bo kánṣu gan ẹlẹ́kọ̀ọ́ lè bèrè lọ́wọ́ wọn torí pé wọ́n ti jẹ́ kọ̀rọ̀ òṣèlú nítorí òṣèlú ń ṣe wọ́n ti jẹ́ kó bò wà lójú so káwọn èèyàn kó ìṣíjú yẹn kọ́kọ́ kúrò lójú kọ́ ṣe nítorí yẹ ká ṣe lásìkò yẹ ká ṣe ẹni tó yẹ bá ti fún lọ́dún mẹ́rin tó bá ti lọ́dún mẹ́rin tó bá ti ṣe dáadáa tó bá ti lọ ó lọ nìyẹn o ẹ lè ó dẹ̀yìn tó àkáǹtì mọ́.
0: Torí pé tẹ bá wo n ti ń ba aráàlú lẹ́rù gbogbo ẹ̀yin ẹgbẹ́ òṣèlú sankosanko nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́dà bẹ́ẹ̀ pé ilé yín ò tí ì tò débì kan tẹ bá wo ẹgbẹ́ òṣèlú APM nǹkan dàrú gùdùgùdù ń bẹ̀ báyìí lásìkò yìí PDP ilé ò tò bẹ́ẹ̀ òun náà ló jẹ́ wípé APC náà ńgbà wá gbé gbogbo ẹ̀ tira wọn pé tọ̀ ibo gan wá ní aráàlú ni wọn ò wá fojú sí ibẹ̀ gan ni wọn ti ń wò pé tọ̀ bíbí bá bá tiẹ̀ pé èyí ò ṣe èyí ò sì ṣe ta wá là á dìbò fún tó jẹ́ pé ìbò wọn ò ní padà dànù.
1: Ibẹ̀ yẹn lẹ́ẹ̀tì mọ̀ wípé n tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan òótọ́rọ̀ ni wípé àdámọ́ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó bá ti lọ́mọ ẹgbẹ́ ó ní pé kí nǹkan máa ó gbùgbùgbù àwọn tán wà láyé action group ag wọ́n sọ wípé ọ̀tẹ̀gbà yẹn le gan àwọn yàtí lágbájá àwọn bára wọn fà á àwọn tán wà láyé tán jọ ṣe upn tẹ bá ń bè lọ́wọ́ nígbà tá láyànjẹ́ àtà bọ́lágè sí wàhálà yẹn ṣẹlẹ̀ ọkàn wa kókè wàhálà yẹn pọ̀ ńgbà yẹn à ń sọ̀rọ̀ bíi 45 years ago àbí máa sọ 47 years ago so ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a máa ń ní nǹkan tó ń pè ní amnesia ìgbàgbé máa ń ṣe wá kì í rántí isdp nrc sí nǹkan rọgbọ ni láàrin ẹgbẹ́ òṣèlú bí ó ṣe wà lásìkò kọ́ ṣe ló wà ní síbẹ̀ náà ló máa rí títí ayé àní pẹ̀kun ẹgbẹ́ òṣèlú wo mọ owó gbùdùgbù wo mọ bára wọn fà á
0: kì í pa lọ́lọ́
1: bó ṣe máa ń rí nìyẹn ilé ìrọ̀rùn bá tún lọ bá tún gbà mí náà tún rí bẹ́ẹ̀ náà aláǹsọ ń pa pé èèyàn mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún wọ́n ń wà nǹkan ẹyọkan náà ni nǹkan tó wà ńlẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń wà mọ́ra wọn lọ́wọ́ so nǹkan yóò dẹ̀ dàbí àgbàdo erín tá a kàn ẹ̀kan sí wá ṣe gùn tó ẹ̀kan ẹnìkan ni ó gbà á ẹni tí òwò àárí gbà yẹn ẹ̀rí kan retí pé kọ̀ọ̀kan gbẹ̀ni lọ́kọ̀ọ̀kan wò bọ̀.
0: ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó dàbí ẹni tá a kàn kó tá a pé ó mọ́ sunkún.
1: yóò rúra kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe é ṣùgbọ́n tí èèyàn bá jẹ́ pé ó fẹ́ gbé àgbàdo táwọn bàrá gbàdo fún wọn lè padà fún ní wọn lè padà kó iṣẹ́ kó mọ́ ọlá oyin o tí ò bá sunkún jù wọ́n tó bá ti sunkún jù nítorí àgbàdo tó ju bá ti le pé ojú ní problem tí ò bá fi sunkún tó ju rẹ̀ bá wú
0: tí ò bá sunkún jù
1: yóò la oyin
0: yóò ríran tẹ́wọ́ gba oyin nígbà bá gbégo oyin dé
1: wọ́n ti wá fi ẹkún bojú ara rẹ̀ jẹ́ bá bá fún lóyún gan kò ní wúlò fún mọ́.
0: Bẹ́ẹ̀ àwọn tí bá ń bọ́ ta ti ń ṣe kọ́ńtàdígbọ̀n pé wọn ò ní gbà
1: sókè èèyàn má rora èèyàn pin so tíkẹ́ẹ̀tì kan ni òpin oore fún yẹn gbogbo àwa yìí náà hùwà káàrọ̀ àgbà tíkẹ́ẹ̀tì ṣáwa náà lè ṣe gọ́vnọ̀ ni wọ́n hùwà náà so ṣe àwa wá gọ̀ ni
0: ẹ̀yin náà gbà tí
1: wọ́n fún yín ni so adẹ̀ ń fi ní àfojúsù pé ọ̀la ó dajù ní lọ bákan ní kíkọ́ ṣe máa ronú ọlọ́run ló ń fún yàn ní nǹkan náà wọn lẹ́ni tó bá ti jẹ́ gọ́vnọ̀ lẹ́ni dandan ni kó wọ paradise àbí kó wà lè jẹ́ náà.
0: Ọ̀dà Eje ki amura lati lo soju oja mo saju asiko ohun ni to je onwoye bi nkan se nlo lori eto yi alagba raji adebayo won darapo mo wa n to je ko se bo se lo jai loni oju pe won se si oku mama ile ti won jade laye o di dandan ka ma dupe lowo olohun fun aseyori ti ayeye ti eto wejewe mu ti isinku mama wa ramat raji eni ti won jade laye eyin ti won si fi eyin le fun koni baje lagbara lowo lo iwaju tawon na dojuko koni baje wa dupe lowo gbo awon eyan ti won sugba wa ni ojo abameta saturday ele ti o koja opolopo awon eyan ni pe wa pe kilode awon ogbo yin ero ni na agoto tin dun wirin wirin e ki awon ara ile kaabo sori eto fun toni
2: e seun gbogbo ara ile ni ti le toko ni bi te tin gbo lagelu 96.7 asi dupe lowo yin pe e fi fe ran si wa nigba te gbo wa ni ori afefe ki se pe a mo mo wa sugbon olotu na o ti so nkan to fa awa dupe lowo gbogbo awon ore ni ti le toko na ton wa ye wa si ara won na ni olotu ati ore mi to wa legbe mi olawale sadare gbogbo won na dide tan na wo tan na ra asi dupe pe omo re ni o gbeyin gbogbo wa na
0: ami
2: awa ki eyan ara le pe ojumo re ni o mo wa ire owo ire omo ire alafia ati aikuti se ba le oro to mo wa loni o na ni o mo mo wa ni ojo aye wa gbogbo
0: ami to e je ki agbera pa ka loju oja na ngba ba pada de yoku oro ti a menu ba yo mo tese waju ti wa lo se lu leto nikan ni lagelu fm e ku kale
3: lagelu fm 96.7 ti wa lo selu lori lagelu 96.7 fm pelu sina layo
4: mo ti bere fun o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se maggi native jollof rice itowe kan lasan are kan ko si leyin e
5: maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
4: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
5: maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
6: Momo se tutun lo pelu agbara afojusun ati idari latoke orun wa ni gbogbo ojo Monday lati ago 6 abo e darapo mo wa lori lagelu 96.7 FM fun adura ati ibukun araro latowo CAC Gilgal City It's a refreshing morning prayer tonic designed to strengthen your faith realign your week and speak blessings into your day from 6:30 AM on lagelu 96.7 FM Pastor Shularin Oluwafemi Sola ni yo ma tuko eto ri radio alagbara yi bi a o se ma fi adura ati oro Oluwa bere ose Make it a date with the God of Apostle Ayo Babalola, the God who answers by fire. Emma Bibwe, a burial judge, but you are share at his shagun Latokiorua.
7: Golden Chance Lotto.
8: Golden Vogue Independence Promotion. Look by yellow for Golden Chance Lotto. Equarire. Golden Chance Lotto this Satan. That's for BTBT million. Bedu Nuko or Quia. Bina just inside your room, Minera. Darapo. Mamma Lurie. Judge and find you to Lutulu. Tianico Katan. Golden Chance Lotto Money Game. Golden Vogue. Lobaka Gosuma. That's Janino. 125 million. Cash Bonanza. Gagabiabu. For no Minera Independent Gift. Only Talai Mayeba. Most is Tato Bell. Lose Jetto. Oyak Berasoma Dolora. Lotarata. Say you can Golden Chance Lotto Stand. And the kiosk tabi so abu wa gbogbo o le ta lori online wa our website www.goldenchanceloto.com tabi ussd code *7005# lori mtn nikan ni o ta morning game ta mo si golden vogue scan qr code lori ticket tabi sticker poster number drop ko drop o ebun minera independent money gift they grant for you ofin ati lana wa o ayo yi o wa fe ni odun mejidinlogun soke o ya latasiko yi this september 27 you free play 200,000 naira 100,000 naira 50,000 naira make you enter zone category golden chance lotto loni irina oni bawa lodun omenira
6: ni West Midlands Open University. Amu ki eko wa laro watu, kusi rodo lo watu yofani lakbo ya. Eto igbani wali lo lo wolo wo, osi le bere ni ajwe kore, kwa lo watu kere to egberu meji abon naira. Fun abala eko koko course unit, nyan ino anwe ka eko to ni igbele mwaka kiri bubagba yebi. Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, ati Educational Management. Buyo sheshe pari lewe grama, tabo lendi, NC, HND, A-Level, to zife wole pelu direct entry. Oronu, pelu WMOU. Kansiwa ni lueko ni number 1A, Oba Crown Avenue, Ikeja. Nibadan, awani White House, Adewumi Street, Felele, Labi Okuta, Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijema, Badu Road. Otule kasi www.westmidlands.edu.ng. Tabiko okwe 0704-700-0167. Tele walori kanibane dore at WMOU Nigeria. West Midlands Open University. So afuju sone kwa itwe kore, dime mushe.
9: Kini aun bayi abi esile igbase ele ni
10: won osile igbase ele
9: en to ba wa se nba mi yen ni ko se daada lati gba ti won ti gbokude ni gbogbo eyan ti fowo dimu
11: teyan ogbo nipa graceful rest funeral home ile ise ti nba ni se nba mi oku bi won tun ba ni gboku pa mo digba teyan ba fe oni run be furu ni ogbe koda awon re oni yi pada awon ara ilu oyinbo won oje fi esere ti ba fe se nba mi e tawon eyan fo dimu ni bi oku eyan yi to ge graceful rest funeral home ni e ma bo won ni ambulance lati fi ba yin gboku de bi te ba nfe owo ti ogara awon band boys and bearer wa be si fe ra ibusun le kan casket e ma bo loni ran lowa private burial land ile esiku aladani wa be si ni an se postmortem ile se graceful rest funeral home wa ni onara hospital complex jegede olu layo amuloku akara road ibadan telephone 08143504426 ati 08076262803 ile se graceful rest funeral home loni ojo gbogbo wa ni odale
12: Yes, so country people of Nigeria, Tori Day for Town. Tori Day for Town. Sisi Chiki Toduru don't come again with Ogbonge program where he call True Talk Sunday. Talk Sunday, hell chimo. As man take pass man, now so program take pass program. Oh, True Talk Sunday, make I talk aloud, make I talk and clear. You no go like make man pikin tell you the tori. E better make you take your ear, collect them as in the heart. Oh, inside over the world for your family, for your compound, for your community, even inside your shop and your office. Hey, chine kele. This program, if no be say I get mind, I for cry. I it they do my head. Dada, elderly people don't talk and say truth in their life, but many people still they dodge the truth. But we must talk am with Sisi Chiki to Duru. He go to waka come your domoto anytime when 10 o'clock in the morning. Nak chokom Sunday, waka waka go jam 12 o'clock of afternoon. Sunday, hit him with truth to the bitter, but it your life. Oh, yes, hey, he go to come your domoto on top Lagelu 96.7 FM.
13: Lagilu FM 96.7.
14: Tiwa loshilu, tiwa loshilu. Lori Lagilu 96.7 FM. Malushina layo.

0: Akin kaabo pada sori eto ti wa lo selu ni kan ni lagelu 96.7 oke to gajo ke alejo wa si wa si be pelu agbenuso egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle Oyo alagba Wasiu Olawale Sadare ajowa lori eto si be ko to di pe atun menu ba nkan mi nkokan o jeyo lenu lowo lowo yi ti o jade latenu okan lara won ti won je olu ti won fi fehan lati di oludije dupo gomina labe ase egbe oselu yin oloye Adebayo Adelabo won so di mimo pe awon ti bopa bose kuro ninu idije dupo gomina lodun 2027 sugbon bi an se soro won fi kon kankan lorun pe sugbon kankan la won bere fun pe ki egbe oselu APC lore si se petu sawo toto ki won si ri pe gbogbo bi ti an ti ge eran mawo ti an ti yan awon atawon eyan mi je papa ninu eto edibo abenu te se oni won lore se atunse si won ni ka won ran awon eyan leti nto sokun fa ibinu ni pe gbogbo awon tawon je aspirant ngba na awon ni foran to se afihan bi ibo abenu se lo ni gbogbo ibi ti won ti dibo lati ward to idejoba abile ni ipinle Oyo nigba na sugbon to je pe un ti won pada kede ote awon lorun tori pe ki se bi nkan se lo nigba na nu koda won so orisirisi oro pe dide ta won de awon fe ka won eyan mo wi pe ki se pe tori pa ti wa pe enikan ti gba ticket ni o mu ijawe olubori wa o ni awon nkan mi te eyan gbodo se to je mo tose to le mu ki aseyori ko de ba igbese pa gba ticket oro ti won so yi dabi da oloju meji mi o dije mo sugbon ki egbe ko lo ri mo nkan to to lati se oju wo le fi wo oro to jade latenu
1: mi ya se adupe mo ma nso ni ibikibi tin ba ti bara mi wi pe egbe oselu APC papa ni ipinle Oyo o je akojopo awon ologbon ati awon onimo atawon oloye Olorun ji nki wa pelu awon lo pepe eyan ara won si ni oloye Adebayo Adekola Akanwo Adelabo wa won je ni amuyangan fun ilu ati fawujo so titu won ba soro e gbodo le ri ogbon ati lakaye ninu e so nu nkan to so yi fun awon oloye ti won pa tokun na atawon to wa nu studio to ri pa je kan lara won a ri oro ogbon nbe a de ri oro oye nbe so nkan to pass across bi message o ti debi te ko de egbe ti ri nkan won kan abi nkan meji mu nbe so mo n fi akoko yi ki awon na ku orire mo de ba won yo wi pe gbogbo logbologbo e won gba Yesu laye ati so di nkan mi mo won lowo adura ta wa n gba fun won Olorun je ko lo gbogbo wa si muse ba se n gba fun la n gba fun ra wa na tori egbon yan ba sorire eyan na leyan sorire egbon mi na je won de je eyan kan to je pe ajo nife si ara to po pupo sugbon sibe sibe nkan ta mo ni pe eyan meji meta ko le joko tori aga kan le kan na papa aga ta ba pe ticket egbe oselu so asiko eni kan dele ni e tele mi na nbo lola ko wa yeso ni ko wa yeso la so ise wa fun won lati se bo se wa yen ni sin bayi beloye se sa fa le ba so pe emi ni kan ma dagbo se ma ri mo wole won ta awon je ni o gbogbo awon to je igun igun ati awon eyan lekan lekan ni egbe agbodo fowo suwo po lati di pe egbe wa se aseyori igba yen la anfani ti wa na wa gboro si ninu egbe ati lawujo so awon nkan kan te pa le sori radio ni sin bo ta ba yira wa ta ba ti ra mo yara a bara wa so awon ya ni wa alajo se ti wa kura kan ka se dara gan awon sinu en ti o wa sori radio abi lo si ori agbagbe abi social media
2: ama abuyan ama fun ya ma fun abi laye awon ni se yen ati ko ya gbo leve eyan so ka je ni babu gan nu wa nu nkan to so ti ba a ni so ri afefe a lo bara wa ni so to de so iti yen ba fi gbo lan le yan se interpret oro ologbon oro lakai oro akin lo ton so so de ye ki won ko tun le kun ni wa juro awa bayi atawon yan mi tan je lolufe won so wa ki won ku a kin se
0: e ki won ni be won ku a kin se
2: ku a kin se so a si ton reti nkan to pon lodo won bi bi won pe won ni ja egbe wa ni tan mo won ni ja yin na tan mo
0: alagba araji adebayo mo fe ke ja wo ninu atejade ti oloye adelabo ti won fi lede ti akori ngangan ni mo fe ke je ka sise le lori akori won ninu atejade yen won soro lori ilana fifa awon oludije kale ninu egbe oselu APC ni ipinle Oyo won wa pe ni tawon awon fi opin si famfa sugbon awon o fi awon o setan ati tewo gba ireje to waye ninu egbe bi on se so lede gesi re APC nomination process in Oyo State closing the contest, not conceding the injustice. Kile lero pe on be lokan Oloye Adelabo. She is the lero pe Oloye Adelabo ti fo wonu tan lori oro. Pelu bo se da be pe ida oloju meji.
1: She Oloye Adebayo Raji. She won ni nkan tan fi le mo tun be lokan.
0: Eh je gege bi owoye oselu nilu. Ninu oro ti won so na lati ma wo ero okan won
3: e seun olotu seri
1: atokun mo la
0: atokun ni
3: e seun atokun
0: de olawo olotu
3: e seun olotu atokun
0: e seun
3: e seun seri nipa oro yi ta ba wo tele ko to de ibi to de loni e ri pe oro ti Oloye Adelabo nso ni pe won sati kede esi ibu abenu awon sasi mo pe omo egbe won ti yan nti o di jedupo gomina ninu egbe awon sugbon ta ba wa ri ni roro ti won so ni ta nso lori e a ri pe won ti gba ipe omo en ti o di je gomina o ti wa ninu egbe APC sugbon boya nkan to dun won lokan ni pe boya ilana tan fi mu won ni o te won lorun won de tun wa so dele pe ki awon egbe ki won se nkan to ba to ati nkan to ye ni lori pe boya gbogbo ru awon tinu je ya ri pe won lo fun irin ajo lawon pa kan ise de pada ni so boya nkan ti won ro lokan ni pe gbogbo awon to je committee tan yan lati se reconciliation won si fe lati je kan de odo won lati ba won soro lẹyìn ìgbà tán ti gbà pé àwọn ti ju àwà sílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ díje dupò gómìnà ò ní pé wọ́n ti gbà pé ẹgbẹ́ ti mú yàn kan mo dẹ̀ ń pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tán sọ àti àwọn tó jẹ́ olórí nínú ẹgbẹ́ APC tí wọ́n bá ti dé ọ̀dọ̀ wọn náà gbogbo nǹkan tó rùn tó wà ńlẹ̀ yóò dópin torí wọ́n sọ wípé àwọn ò fara mọ́ pé wọ́n ti yàn yàn mọ́ wọ́n ti gbà pé ẹgbẹ́ ti mú yàn so pé kankan wàá bá wọn kan bá wọn sọ náà ni akọ ẹgbẹ́ wa yìí ló sọ pé àìmọye nǹkan ló tún wà nínú ẹgbẹ́ tí wọ́n tún lè fún yàn ṣùgbọ́n téèyàn ò bá sunkún jù láti lè fi ojú ara rẹ̀ rí àwọn nǹkan míì so omi dandẹ̀ bàdé náà rí pé wọ́n ti ń fọwọ́ wọ́nú ìgbésẹ̀ tó parí ẹ̀ pátápátá náà ni pé bóyá káwọn jọ jókòó káwọn jọ sọ̀rọ̀ bóyá nǹkan báyìí ló dùn mí nǹkan báyìí ni mo fẹ́ nǹkan báyìí ni mi fẹ́ kí wọ́n jọ sọ kó dẹ̀ parí síbẹ̀ so èrò ọkàn tèmi nìyẹn pé lọ́wọ́ tán wà wọ́n ti ju ìbínú tó le gangan wọ́n ti ju sílẹ̀ bí ti ìgbà tán wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀
0: ọ̀rọ̀ wọ́n ju ìbínú tó le sílẹ̀
3: bẹ́ẹ̀ ni
0: tó túmọ̀ sí pé inú sì lè mọ bí wọn kó mọ tó tà kọ́kọ́ mọ́
3: ẹgbẹ́ ó ṣe ìpele ìpele ni ó náà ti sọ nǹkan táwọn fẹ́ mú lẹ́yìn pé àwọn ẹgbẹ́ náà wọ́n ṣe fún wọn pé ó dá àwa bá ẹ mọ́ bínú bó ṣe lọ ọ náà láwọn ti sọ èèyàn méjì ò lè mú ipò kan náà ẹnìkan kò sí bá pé gbogbo ẹgbẹ́ náà ni kò inú ẹgbẹ́ wo la ti rí tí ìbá tó ń ṣe irú èèní báyìí la tó mọ̀ pé ti adc náà o ti ni yanju debi kan so bo se ri ninu egbe kaakiri kaakiri APM won ni ti won lo PDP so sugbon mu mo pe ko to di pe idibo de ko si ogben onikaluku won won a te aro ati odo fi won ninu tan ba mo pe tokan tokan la won fi nse egbe lati le se atileyin fun entegbe fasile
0: oloye teslim folarin ati awon ekan mi ninu egbe oni opolopo awon eyan tun wo pe ti iru awon eyan bayi ba dake ti won ofisi to si je pe ifarahuwa won ko safihan pe won se atileyin fun egbe ni ipinle Oyo pe o lewu jojo iduro oloye teslim folarin se le pe won faramo agbekale oludije dupo gomina ti ipinle Oyo ati pe bi won ba faramo se ko lewu fun egbe oselu na
3: te ba ri lati igba ti won se idije abe number 1 te ba wo lati le ta ba ni tanra wa oloye teslim folarin won yoju sita ni ele ta be se pe awon fe kopa ninu
0: won ora ticket
3: be ni so a le so pe
0: won ora form form
3: so a le so pe won kina be binu fun won si ninu awon tan jo se idibo abenu te ba de ri ni elekeji ko sibi ti won ba ti soro won ni egbe la won nse so to ba ye ti nse tegbe ko si nkan ti egbe ba ti se na ni won fi ara mo te ba de wa wo boya bi 80 or 90% gbogbo awon ta wa mo to je alatele oloye teslim folarin lo dabi pe won wa pelu nti egbe mu to je oloye
0: sarafade nani
3: so nitori e mi o ro pe oloye teslim folarin awon ni ehunu kan tabi ibinu kan ninu kan to wa nle ta ba bo bo se nlo
1: a fi ku si nkan tan so ye se ri oro oloye teslim kola wole ajade folarin ati agba oye sarafade abiodun ali o je nkan to je pe opolopo wa ta le da si imi ti mo joko eyan meji je bi egbon fun mi ta de mo le je loro mi dada n ta ba n pale nu won ni pe awon onkan ba onjo onkan ni won ye beji la won kuda oloye tesi folarin wa so fi pe sarafa bo je wa yen ajo won investment for badan jokan kan na ni ayo jade n jokan kan na ni ajo di magaji agbole wa jokan kan na ni ayo wa promotion si Lion Olubadan jokan kan na ni so pe n to so wa popo repete so olo de ti lo awon meji fura ara won bi oloye safa di se je senator deni olo senator folarin fun won so awon meji won le ma fi wa si suspense so ko ye pe boya la ni so because e bi bi pe awon meji e won ti wonu ara won pupo ju so ti nkan ba je nkan enikan teni keji na ni won se wa yen be mi se wo so ba mu de se mo so be ka bo exam ara wa ni pe folarin se mo bere ga npe lo la nsin abi a fe dibo lo nsin e folarin ko support ali ko wa re yo le takura won on re le ja so bi bi beji ni won so egba raburo
0: ore tawon eyan ri ni tawon
1: ko ri be o se ri e ma ya lo ju nbe gbogbo awon to ja won eyan loye folarin ara wa ina la wa na so je a se pelu alede ni yara kan ni badan e fokan bale bo se ni e
0: nkan kan wa ti mo fe yo ni koko ninu oro oloye adelabu ti mo fe ki alagbara je adebayo ki won wo won soro nipa ikede ipetu sokan awon eyan eleyi ti alaga apapo egbe selu APC to se nigba to wa ni ilu Ibadan nibi to ti ni gbogbo ebi ti won ba ri lowo egbe ki won fi yaun pe ohun na lo nje bi e pe ohun lo nsin be gbogbo won yi pe ki won dakun ki won dari jin ohun egbe o mo bi won se yanju e ki won sa sise po ni sokan lati je ki egbe ko jawe olubori sugbon ninu oro ti oloye adebayo adelabu so won ni iru e mo binu ko lo ye ko ro pari si pe nti awon fe ni ki won lo awon anfani mi to wa nle repete lati ba awon eyan ti inu bi gangan soro ki le lero pe won toka si pe won fe
3: seri gbogbo wa la la je bi owoye nipa bi oselu bo se ri as ni ona kan abi keji na dere a le so pa wa na o se oselu a de mo pe gba fun mu ri nile o na ni gba fun gbada loko boya ru nkan ti eru kan temi fi ojuro ni pe looto orisirisi nkan lo wa ninu egbe aimoye ipo aimoye nkankan ti koko o boda se ma nse na niyan ko si ti enikan to ba se pe o nawo si nkankan boya kan to ibo agbenu ti o jamo lowo nbi awon egbe bo se ma nto dada a ma ri pe ton ba tun ri ipo mi to se kini won ma nfun awon ti inu ba nbi eja wo na leyin iru oloye Adebayo Adelabu mi ro pe awon kokan wa ninu awon ti inu nbi ti won ti ni si ninu committee kan abi mi nipa pe a fe kede idibo boya fun are tabi boya fun gomina so gboru nkan bayi boya won wa ti na owo ja re de odo igun todo awon oloye Adebayo Adelabu ni ru nkan tan so e tori nkan ma npo aimo ye orisirisi ni wa fun awon to ba wa ni igun to ba npa igun inu bi won oda eja fun won lele eja fun won lele lati le fi pa etu si won ninu boya ru nkan ta won so ni e pe tenu lasan ko ti to ṣugbọn awọn nkan mi to tun wa nle tan le fi petu siyan ninu awọn ru nkan be na ni pe boya o da mu yan kan wa ko wa nbi mu yan kan wa ko wa nbi ti won na ba de so pe o le ti se ni ru bi ko si nkan to buru ju nbe boya ru nkan ti won si n toka si ni
0: kaluku n bere fun eto mi
3: be ni eto bo se ma n se ba awọn olojedu se ma n se ti ko ba se imi o se na fi ma n se so a ja ri pe ni eyinbo 2023 bo ti e se wi pe won dije ninu egbe APC egbe akodu na ti dije ṣugbọn ati won o mu minister kan lati ipinle Oyo awon na fun so at least a iyen gan lasan ni temi o si to na be ti nkan mi na ba si tun wa
0: o to di ti o fi yen kan binu
3: abe ni at least e dibo ninu egbe won si nkan to de fe fun egbe eyin na fa le lowo so iyen na si to da ni ke de jawade gbogbo nkan na a mo la sira won a mo pin sira won ni ṣugbọn ti nkan mi ba si mo de pe ni iru ipa ti won ko ninu egbe mo ṣe ko si ogbe nkan mi na o si ma kan won
0: oda eje ki n se bayi opolopo awon eyan nile na lawon na ma wo pe awon fe wi kan abi meji lori oro egbe papa bo se je wi pe gbogbo egbe ni ojo n pe alaafia awon o ti duro dada loju araalu to ra won pe agbara ni fun awon ninu egbe oselu kokan biru e ba n sele ati pe bo se ye ki o mo waye nu omi oselu won ni ki toro yob daru ni
1: odagun lo mi oselu is adagun ti ko ba wa stand still
0: yo mo ru ni ahoyaya odo to e je ki fun awon eyan bi melo laaye ko to ri pe a tun lo se nkan mi lori eto laaro yi 09123708675 09123708675 tabi +234814249106 +234814249106 ni namba te le fi pe wa hello
4: hello akara
0: e ku ojumo oruko yin lati bo
4: e ku to ko nayin lagbara lo
0: ese
4: mo gun belo kom lati yan ka mo ki awon ojo gbe do an be yen mo de se yin na ya mi ko la re lewo
0: ami
4: mo de si yo le gbara yin na ale je mo bu fun
0: ese
4: peri ko je ko ri niyan abara mi yin gaga bi ti won ni gaga kan ti komi doctor constancy kí ni kẹ́ tí wọ́n ṣe kí ni wàhálà fi ẹ ṣe fún ẹgbẹ́ sẹ́fìdínlápá kọ́ọ̀dù sọ́gbọ́n mínísítà àbúrò mi yìí wò ó rí ẹrù mọ̀ wò ó fọwọ́ pa yín mọ́
1: ẹ má gbọ́
0: Hello.
5: wa yi to ye ki won gba fulon bi ni pe awon wa ni kan ni sajo ye wa bi lo a se gba ni me la so won won pa won yo ma ti bi o pe to ma te di governor gan ti pe gba re na lo wa yi ti won le perform wa won to an ben si bi o ti ta mo ye ti so je ri ti o pe ti bi le o kan se se wu ni o
0: la gemo wa ila bugu la tanda pe ashe o fun ero 0912370 8675 tabi +23481424991006 oni number tele pe wa si hello
6: elisa
0: eku ojumo oruko yin
6: ogede eku se o
0: yes
6: sir tabi si ni soro lati irin gogo
0: ashe ba ashe kan kan
6: seri Eh baba oda kubu emi mi sa dun si baba wa baba mi yeji sa joku yen won ti mu inu wa dun tori pe ko sogbon ki dai di mama waye ni bi osilu ko sogbon tori kaluku o wa anfani tara re na ya anfani tara mo di mo ju ti ara ilu lo lege olusilu sugbon ti dai di ba waye kẹ yẹn ju ẹ ni tubi inu bi ni ma daju

0: akin kaabo pada sori eto ti wa lo selu nikan lagelu 96.7 oke to gajoke sibe alejo wa ti won je agbenu so fun egbe oselu APC nipinle Oyo alagba wa siu Olawale Sadari won be pelu wa be na alejo oye wa alagba Raja Adebayo na won wa sibe lori eto pelu wa ta ba wo egbe oselu APC awo inu ile yin lati gba ti a tin soro lati bi wakati kan o le die seyin nisin idije dupo are ati gomina egbe yin nikan ko ni yoyo si bombo oniruru ni awon egbe te ba fi igagbaga papa julo ni ipinle Oyo egbe oselu Allied People's Movement APM eleyi ti ohun ati awon egun kan ninu egbe oselu PDP ti won darapo ti won si je egbe ti gomina ipinle Oyo ti nbe nipo lowo lowo baye ni to je eni ti awon eyan ipinle Oyo ti an nife si gbogbo awon ohun to ti n da ni keke luke ni ipinle Oyo titi di asiko yi gomina Seyi Makinde ni are oludije dupo are labe ase egbe oselu yen ile Yoruba ile Karo Ojire ti are Bola Tinubu ti won ti jade wa ni gomina Seyi Makinde na ti jade odo ni won won ki se agbalagba ti o dabi en pe ojo ti ndale fun egun ati sasoke sasodo
1: nbe nbe ma binu kini ejo ri gomina lodun kini won pe na
0: above 60 ni gomina
2: no
0: 57 58 ni gomina o mo lo bai
1: se sure
0: be ni o le juban lo
1: so odun yi o ma pe to ba December
0: eh
1: o ma pe 59
0: eh
1: so ba n pe baba 59 60 ato n pe lodo be ka ya ni
0: ewo omode gomina ni po yen
1: so odo ni wa
0: ni olomo je ki a ri ko se dada ilu ta wa yi nigba kan
1: so definition odo ni en to ba ti je 59 60 ni se so odo ni sha
0: ti to se sapo sapo
1: ti a fe pe momo 18 gba yen
0: to wo to wo shirt ti o duro lorun eh
1: ki la fe pe omo 18 19 20 o to ba je pe 60 wa lodo ala yin awon odo je ma pe grandpa lodo e je ka awon odo na live life won teyan ba ni grace okun yen o so di pe boya bi
0: mo je se to n di odo ni
1: so
0: won ni omo 18 years
1: won e ma bere bere yin bowo yin
0: bi ti mi n ba lo ni pe gomina je
1: abro governor la wa je awon o le pe ara lodo bi ta
0: eyin o le pe ara yin lodo bayi
1: honestly mi n so do odo bo mo ti le 50 mi n so do awon mo ta wa bi na ti graduate a ba yi kan lo asiko ti won do ala won fe to kan mo
0: oda ibi ti mo n lo ni pe gomina ki se agbalagba ilera pe won si n se won le sasoto won le sasosi eleyin o se
1: eleyin
0: je itewogba
1: sina layo ti di doctor bayi o medical
0: oda oda ti e ba wo iduro gomina Seyi Makinde ti e wo ti oludije dupo are labe ase egbe oselu yin ti won be nipo bayi akoko ni pe anfani kan be tawon mejeji jo ni to si ye keru mo ba yin egbe APC ni pe eni ti o je oludije yin lohun ile Yoruba na ti wa ile Yoruba gomina Seyi Makinde ti jade egbe oselu APM ni ipinle Oyo awon won ni gbogbo Oyo tele tele se eyi o ni se akoba papa kaakiri gbogbo le Karo Ojire fun ibo to ye ki egbe oselu yin ori bo le se lero pe
3: e ba ye ki n fun yin ni wahala si pupo oselu koja o te fi n wo APM te n so ye APM o dibo kan wole ri o adejo wan lu na ni 2019 ni amo n to sele 2023 ajo wan lu ni amo n to sele eyin so pe leni pe APM fi wa gbalẹ won popular won se gba won sawo ekun kekun mo se ri governor Seyi Makinde lucky ton ni lati se gomina akoko sele keji lucky mi kadara ni e ma gbo
0: kadara ni lucky se won se debe
3: e ma gbo ko won se lo se debe e se ri abani ka ma so governor Seyi Makinde
0: ori boriye mo ni won pe ni
3: e ni ma yo oro PDP kuro nbe PDP lo make won to bi nkan to da kini nkan ton fi san PDP lesson fun nkan ti PDP se fun won opolopo awon to je awon agbagba egbe ninu PDP leni ati lawon egbe mi won mo government makere ju ara ilu gan lo to ba je wa nlo oselu ade mo ra wa won en te ni je den to ye governor to e popolopo nkan to wa loko e ni pe bi o se pa won eyan run to ti e ni gberi mo no oselu gbo awon ka to fi obe si won je lo fun yin le gbo e na gije so e wa so pe so ah oloselu ade a mo ra wa a le ma se pe kankan na o a ma nso ade ma exchange awon ideas so government makinde kan du lowo olohun fan fan non lati se governor le meji so kan wa ma o fa stretch lock won tori te yan ba so pe ohun fe gungi to ba tin gungbo gi tin gyo so tin gun ireke tin gigu igi oso igi mangoro to ba nda don fe da re igi ope to ba jabo ko ni bri ba kankan na mo o
0: se eyin le lati nu egbe yin le aso fun governor pe ko mo dije dupa
3: se ba ti jade
0: omo Nigeria ni won
3: se ba ti bere campaign inu campaign le ti mo bi ti kaluku nlo ni ijeta onijeta yi ebi wa nlu eru wa toku wa si bi ayeye kan awon kan joyi won fo ida won laraya lola so won wa pe wa sibe en to je eru dije ipo gomina ni ipinle oyo fun egbe awon alapo mu abi kilo
0: pe
3: eru
0: apm
3: egbe okay en so awon pe e mo pe ya yoruba la nso apm apo mu alapo mu kankan so e mo pe en tuntun ati mo aye ti won daada a le mo fi we
0: ege ni idanama won baguda bolu yo
3: bolu so we get ata mo ni sin bayi apologies to
0: e ma je ka won agbe onigbaguda
3: so
0: olohun je bolaye
3: be ni emi gan ti e bere gbaguda ni sin bayi so ke wa ti to lose ni temi so nkan ta nso nsin ni pe a pade nbe a ri bi nkan se nlo a ri lu bije gomina won nbe so a fara kera ara won to wa leyin won a ri bo se se si wa so en teru nba mo en to ke ba le a mo
0: okan ona re bi mo ade kan bi o ba le nba won re
3: eyan mi ni is my very good brother am I late pele ra da da o ko je pon lo fun oloko de ope na lo fun osan
0: nipa gbigbe won kale ge bi
3: olubije ko gbogbo ja da mo lo mo ja furo mo ja se wahala a o ko de ope ni o en to ba
0: ni ra won da si yan
3: nba won ika won na se
0: honestly
3: oro nbo ai de be ika won na se won se ka fun won ni so ba olohun je kan bo nbe
0: ah won pe yan pe wa je gomina ipinle oyo e pe won se ka re
3: ohun to ro mo ju be lo baba yi ai mo ye awon yan tin gba ticket pe ti pe lati aye igbagba wa se tin gba ticket ngbo do wa ba ja ni se nkan to wa nle sa ati apm ati kini kan ti governor nse ere comedy ni governor nse so won kan wa pe tan ba ndajo ejo ko ni dun won wa ko nkan ti ra pe jajo mo ejo so me tun kan ni to ni odun o fi ti ara e gbo so we share pe papa de france baju
0: order adupe pe apeyin ejewa alagba olawale wasiu sadari ajinde ara yomo je loruko gbo awon alase kan ni lagelu fm akin we pe eseun e ku idide lori eto ti wa lo selu loni titi ojo mi ta tun peyin ti e tun jewa ire latun fi pade lagbara lowo ona eledumare oro po asese side ere ajo ni nigba to ba to asiko ipolongo gan to yo wo awon eyan lara gbogbo won te se owo waju beyin na ba se nso awon ti o fun yin lesi na won ti file etele lati fesi si iru oro eleyin tin jade lenu yin ni iru asiko yi e se gan amo riri yin wi pe ape yin e si jewa e seun a tun pe alejo mi lori eto laaro yi alejo wa won ti wa nu ile agbara pelu mi e je abo mi la
2: Tiwa Loselu Tiwa Loselu Lori Lagelu 96.7 FM Pelu Shina Alayo The 12th edition of the Spartacus Comedy Show Rapping Daddy Live is here again tagged the official declaration featuring Bash, Dr. Smile, H. Prince, Jim Baba, Wuli Agba, Uzain, MC Decent, ATM, General Olak, MC Imperial, Dextop, and lots more. Special guest appearance, Minister BBO. Happening on Sunday, 30th August 2026 at MOV 21 Event Center, Ibadan. Time is 3 p.m. Gate fee, regular, 5K, VIP, 25K, VVIP, 50K. Tables are 500K, 1 million, and 5 million Naira. Tickets are available at www.ti.com.
4: bynxnig.com or WhatsApp 0703-137-3320. Buy your ticket and stand a chance of winning a plot of land and other excellent prizes. Proudly supported by the Office of the Special Assistant to the President on Arts, Culture and Creative Economy, Quantum Homes, Kayode Adamolekun Foundation, Unique Fertility and more. Rapping Daddy Live Season 12 is coming.
2: Tiwa Loṣelu Lori Lagelu 96.7 FM Pẹ̀lú Shina Alayo.

0: A kí yín káàbọ̀ padà sórí ètò tiwa lòṣèlú níkànnì lágelu 96.7 òkè tó ga jókè lórí ètò pẹ̀lú mi láàárọ̀ yìí àti ní ọ̀nàrẹ́bù ọ̀pẹyẹmí fatola ẹni tí wọ́n jẹ́ olùdíje tí ó jáde láti lọ rí sojú àwọn èèyàn ẹkùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ìbàdàn àti ìwọ̀ oòrùn àríwá ìbàdàn nílé aṣojúṣòfin orílẹ̀-èdè nàìjíríà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú pdp PDP candidate for Ibadan Southwest Northwest Federal Constituency. Te soju e 2027. Akin e kaabo sori eto. E ba ki gbogbo awon omo orilede Nigeria tin gbo wa kaakiri agbaye laaro yi.
1: La koko. Mo ki awon dari lagilo efe.
0: Ese.
1: Fun afani to fun lati wa sori eto yi. Ise gan ni. Gbogbo omo Nigeria lapapo. Papa awon omo Oyo State. Akin yo e ko ojumo
0: esun ai ninu awon orisirisi alakale te lakale mo ri nkan kan eleyi ti mo gbamu to fa mi lojumora ninu oro te so e pe ipolongo ibo titi yin oni je awon ileri asan ninu oselu bi se mo waye ntara ilu si mo ri lateyin wa o na ni pe n o digba n o dagbon ti eyin oloselu ma nse nigba to ba ku die ki e gba agbara lowo won eyin wa pe eyi ti e fe se yi pe bi mule alagbara laarin eyin atawon ara ilu ni ti e si ni dale won oloselu wa le soru oro be ara ilu si won ni be ba soro pe to te kini pe enle o eku dede asiko yi mehun aku ojumo o keyan bota ko kokon lo re iwo oju sanmo ni pe eda kun se le ti mo tori pe ko so oto ni di oselu ki le fe wi lori eyi
1: e se lotu e se ri e ko ko ta man ko ta won loyibo wa npe ni old order ohun ateyin wa
0: ba se se lateyin wa
1: and ito wa nsin ni woda ni awa fe kuro ni nkan to nje old order si ni woda seri eri pe ara lu ni papo ni oloselu kankan ndede ka sade won ka ma muse ninu esin islam en to sade won ti o ma de won se o ta olorun na pe ninu esin christian na en to sade won ti o ma de won se ko le roju le olorun ka ba so ta won ti se se en to ba sade won ti o ba de won se wa le pa danu o da leni seri nkan to ma nkan ti oloselu se n get away pelu gbogbo awon nkan ti o ma nse ni pe ko si nkan ta n pe ni akole seun pe eran teyan ba so eyan le lohun o so sugbon ti akole ba wa it has become a covenant seri ba wa se ma jade mo pe kini eni covenant code ma gbo orin rin seri awon nta fe se ko se ma fenu so o ma wa lakole gbata ma launch out ama a se iwe yen pe ni five pillar manifesto to show gbogbo nkan ta fe se patapata
0: koko marun
1: ta fe se kawon ara lo kan mu dani ko jege bi e ri
0: en to so fun wa re
1: to so fun re ni odun merin seyin yen ta ma di bu fun ta wole en to so fun lodun merin seyin kon wa wole e kokan wa pe ni scorecard inu marun se 5-5 lo gba ni abi 4/5 abi 3/5 abi 2/5 abi 1/5
0: abi o ti se nkan
1: kan o ti se nkan kan ba kan meji ni ta ba se e so pe ele loko pa to lo puro ayiraye ni
0: ah te ye olopa o ti wa laye ka ye awon
1: ko sin to je be se bi
0: se ko ile to abo toju won irerin
1: e ri pe adajo lawyer te ba lawyer and ke sign se dis signature yin se ko is an agreement is a covenant ma je mu ni in ta ba fun won pe ke gba e mu dani back with the covenant code that is my own manifesto. I call it a covenant code. Covenant is jema jem okay and mudani. So I did call wese kwa wata nta fe se ipele kini ipele keji ipele keta lori nta ri ti onje awon ara ilu ni ogun to nje won ya to le pe ni odun merin la ma nwa ta ma lo ba won wi pe a dogun a dogbon a se le aso mu gege bi etan doto ara lu no ni ti won doto na o tori oloselu na to ba wa to ba fun adan so enu awon oro ta so yi pe e ma gba 10,000 e ma gba resi e ma gba kini tori ba ti gba resi o ti padanu eto e fun eto abo to laju o ti pada na eto e fun good infrastructure o ti pada na eto e fun good medical care nitori pe o le se to fun lowo o ti sanwo ise to se sugbon te ba gba nkankan te do lori ma je mo ati adehun e le hold eni olose lu suranso kongo ni fe pada wa gan ibi te lo te sade o ton gba nkan lowo yin gan te le fe se gota won fe se gba kan fe sawo kan ton la on furi se on forun se ah se eyan le pada ti rube eni njo mi won ma do de yan ni sugbon e je ti gbowo lara yin ti gbowo lara yin ti gba po resi lára yín ti gba kini pe ẹta brother yín ẹgbẹ́gbẹ́ eléyìí so olóṣèlú máa ń lo as a divisive strategy wọ́n máa fi ń divide and rule ni pé ẹ pin wọn ẹ lọ bá ṣíṣàmà constituency kan àbẹ ṣíṣàmà landlord kan ẹgbẹ́wò fún wọn so àwọn tí wọ́n tán láwọn ò fẹ́ so ọ̀rọ̀ ò lè kò but ṣe adédè tí a ṣe yìí it's gonna be a template for others to follow wọ́n máa tẹ̀lé torí pé eléyìí tó bá ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan ẹni pé kò sí lóṣèlú tó máa ń ṣe irú eléyìí tó yẹ pé a ń lákọọlẹ ẹ jẹ́ kí ẹni tó bá lóòótọ́ tó fẹ́ sìn lóòótọ́ àti òdodo kó lákọọlẹ kó wá fún àwọn aráàlú pé ẹ gbà tí o bá ti dọdún mẹ́rin score card wà nílé ẹ score wà bóyá one over five ni bóyá two over five ni bóyá five over five ni ẹyin lẹ́bàá dẹ́ta mi bóyá ká padà síbẹ̀ ká bóyá ẹni padà síbẹ̀ ìta à ń ṣe yín sí yìí àwọn ò ní ṣe lọ́dún mẹ́rin tó bá ń bọ̀ à ní ṣe nítorí pé ẹyin lẹ́bàá score wà yí pé bóyá pass ni bóyá fail ni o.
0: Àwọn nǹkan tí ẹ tò sílẹ̀ níbí ẹ̀yin ó ṣe n ta mọ gbọ́ lẹ́nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ olóṣèlú pàápàá yẹn tó bá ń lọ sílé asòfin bóyá lápapọ̀ bóyá ti ìpínlẹ̀ ń bá ni n tí ẹ mọ sọ ni pé iṣẹ́ asòfin ni ìlú rán àwọn kì í ṣe iṣẹ́ ìdàgbàsókè pé a fẹ́ ṣe títì a fẹ́ kíná tàn ládùúgbò ẹ̀yin sì mẹ́nuba pé ẹ fẹ́ kí iṣẹ́ ìdàgbàsókè àwọn nǹkan amáyédẹrùn láwọn ìlú ńlá ńlá àti àwọn agbègbè kéréje kó jẹ́ yìí tí yóò fẹsẹ̀ rinlẹ̀ pé ẹ fẹ́ ṣe iṣẹ́ ọ̀hún gan ní àkànra ṣe ni aggressive urban and infrastructure development.
1: Yes.
0: Bákan náà ó ní ẹ sọ̀rọ̀ nípa pé àwọn tí wọ́n jẹ́ ayálégbé pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n máa ń ya ilé gbé ẹni ẹ fẹ́ gbé òfin alágbára kan kalẹ̀ bẹ́yìn bá ti wọbẹ̀ láti rí pé ìjọba tójúbọ ọwọ́ tí àwọn ejẹ́ǹtì tí wọ́n máa di ẹrù wúru lé àwọn aráàlú lórí nígbà tí wọ́n bá ń wálé tí wọ́n máa gbéhùn ẹ fẹ́ kí ìjọba kó gé ọwọ́ agbára ń dànù kí ara ó lè dé aráàlú ẹ sọ̀rọ̀ débi eléyìn pé kíjọba gan máa fáwọn tí wọ́n bá jẹ́ agent ní ìwé àṣẹ tí wọ́n fi mọ̀ síṣẹ́ kó lè jẹ́ pé ojú ìjọba ò tò ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa ríru àwọn ọ̀dọ́ ní agbára àti àwọn oríṣiríṣi àwọn nǹkan míì àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ iyún tí ẹ ṣe kan ẹ̀yìn ẹni tí ó jẹ́ bríkìlà tí ń bá ní kọ́lé tó jẹ́ ọ̀mọ̀lé ẹni kí wọ́n ṣe ètò adójútòfò tí ó jẹ ti ààbò ẹ̀mí fún wọn safety insurance fúnrú àwọn èèyàn báyìí pé ẹ̀yin ó ṣiṣẹ́ lórí eléyìn elite education and grassroots economic inclusion gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ń sọ yìí ó ṣe kan tòfin ṣé kì í ṣe ẹ̀tàn tún lè yí ṣé lè yìí lè ṣe é ṣe bẹ́ẹ̀ fún asòfin.
1: Ẹ ṣe olótú nítorí pé federal rẹpọ̀pọ̀ ni aṣojú ẹ̀yà dalẹ̀ ní èdè yorùbá kí náà pè ní aṣojú.
0: Aṣojú tí ń sòfin.
1: Aṣojú. Aṣojú tó yẹ pé ibi tó ti wá wọ́n rán ẹ pé kó lọ aṣojú wa ń bẹ̀ ìyá tó ń jẹ wá gbé lọ sí national assembly our cries our yearnings ìgbé wa tó yẹ pé tí a bá ń pinnu yàrá wọn ò lè gbọ́ ṣùgbọ́n ìwọ la rán lọ.
0: Gbẹ̀nu wa sọ.
1: Ọ̀gbẹ̀nu wa sọ pé ìyá tó ń jẹ wá lélẹ̀ nǹkan tó ń ṣe wá lélẹ̀ that is what you call federal intervention fund ṣẹ́rí law making. Yes, aṣòfin ni. Ṣùgbọ́n ẹ lè leverage your power of law making láti attract project wa sí constituency yìí.
0: Agbára kan bẹ tí aṣòfin lè ní.
1: Yes.
0: Láti fi fa àwọn nǹkan ìdàgbàsókè wa
1: sí agbègbè
0: tí ń sojú.
1: Èmi lọ sí mo lọ sí Fọkọ. Mo lọ sí Àṣàkà. Mo lọ sí gbogbo àwọn ẹ jẹ́ kí n máa múlẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Ẹ rí pé ní constituency tèmi àwọn tó pọ̀ jù ń bẹ̀ làwọn tó tí a bá dé fọkàn sí àwọn iṣẹ tó ń ṣe ń bẹ.
2: Aṣàkáyẹ ló kàn mí o.
0: Ẹ ó ti kàn yín.
1: Ẹ rí pé ní constituency mi represent. southwest northwest ni ward 1 to ward 6 agbole wa lo wa nbe awon ise ton se ju nbe ni brickler carpenter ati gbugbu awon bebe yen and then we go this way contractor agbase lowo government o le gba 1 billion contract o le gba 2 billion contract e ma ko awon eyan lati awon ti mo so yi na e ko won lo sibise ati rent mo te rent to fara pa ni bise ri je ko o jabo lori oke so e pin o pin le ba ni ko se nkan be ko se nkan be mo ko se compensation to ba to ba ti jabo wala ti eniye now ni oke okun bi ta wa gbe ta ti go ko si contract ko se government contractor ti o ni nkan ton pe ni workmen compensation insurance workmen compensation insurance ni bi pe ko de cost anything ko insure awon ti o nsise ni abe to kuro si pe se te ba se ro apoje te nse brigade se gbugbe hazard wa won pe hazard o le jabo
0: ifarapa
1: okay te ba de wa won abole wa yen se ise ton se ni ko se mi ton se ngba ti wa lo se se ni ti un truc chibu o dagun le ko se for the rest of his life ko se ko de si ko se welfare ko se anything ko se care fun mo that's the end of his life
0: ati je
1: o ton ni e sugbon ti ru insurance se ru nkan me yen ba wa is covered for as long as to ba disabled or to wa incapacitated won mama fun ni owo lo se osu
0: gba mo binu mama binu o ma fun lowo farapa lati ara ise to nse
1: gege bi asofin a ma so di ofin ara won ti mo so fun pe lo me a ma so di ofin awon agent don so don gba 20% 40% lowo agent le mi na te ba wo ibadan se ba nse te ba wo ibadan wa nse your state ehn but in le awon ikoro ninu ilu won ti le won si
0: Eyin odi
1: to the rent to te ba one bedroom rent ni me pardon say one bedroom mi to da e ma san 1 million 1.5 million okay yen se te ri yen okay 1 million se wa okay nigba ti agent ba to ba gba 20% odun kan to gba 20% 30% 20% e mean ba 30% gan e mean fe mu yen lo wole gan
0: o ko
1: ba san wo inspection either o gba ko gba o arbitrary charges ki de lo fa ni pe some of them are not trained ni pe a fe gba se lo en kankan o sugbon ko to ma tale ko ma to ma tale o ma lo se idanwo o ma se courses pe eyan tale
0: yo ko yege na lori ileko
1: nkan ton pe ni ethics of real estate ko se bo kan ji laarojo kan o ko bo pe agent kan gba o make o real estate iwo na bo lu lai ni mo ati oye ko si guidelines
0: ofin ati lana
1: ko si nkan ton pe ni regulation to regulate activities won o lo se je pe won le defraud yin won le se gba won le sawo sugbon to fun ba ti wa ti gbugbu awon ton tale ton se gbugbu e ton wa gazette to pe government mo gbugbu won licensed and licensing yen na license ma cover odun meji after odun meji wa tun lo fun refresher courses to wa tun qualify pe o wa eligible lati ma
0: tesiwaju
1: se iru awon eyan be yen won ni lufin tori guidelines ma wa iyan la so run pati oro awon seri ta ba ni ke yan soju osoju awon yan te ko won mo ko ni fe awon iyan ni ta mo yen e wo ta won odo seri campaign ti wa issue based in to sele nudu gogola la so ron pa ke se pe nkan ti o se kini our own is issue based campaign e wa won odo wa problem ta ni Nigeria ka ba te support your state drug addiction ni
0: ilokulo
1: to won ni sele won ni ti lowo look at Mauritius, Metafin, everything. Okay, now, tell about more 16 year old. Well, you drug. You don't belong. You don't go to. Pay your mother, Gululu, gaga be Aison. Gaga be crime. It's not a crime. It's a sickness.
0: Aisonic.
1: Kokinshe crime. And so, I won't come on with you to Jowly. And to need you, Ronawa. Pay can load the toxify. Can all work care for Pamata. E gbe lo si agudi laarin odaran buruku to pe adin criminal
0: o ye ka tun ro ni ka tun gbe aye e se
1: te ba ti mo be mo adin criminal to ba jade ki ma sele
0: awon yo tun ti ko ni
1: o ma worse
0: yo ti jingirin si
1: ju bi se wole lo iyan la n soro npa e wi pe gaga le asofin to ba pa awon odo to wa ninu ko si ta ri e lo si agbole e lo si ring road ni oju number yen e lo si northwest e lo si southwest e ma ri won be laaro kutu won ti mu colorado won ti mu yo ko se na lowo ko se to ran won wa gaga bi aso ju to je mo pe wa da yin sele ni agbegbe ki lo ye ko se ko se o to ran pe e lo call rehab center awon ma se yen o Riyab ni northwest ni southwest ta ma ku won kọlọ pa gbe won gan a ma lo gba won won jole se ba bọ lọ won e ba bọ lọ won ke le ba lọ won e ba Colorado addiction ni what are we doing that is our problem here
0: e si oju won ku oni bi ogun olorun
1: ni then e ti wa won do wa to kawe na ko si se adan pe won ni ojo lo really dey ojo lo really dey bawo ba da se je ojo lo really dey en ti o de se ti o de lowo to bo ti so o ti so le o ti so se crime bo ti so di ise o ti so ni career iru awon yen a ba la soju yin a ma lo feather of law making power of law making se bi ise wa ni on for the calculus slot see custom ni immigration ni ndla ni gugu be yen bo se ni slot ti e e to ma fun wa nbe lara won do ta ko wa ko qualify elomu certificate yin wa awo ni ta o to ron ta ni elomu certificate yin wa o je won di we bi do wa fit nsi a fi esibe based on our slot iyen be yen awon ti o ni se lowo that's what we call graduate transition assistance program you know how ninu ko se eh fun wa that's what ma fa won awon oloya wa na ni owo pe ko ko da bi cooperative egba ke ma fi shoke ma turn around se bi won fun lowo
0: yo mo yipo laarin
1: yin eyin odo to pe e ni se lowo e je ka se bi a monthly stipend se le di won ni gbo won titi o a ma wa se fun won ti ayi ba ti yo ni federal level abi state level ba ti yo a fi won sibe
0: en to ba ti reset yen duro me
1: o ti duro be ni e ke se ko bi en ka ju sibe awon ko ma won agbo won yen lo tori owo yen na se ke se pe owo ti ke se bo ti le tan so ba se machine yen these are the things that I need to say e wo mo lo sa kuro adakuro yen ah ni odun merin merin ni won dibo ni odun merin merin la dibo ni Nigeria awon ara gbole won won den tu jade o man tu jade ni in mass ni ton ton man dibo te ba lo sibe e mo pe iyan je wa lori ede yi I saw ni kino ri nbe common street light won won ni nbe bo eyin agbole ni omi gba ko ya omi yen o won dale sibe te pe to jo ba ro eru omi ro wonu ma ti mo ni university ni ti mo university ti mo ko project mi mo ko project lori slums in traditional cities ni mo ko project lori igba yen ke se isin ta ma no so retire ta ma se ta ba be collection review ta ma lo ase questionnaire ni mo wa gbole ngba ta gbole bo se ngbe iyan 16 20 ni yara kan bo se ri de ni na ni o ko si se padan be nko to sele ni gba yen 1988 30 years ago no ni sele nbe where's the development kilo wrong you are talking about infrastructure kilo sele se agbole ti won enjoy infrastructure facilities share amon si lara won ni so ibe la ti come in asoju tori ibi ti mo soju ke se city ko ke se arin ilu arin awon e ba lo sinoto esin sin
0: ise lu nla
1: agbole lo po ju ni northwest o po ni southwest no that from ward 1 to ward 6 agbole ni so kilo wa je pe ring road nikan ori ole nikan lo ngbadun nkan
0: amayederun
1: ti o si lagbole that is where we come in so mo se ni pe issue based ni ko ki se pe oro pe boya eyan make promises to people who are vague into ko se pe a fe lo call fun enikan a fe ra moto fe enikan a fe se ko fe enikan iya to n jara lu to n je yin gan la fe address ka lo agbara asofin lati de se
0: esin lero pe egbe oselu te wa People's Democratic Party PDP
1: bene
0: yo je ki awon ara ilu le tu jade lati se atileyin fun yin pelu ipo yin papa julo ta ba wo iduro egbe oselu PDP baye ni ipele Oyo
1: aduro gbidigbe
0: PDP si duro sibe
1: bene se ri PDP o te yi ko kin se PDP ana se ri o si ni laanu pe awon yo se PDP mo se PDP nsin yi ko sento ko so lu se to na yen bi yo papa lo state bi to wa ni na se to papa lo state bi yo ti o fi PDP ti o fi goke e ma mu ni kokon e ba ikadaruko kekan e ba wo lokon yin pe PDP yin yo awon to n pe ra won leyan to n pe ra won ni oloselu nsin to n pe ra won leyan kan ti to n pe ra won leyan nsin mi daruko mi wa lati wa bu eni kokan gbogbo na lu akaso PDP lati goke sele ri odo gbọdọ gbagbe orisun o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti gbàgbé ẹgbẹ́ sẹ́ni se ma so pe PDP se ele pe PDP kuro ni egbe to e pe we o ma wole ti o ni gbe dimo lai lai ah
2: PDP o le ko
1: possible so ga go so ya come ni o barak ni
2: awon kan lo e kan wa
1: nle ni and she le so te yi e le pe awon ton ja dote yi awon te gbe ya te buru ko hore abi boya to ye pe won seri but people with fresh ideas mi fe pe on radicals mi fe pe on rebels but e ma ri ta ba bere tan PDP ota yi awon eleyi o nse awon te pe ka use your use and dump e wo se yure mi ti mo wa so yure le
2: ni to kun PDP
1: be ni
2: o ni lo ati na nigba ati leyin awon eyan tan ki won wa pe ki won ja mo
1: e wo ro mi ti mo wa waju yin sin ba yin yi under normal circumstances we kin gba ticket o mhm kin gba to ra wa ti sori tinu
2: pe e le ri
1: a le ri gba tori ko se ko tun je due process and speaking, what determined that what I've before primary is has been decided. Conclusion you are ready. So I have you. I just sorry to know. I just sorry to know. Eyan ni pe ohun so be o de lo Olorun da ideru process yen o je ka wa match ki se bi nikan o gbogbo won to wa PDP le ni won le ro wa ma wa nbe struggle si azin bolarun mi to se
2: olodije dupo gomina
1: o so gbo e lo je ki gbogbo ay match o ko yakin daru ko boyo kin woni kan fi kan yan buyin fun te kan yan buyin kan woni ka yi match otherwise e ma yan ton je ru ko ti wa yi iba ti pare tinu o se lu tori wa le ya de be nton awon ton ti mu already o mo se so wi pe seri tote yi PDP tote yi awon to awon radically minded kan yes wa nbe
2: lo wa nu e se ojo yen o ti sare gan mo mo pe atun wa oni irin ajo yin lo ma je eyi o je bi towo ta fi mo adun obe fun igba koko lori to ti wa lo selu alagba araje adebayo fe wi nkan kan e fe ran won leti nkan kan pa adugbo yin
3: to ba pada ṣugbọn bọ se se daruko asaka yen o ni tori bi ta wa gbe dagba ta ti se gbogbo gba ti mo wa primary ansarudin ni asaka mo lo lati be mo tun bo si ibadan boys high school asaka yen na langbe gba ta wa poli gan asaka langbe and si ma le de iru ola mo nlo be so gbo awon oloselu ton wa ton se a ma ri gba ta ba wa ni na ma gbo wa sinu school ke be mo pin 7 day ibe wa so ko te se so ta won ti e ti le koko soro asaka na mo ri pe won mo awon
2: agbegbe na fe soju
3: e se awon oloselu ta de fe na ni e ta mo agun ni si agun ni
2: e se won honorable opeyemi fatola oludije do ipo ti joko ile asoju sofin ti o je ti ekun Ibadan South West North West Federal Constituency ni ati ipinle Oyo ase ladu ape Olorun a je ki afojusun yin ko wa si imuse ti a ba tun pe yin nigba mi kini ki awon omo Nigeria kini ki won ma reti
1: ah ireti ni yan pe hope
2: o
1: beni
2: o nigba ta ba debe a soro lori afojusun ipolongo ibo yin ni ti o se raye lati fenu dada alagba araje adebayo e seun eku ohun lataro inu wa dun pe e wa pelu wa lori eto laaro yi bakan na ni mo dupe lowo ademola assis asizo eni ti ajo se to gugu awon ti won ba honorable wa na ko worin gugu yin patapata la se pele ogo ayefe ati adeola mo ki gugu yin pe eku edede laaro yi oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko ti emi nje titi ojo mejo ta tun lanfani ati pade ara wa te ba lo nkon ti e fe ba mi so e ma pe mi sori 08059483093 titi ojo mejo hun ninu ire ayo oyin ata yeto lati pade o odigba
4: Lagilu FM 96.7
5: La Lagilu FM Jagaba Gogo Radio.

ya ka tun ma kire wa ku dede akoko yi iyen ni gbogbo bi ta ti mo lanfani ati mo je gbaladu eto yin eto wa je kan mo iroyin ere idaraja re lese kuku ni pinle oyo lorilede wa nigeria ni ile adulawo ati ka kire gbogbo agbala aye adu gbogbo kan si losan tini tori ati ko gbogbo ade fun igbadun ti yin na ni adupe lowo olohun a lo ade pada layo ati ni alafia ta si ni gbagbo pe ba se de pade la alafia la beyin si ana la alafia alafia ti yin ti wa oni difiafia assist ademola aka granisaka olo ma je ke lanfani lati je pe ke gbo wa daada lapa odo ti yin beyen

niyan o won mu meji iyan ni isowe alakoko nile adulawo e won mu meji iyan ni group F won mu meji iyan ni group E na ba se ti amo enu won mu meji meji won wa wa en to ba se po eleketa to ni ami to da ehn e mo pe igun mejeji na ni o jo ni en to se po keta keta en to se po keta to ni ami to da ju oni o se eleka run awon 1 and 2 ni gun mejeji ti won soju ile adulawo ninu dije fi eye agbaye ta ba so nipa FIBA World Cup ere idaraja bolu alafowo gba sajo bi nkan se ri lapa abeye niyan e ja sonwo waju papapa e ja ku orile de wa Nigeria *347*1004*2#. Michael King, ore mi dada. Michael King, awon yoku wa ta jo se keke, won se ku o nbi laipe ni. Usu super. Ati Aziz, awon mete ta se ku o nbi nisin ni. Won wa sabe wo si mi pe o ti o to jo meta o. Tojo meta o ehn bi nkan se ri lapa abeyen niyan e ba yin code yen *347*1004*2# di network yen ba fe mo se bakan e ma bo ni website www.cashier.ng e ja tesowo waju ka gba orilede Saudi Arabia wole eyin ti Chelsea ibo ni nkan de duro nipa ti Enzo Fernandez bayi bakan na eyin ti Gunners Up Gunners ibo ni nkan de duro nipa ti Julian Alvarez bayi o ti di kwegi agba bọọlu bi meta bayi ikwegi agba bọọlu kan tun ti darapọ lati gbe Julian Alvarez ko nu kwegi agba bọọlu ti Atletico ikwegi agba bọọlu wo ni lorilede wo kini nkan ti Julian Alvarez so lori ikwegi agba bọọlu oleketa to se darapọ lati gbe ku onu kegi agba bọọlu ti Atletico bakan na awon alakoso Atletico Madrid won ti fun Julian Alvarez ni gbedeke won ti fun gbedeke o a n bo lapa abeyen wejamu lati nu ko ti Anasri lorilede ti Saudi Arabia Cristiano Ronaldo baba latan mole alaye latan mole gege bi agba bọọlu to mi awon ju fun ikege agba bọọlu ti Anasri ninu itangbe si aye won nu o baba so nipa Cristiano Ronaldo ifigabaga ile tan ti fiyaje Altaun pelu ami ayo meji seyo kan alaye mi awon nu ifigabaga ohun o se wa mi awon ohun o je awon ti nlo bi 84 104 goals ile to ti ze o ba akole ta ba so nipa agba bọọlu to ni akole yen lowo lowo tele tele Al Salawi lo mi 103 goals fun iko ti Anasri tele ti fi nleke gege bi agba bọọlu to mi awon ju iyen fun ikege agba bọọlu ti Anasri ṣugbọn Cristiano Ronaldo 104 84 ile to gba wole ohun o ti di agba bọọlu to mi awon ju bayi iyen fun ikege agba bọọlu ti Anasri gbogbo go Cristiano Ronaldo o je 978 goals lapapọ ehn ni fun gbogbo iko to ti lanfani iyen lati mi lati gba bọọlu fun ni o ki se Anasri nikan o lati gba to ti bere professional football ninu ko ti Sporting Lisbon dede nu ke gbe agba bọọlu Anasri to wa yi o je 978 -1000 ki lo je wili oku 22 goals ti alaye n wa bayi ti e ba 1000 goals awon ti Cristiano Ronaldo won ni 22 goals koda koku 30 goals alaye ma ba 30 goals ni sayi 30 goals melo 30 goals nigba ti o ba fi gba league Saudi ati Asian Championship 30 goals yo pe ka ni 30 goals gan ni wa a n bele ta se pe ko wa 30 22 goals nigba melo 22 goals yo fi pe nisin.

0: 107.7.
1: Ẹ káàbọ̀ padà látòjú ọjà. Ìkànnì lágelú lágelú 96.7 FM lélẹ́yìí òkè gajo kelé tó kalẹ̀ sínú gbaléwu fún báláwú lágbègbè fẹ́lẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Jẹ́ ká má lètò. Ìròyìn eré ìdárayá ilé ìtọ́jú sí gbogbo kan sí. Ẹ wò wá Facebook lágelú 96.7 FM àbí TikTok at Tijani Olóko Dana Sport Actor. Àfọlábí Olúwaṣẹ́gun náà ti wọ TikTok báyìí. Orí Ọlá náà ti wọlé. Àlèmọ̀ JB òun náà ti wọlé. Àlómà 04 Ọlákúnlémi Adéyẹmí Adéwọyìn náà ti wà ń bẹ̀. Aláṣẹ òun náà ti wà ń bẹ̀. Man of Peace. Bẹ́ẹ̀ bá ń fẹ́ play cash ẹ̀ ká ní àwọn ìlànà yẹn bá tá a sọ yẹn kò yé yín tó. Ẹ pé nọ́mbà yìí àbí kẹ́ WhatsApp ẹ̀ 090 ní nọ́mbà òun 26026314. 090-26-026-314 nọ́mbà yẹn nìyẹn. Ẹ jẹ́ ayé koto ti káàṣì alákọ̀ọ́kọ́. Ta ni nọ́mbà yìí. Nọ́mbà wọn ti jókòó. Ó ètò ló bẹ̀rẹ̀ nọ́mbà òun. 5612 ló parí nọ́mbà yìí. 5612 ó ètò ló parí nọ́mbà yìí. 5612 ogó. Léèmọ̀. O ti jáde ń bí o. 5612 ló parí nọ́mbà yẹn. O ètò ló bẹ̀rẹ̀ nọ́mbà òun. Alákọ̀ọ́kọ́ ní dún lọ yìí. Ẹ̀lú ẹ káàsán. Ẹ̀lú.
2: Yeah, good morning, sir.
1: Ẹ̀lú, how are you?
2: Fine, sir.
1: Good morning, sir. Tijani Olóko Dana is my name. I'm calling from Lagelu FM.
2: My name is Ola Friday.
1: From where?
2: From Osun State.
1: From Osun State. Hello? We are in Osun State.
2: Ede.
1: Ede, congratulations. You win 25,000 on cash here.
2: Thank God.
1: Congratulations. Our customer care will get back to you.
2: Okay, sir. I don't win 25,000 like before.
1: When? Today?
2: No, you don't say more than 3 months
1: ago. Congratulations now. You win another 25,000.
2: Thank God.
1: Congratulations. Alákọ̀ọ́kọ́ nù. Ká tó lọ fà ọ̀gbẹ́ni Wìlì. Enzo Fernandez ó ti gba personal terms pẹ̀lú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Manchester City. Ṣùgbọ́n ìyẹn tá à ń gbọ́ báyìí ni pé àwọn alákòóso kan ti Chelsea. Wọ́n ní £120 million táwọn sọ ń jò ó ní ó ti expire o. Ìyẹn tá à ń gbọ́ lábẹ́nú ní báyìí ni pé Chelsea ń béèrè fún owó tí ń lọ bíi £130 million ni wọ́n fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Man City. Bó tiẹ̀ ṣe pé lẹ́yìn ìgbà tó gba personal terms, Man City ò tíì múwèé wá pé iye báyìí la fẹ́ san. Wọ́n kàn bóun sọ personal terms ni òun náà sì ti gbà láti darapọ̀ mọ́ wọn lórí owó tí wọ́n jọ gbà láàrin wọn. Ṣùgbọ́n £130 million tá à ń gbọ́ lábẹ́nú Chelsea ò tíì make official o. Ṣùgbọ́n tá a gbọ́ ni pé lẹ́yìn ìgbà tí £120 million yẹn ti expire, £130 million ni Chelsea fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn. £130 million Enzo Fernandez ṣé ò ti pọ̀ ju àbó wọ́n ju owó yìí lọ àbó ṣe dédé owó yìí.
3: Ẹkùdédé ìwé atọ́kùn ẹgbẹ́ ìrìn ara ní.
1: Káàsán.
3: Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ó ṣe dédé owó yìí. Ìdí ni wípé tá a bá wo Enzo fúnra rẹ̀ ó tó agbábọ́ọ̀lù. Olóòótọ́ náà báyìí. Transfer market ó ti
1: bàjẹ́. Bí 106 kan Chelsea gbé ń jọ́ kìíní àná ni. Njẹ́ o appreciate si àbí o depreciate?
3: O appreciate si.
1: Ó dáa ju owó tí ìgbà tán gbé 106 lọ. Tó bá dáa ju bẹ́ẹ̀ lọ bí èlò lẹ fọkàn sí. O level pẹ̀lú 130 yẹn. Àbó 130 yẹn gan tún kéré séye tán lè ra Enzo ni.
3: Ó sì lọ ní range 130-135
1: yẹn. Ni náà ni Enzo Fernandez wà.
3: Wo ni profile. Time tí wọ́n fi ra teachers fi ra ní Benfica. Ìtorí pé workup wọ́n ṣe gbá workup tán. So ó boost yẹ. Now Enzo Fernandez yẹn fúnra rẹ̀ náà. Ó tún dé workup final ní ti eléyìí tí wọ́n tún gbá. So Tabade wò kẹ́dẹ̀ is a key player nínú kọ Chelsea láti ìgbà tó ti dé Chelsea.
1: So náà kàn ló ní goal contributions tó pọ̀ jù lẹ́yìn Go Palma
3: ni. Ó ní last season pẹ̀lú Chelsea. So ó appreciate sí ju 106 yẹn lọ. And again, òun ṣì lè pass pé wọ́n ti wá lose Man City ti lose Rodri. won let lose De Bruyne, won lose Bernardo Silva. O si le mu ise kan nu De Bruyne, Bernardo Silva tabi
1: aye ti tori ise ti Rodri se fun won. Na na se wo pe ta ni agbabo to sunmo se yen to le se se yen.
3: Ise De Bruyne ni won ra fun. Ise Ayub ni ise Rodri fe wa se. Ise
1: gege bi kan pataki lara awon alakoso ko Man City. Teyin je e te waju se sin be
3: ni pattern won ni mo fi judge so Enzo o dani ni 130 ti won fi won billion
1: ki se pe to ohun le ti gbo ohun ta wa ni Chelsea nwo a nbo nbe Ibrahim Baye eleti ko ti PSG ti won so fun Liverpool pe ti won ba fe gbe bi 60 billion pounds la won o ta fun Liverpool eni odun 18 years Aston Villa won ti gba lati san 41.1 million pounds lati gbe ohun ti e bi nkan se rinu won bi oluko ni ko Liverpool Adoni Raola yi pe style te nlo nu ko Liverpool ti ta lojo se ti a slot la lojo ni abi ti Jurgen Klopp oni eyin na wo daada ti Jurgen Klopp lojo o fi bi kankan jo ti and slot pe counter pressing la won play sugbon ni slot ma lo yo mo tap sugbon won le arin eyan meji si meta ball ti de waju box 18 lohun pe be ba de ka wo titi Jurgen Klopp ni style yen jo Jurgen Klopp na wa so kankan nipa Jamie Carragher won ati akin egbe re Gary Neville pe kilo fa to fi je pe aida eyan kan le yin mo ri nti yin ri bi teyan da siri alabosi eyan ni yin o so eleesi Jamie Carragher ati Gary Neville nigba tan benu atelu Florian Wirtz leyin fi gabaga Liverpool ati Newcastle pe tan ba fi tan ba bi Wirtz gaga fun ra e wing wo gaga lo n play ko le so pe wing bayi tori gbogbo wing ni Liverpool ti lo ko exe pe player yi ohun oyo worth eye ti an gbe koju player bi 60 50 million pounds lo Jurgen Klopp wa ni ge mo pe ani ti an ba na baba ti won ba na abalagbaja ti an ba na aja e awon yo mo so pe aja baba alagbaja won na bigba ti an na baba alagbaja na ni pe e pe be se ni ko worth eye ba yen won tabu ko oluko ni to gbe won tabu ko oluko pe Jurgen Klopp wa ni oto ohun ti ba to hun lo o sugbon gbogbo nte so iko le ran player lowo be ba won to ba ti e gbe o ba le win kankan gbogbo nte so e ran lowo e ran Florian Wirtz lowo awon agba ball yoku te ma so be si na e ran awon na lowo ibi to ba ku si fun player e so bi to da si e so bi to ku si o ni o fi ni re yin gege bi alabosi Jurgen Klopp lo so be agba ballu ta nso nipa re yi lakoko na Magill agba ballu ikan ti Chelsea si o ti lo nu ko ti Agbe Leipzig 15 million euro ni o bade pe lafikun 5 million permanent deal ni o ki se loan deal agba ballu ta nso pe Chelsea fe gbe fi ropo Enzo Fernandez inu ke bi agba ballu wo ni omo bi orilede wo njo ni nkan mo ye lati replace Enzo Fernandez e ja yi ko to elekeji tani number yi awon number won ti nbara won fala kadi nbi o jaite yi ko to elekeji number won ti joko 00 lo bere number yen 3038 lo pari number yen 3038 o lo pari number yen leyin yi ka wa so nipa agba ball ti Chelsea fe gbe fi replace Lamine ta fi replace Enzo Fernandez Lamine Camara lo ko agba ball ohun inu ko yes munakulu wa omo ibi orilede Senegal ni nipa isowo gba ballu en jojo agba ballu to le replace Enzo Fernandez ogbeni will you win kankan pe elu
0: e ka san
1: lagelu fm lati npe yin ti jani oloku dana loko mi
0: era ma
1: kilo ko yibo le wayi
0: ba mi sha ikende lati lan late
1: igba wo le ti play ka se
0: lagi 2024
1: ni ti je gan o
0: ka emeje na mi mo ye se je
1: awon eyan ni o ti je kankan ilo le je le mi jeje ohun
0: akoko 20,000 ekeji 100,000
1: o ti pe aye 20,000 ti pe nu e tun ti je 25,000 losan yi
0: eh
1: oluwa se oba won oba o se oba won Congratulations na. Customer care wa ma pe yin. Eh ami ile se ti yin no ni baje. Eh bo ba se pe yin gba yin na tun ma pe yin be na bayi. Eh o ti lo o ti lo. Eh ogbeni wo ni eh e je awo agbabolu yi. Agbabolu yi o tun wa o fe easy fun Chelsea die. Idi ti mo fi so be ni pe o ni release loss. Release loss here wo ko ju bi £50 million lo. Beya gan lo to be bi for the school wo £50 million. Iyan ti jo save fun Chelsea. Won lawon alakoso ko Chelsea no ni gbagbo pe awon agbabolu ta won nawo si tele ni EPL bi awon bi Adam Watson no ko Crystal Palace ati Alex Scott inu ko ti Bournemouth pe won mo bolu gbaja agbabolu lo sugbon won won julo won lawon fe fi replace Enzo Fernandez. Oju se agbabolu pelu te fi wo soja agbabolu pelu ilana to fi n gbabolu so le replace Enzo.
3: Yes, only replace Enzo.
1: Lona wo
3: nkan to fi le replace Enzo ni wipe bobo yi ni nkokan o ma o box to box midfielder ni
1: box to box midfielder ni
3: so man lo man bo o de ni energy ni se mo ti wo ball le ni si mo wo ball le ni world cup na mo de wo ball le na ni Monaco na is it o je agbawo to je pe o si ni strength to je pe ko kin tete gas out iyan akoko EKG o ni marking
1: pelu bo se je pe box to box yen na
3: box to box o I se wo gba ball le so da o fe similar city Ngolo Kanté o nlo nbo then o de le distribute
1: pass
3: so o tun ni scoring ability na but only thing ti mo ko le ni pe Enzo fi julo ni wi pe o ni leadership character julo
1: Ju Kamara lo.
3: That's the only thing ti mo bi ni
1: pe sugbon so gba ball
3: so gba ball le en to ba lo wa mo pe ele o
1: en fi oka awon olorufe Chelsea ba le nu ti o ba ri be mo se ofolopa mu yin
3: that's yin akoko bi KG o le di ko ma se dada na
1: sugbon lori n te ti wo le n so npa
3: e mi ti wo le mi n so npa e o le di ko ma se dada because a le fi friendly gan ka fi we
1: league le gesi
3: so o wa o different
1: nje ojo so wa so je player ti o ni kimi nle pe ti enikan kan le ku lori bo
3: o ni ability o ni energy
1: o lagbara o strong
3: so agba bi gẹgẹ bi mo se so boss to boss en to ba den to ba den wo which me feel to ma gba boss to boss o ma ni energy lara so
1: that bi ero asiso mi fi da lalaye ngba ta laye ngba ball ni ki se lo ko secondary school asiso ni mo ti gbagbe eran leti
4: Wesley College
1: baba mi fi da ni o boss to box
3: mi ti so gẹgẹ mo se so perfect replacement ni but reason ta pe boya down yan fi ri ni wepe jori ko wa ni DJ e wa ni
1: French League one na ma pe Farmers League awon yan na ma pe be o won si ti fi ran ogbo aye pa awon se Farmers League awon ti gba Champions League le meji eyin ta se Farmers League Champions League yin di mi nje o le ti gba Champions League ke ete lapa odo ti yin nisin o le replace Enzo Fernandez awon alakoso ko Chelsea din agbabolu yi moje agbo si nbe awon tawon ranju mo ni PA Adam Watson Alex Scott tawon Crystal Palace ni 100 million ti Bournemouth na ni kini kan 90 million caliber kan na ni won jo wa pelu player e sugbon won tun wa less ju won lo o ni release clause awon ye o ke PA isaba lo release clause nti aye ton ba fe taja ni wo fun ni olodo ki se ni telorun nikan bi nkan se ri lapa abeyan niyan Gabriel Martinelli nta n gbo bayi ni pe to ba fi le don pe o lo nu ko alilale awu gangan gbo pe o sumo ko je pe Marcus Rashford ni ko Arsenal o gbe ni adehun alayalo up gunners bi nkan se ri lapa abeyan nu asiso ti ni awa mo lo losan yi bo mi dada ijoba atalo ala Madrid ba mi Benny Rahul owo tutu nu ijoba atalo gbogbo italo pa kafata ala Madrid ala Manyu ba mi eni Olorun mo ni Chicago ni Illinois lohun aba oni e ma da ko mi o e ma sadua fun mi ni lagbara Olorun gbogbo ti nwun yin lokan Olorun ba yin fe nti o wun yin Olorun ba yin ko aba ri nti nwun yin to je pe o lakude akude be Olorun ba yin muku o ese gan adupe lowo yin lolufe wa tokan tokan lati lata America nu asiso mi o gbe asiso kiyan to ni 1000 games ni Wesley o de score 1200 goals o ni 700 assists Galaxy so sin gba ball lowo ni yo worth be abi £400 million ababola ki le be wi si o to be ni oju be lo
3: release clause 1 billion
1: 1 billion e ja mo lo losan yi nti gba mi ta tun lanfani ati pade lori ikani lori ti je komo ni lagelu 96.7 fm asis ademola lo je ke gbo wa daada lapa abeyen oga wa tun de olawuwo lo lotu eto ya les fagosin ti jani oloku dana lo ko mi e se ten gbo ikani lagelu fm e se o dabo

0: La Gelu FM, Jagaba Guburitu, Maro Wancho.
1: Alaye, so ti gbọ pe fẹran mi lo ga.
2: Rara o, oga oga, omo, let me hear you say.
3: Tuale baba gbalaga,
4: baba gbalaga.
1: Aibosan, mo mefa, bosan ba dologba, eyan ma pere meji. Eto ariya nsan ti gbawo tutuwo, ariya nsan ri lode, o ti di wakati meji.

Chien, gbadun e. Son dodo yin, son dun dada. Gege be ti se mo. Wi pe abala jule lasan niyan. Gege ba se wa ko man jule.

Antoni Kaluku wa ni funra wa lasiko yi e mo e ti mo se ba ke boye e mo ni koda lori ero ayeru jara iroyin ye nlo daada be ba ma fi gbe telephone yin gan ni daji te ji iroyin kan soso to rin ka akiri lasiko e mo eni ran yin leti ni e mo won soro nipa ilera wa ni ana e ma lo fun teko e lo ma se teko pe le e lo ma se tohun sari pe yin na mo kuda won kan tun ma nse video yen won skit lorisirisi to ni se pelu ilera yi ele te se video gan to ni pe won kan ora ko ni won send die ni WhatsApp won send die si wa lori awon yara lorisirisi afeshi wa le shi ni be ba ma ka mi loni o ma gbo ma se leyi ma se tohun ma gbe kini si bi ma lo ile mo ma je ko poju ma din ma je didin ma je bibo ma je ko pe nle ma je fresh one egbo owo yen da o kere tole kan lo se je ka ma lo fun check up riru eri oke we meta ma lo kodun to pare sha ma ri pun dodo doctor Ateni e meni to koko send die si platform yen. Won te mari lori e na ni forwarded many times. Won ti te lato ren to koko ko o ti te bi. Won ti send die bi 1 million times. Ero ma bayin.

emi te ba ka gan wa ni pe eyin to ba ti ja ewe le to ti jewe ton bo die la slice ye so ki e fi kede kan mix ye mo gbe mo lojojumo lerun bayi mi se who knows boya won te move again le gan ni e ma lo mo kan kinu ma lo daru abi sa won ti won ma n gberoyin o fege ko tori pe won fe trendy won fe ni followers e kan na gbelose to koja pe o bimo gbara so ti bimo ti gbara to 2024 who knows boya fake ganan kan ko be e lo je ewe ile lo je emi ewe wo mo da won eyin abi cross flower e ja sora o timo moro mi lo e ja so ara wa lori e o orisirisi le nka orisirisi non sendi di church platform yin ni mosque platform yin ni landlord association yin ni school te ti pari gbugbo awon set won yen won send gbugbo e sibe lorisirisi e ja sora won wa ko nkan kan sori e won ni pe from doctor kini kan doctor demo te damo won form won ni ba formulate e ni kan sa fi le je ko trendy yin te ba ti dewe mo e ma lo dewe kewe o ati duro mu mi konga won iyanu mi ati tere mu mi konga won iyanu mi jule la san ni ki e se lo koko ba wa da seto yen tele mo bo se wa se pe adira wa ni adira eto yen wa ni e je ka tu gba bayi labala jule la san yen

ti le kun re e lo oke iru ninu moto gan awon ko ma wa moto lo moto re ni si looto ko ni wa enda lu manage to ba ti manage si gbiyanju ko ti e yi miro yen soke won ma n towo bo lati nu sare mu nkan enikan lo mu phone e dani bo o mu phone e dani bayi bi bobo ko se fe yo lati odikeji ni e o fe yo sare ga o sare protect the phone ikeji o no dem phone te lo wa mu phone ani ah o wa fe ba ti louvers ibi to ti mu phone ti e lowo gegere bo se gba ti e na ni e so awon o ti mo pa awon adugbo yi pe awon eyan n wa ugbo ona lati airport ara won ati lati wa nkan mi lati se eyan ni jamba iwo na fura makan joko tetere to ba de ririn ajo ma ma ririn ajo pelu opo eyan e mo travel in groups e wa tun show party elomi party ni sha party ti o jawo fun e wa o ko jawo oni e won ba ti lagbeja se emi no ba ti won e wa ko ra yin lo lopo lopo e tu wa fi banner si e tu pick mo mo pe awa egbe bayi la nlo chora fun traveling in groups simbi to ba ti possible gbianju ko ma da lo tabi ko kon live a low life nitori eni kon tori ori tori tori tare ni ati wi pe awon phone re to mu dani yen o le ni phone kekere kon lo tu wa mo bo se le tete pin yan kia kia ko to ko le rescue ko nbe ko ma ba di wahala fun e je ki won ja ijoba wa si tori ta ba tin soro ngba mi wa ni a ijoba ngbo ijoba ogbo ati pe ijoba ngbo ati pe ijoba ogbo awon kan gbo wa tu so fun won awon na tu le wo pe ara nkan ta tin se pe tori igba ti mu gbo kini kan le ni ninu eto kan won fi oro wa enikan to je asoju ile igba asofin ti Abuja o wa so pe owo te won kan so pe won fa won la location 1 billion 2 billion pe ti 2025 pe mo wa ri pe iyato wa nu pe won give ati pe won award pe won so pe won ti fun won sugbon won ti approve e won ti gba cash yen oni won ti gba 2026 pe 2025 ni won gba pe 2025 gan o ku 70% won na se ma san ni September end boya won se abi won se o ku si won lowo a ma ni won ba se titi se bi owo tax owo ta won ko fin so tax no fin se owo na won fin se oju se won ni won se won de se na ni sugba won kokan wa tutu ye ka won na se eni eni awon tu da police station le o wa dugbe ori pe police station opo o de tu da le sibe pon pon ma se ara nkan to da ni sugba won kokan si wa ti won gbodo se bo lo mo kekere o se ma bo nu university o jade school mo foruko bo ko school yen la se won jade won de ni bi junction awon eyan ko de mu obe dani won de ni gbangba ti se loru lo so gangan won de ngba phone gba laptop yen number iwo na ko gbo dani o ko phone o pe laptop ko gbo dani ni oso gangan ibo no you have to be careful sugba won gbianju sugba ki la won nkan ti won tu le se e je nso meta pere tori akoko wa akoko ni pe ki ijoba gbianju ki won deploy awon regular police olopa ti won ma olopa le olopa ma npo nlu eyinbo je ko olopa tu po si kon wa lagbegbe ki se bi kankan do si junction ni kankan won na ma patrol kon ma lo kakiri awon bi ton ba daruko pe ah ibi bayi o awon kon se ba e je kankan ma rin kakiri nbe o wa lara nkan ti a tu le je ki won e ki awon kini ko diku e keji tu wa ni wi pe ka ri daju wi pe permanent security post o wa lawon be yen okay atin gba won bi ton so pe orisi e je ka won olopa kon wa nbe na kon ni post nbe ke se pe ogbo ati pe a le se cctv won se cctv nile oba na gbugbo ala n travel lo ton lo you can do cctv na kon se network ni yen na ko bere si ka won yan ma ri so that awon ile ba mo pe won wo awon bi kan won tun ma sora lati le se ni gbangba ejo eyin e fura o ikeji ni pe e se re to ba se re ri abe to ba se bi ibi la be na tori pe karma lo re o wa exist ko de le ku segun balogun lo ko mi e mo gbo wa lo lagiri la.

0: September 8 ni ma koko shide ta tu bere si ni ma ri wo lo se de gba pe league format na lo si bade ti won ga si gba ka ma bo se ma sele bo se ma lo ibere o kin soni soni kaluko won ti dira o o se ni to show fun Victor Osimhen ni bolo re bade o si joko bi rabaji gan sibe sinu Galatasaray o oro nlo lorisirisi pe sasena ma gbe ni sa ti pare gbogbo e so wu won lati gbe ni sugba titi de asiko yi o si wa ninu iko Galatasaray
1: ah all of you now form a single line no rush one
0: shokina ni koju be lo labalere daraya papa china yen
1: Mexico, Brazil, stop that nonsense.
0: Kate si wajo lori eto yen Ariansan ibe na ni e si wa on Lagelu FM 96.7.

ni pe ko seni to mo tan o seni to ya ye yi ye tan o ni pe no one is an island of knowledge na lo do fa pe ba se ora mu wa lori mo nbe yen seni na to ba wa to fe du e lo na a tu tap we e se ku fe a da gbogbo ogo ati ope pada sodo olohun oba to fun anti to ni se my binu ani le gbe ko yen mo e ma binu tori time ni time la nje nbi e ma binu elekeji lowo to ni iserere o tu fun anto ni se o owo ani e ba ba bi elere wi pe bawo lo se se ba nso fun wi pe ah ori bi ti mo ba de ni ko si bi to ba de omo ya mi o so ti o le bi fo lo be ba de be o jore loju ke bugi you are sighted my brother ademola aziz ganizika recognize sir segun balogun migration ti ya niyan lo dada ko to ni pasi ko to ni ai mo ngade ba ri wa to sin ade lowo dane presenter lo ko mi o adele de baba oba lo ni ni lagbara olohun ninu anu re patapata lose to nbo e lo shu to nbo yen na ni e pade baba oba gangan funra ran mi nga baba lo langa mo ke wa gba ohun ti mo mita lago meji o rombo meji e se ku fe ma yi kuro nbe lagelu gangan na npe bi oke to ga

O seun oro labi, o seun lai, Lagilu FM 96.7 iroyin to poju owo, orin taye nfe, eto to gbamuse, tonti orin to ba igba mole, kode igba ti akoko ba to fenu sogi, ka to mo pe ye nbe loko. Eyin na fi ile e. Lagilu FM 96.7 ni Badolawa.

beyu yin o ba yo nu o adun ati tunde tunampa awon ni wa ni di ero alatagba eja mo ki se won mo balana adun atawon iko re erekere la won ara bi nse yi o ba mi se ri perekere la won ara bi nse yin omo tunu le omo tu orule nta wo mu polopo lo guitar fi tabi ba polopo lori re bui oni opolopo eyan lo mu polopo lo igi to fi ba polopo lori ejo o fi na polopo lo awon ara bi mu laye o mo ti raye ande na bi badi e mbo mo ti raye ande na bi badi e nda di fi oko se dede ori re gbogbo nkan lawon ebo ni an fi yato si wa bo dun ri dun jo loju oyo camera ti o ti ya le kan tan de bi pe won wa ni mo fe mo e wo adupe lowo KB Wonder afiju tailor afiju fashion designer to man tin se adohun ati Femi don famonu inspector agun ta so lo awon ni wa lenu loro ori odun vinzi ki le mo egba owo konu kini araye en di oba wa sin bi o le mo nta nso e ma gbagbe pe olotu eto yi o na ni temi tayo

0: agbado yi omo ohayan ni yin po ogbo emi nikan ko mo wa sode eto ati mi atawon ko mi ni oye jada ko wa
1: olorun ogun ni fun oruko yin
0: kabiyesi
1: oba to ni kokoro gbogbo ojo lowo iwo yi jejo atabi tete ni sugbon eje ki gbogbo eje okunun bi dodo e
0: fun wa laura bi
1: o ya yoju si bi olorun ogun ni fun oruko yin nje eto agbe loba na latu ti bere loni iwo lo na lo n ba wa bere lo nje ko ma se se fun wa mo fi asiko ki gbogbo agbe patapata pe aruko bodun de o gbogbo baba tin ti bole bayi lagbaran olohun gbogbo e na ni rupe ni o ma jade fun wa a si jere a fere je ko lagbaran olohun oba a tu dupe lowo olohun lekan si nitori pe ohun lo n ro ojo yi fun wa ti gbogbo e to fi n tutu bayi ila ti n jade agbado na ti n jade gbogbo e ti n jade isu tutu na gan ti bere si jade bayi olohun ma je kenu enu kankan wa koko ka si rowo ra oruko temi ni ajibola adebisi babo oso ma lore gbogbo ogbale mi ma n so pe yanyun lenu ri to ni eni ti yan ba ti kan lenu re ti e ba re ni o ti dolóògbé re ni.
0: Oya
2: ẹ kúrò lẹ gbogbo ẹyin aráalé gẹgẹ bí ìṣe wa lórí ètò àgbẹ̀ lọ́ba Oyekola Olamilekan aka Pastor Jeje ni orúkọ mi ẹja máa ṣe jẹjẹ torí pé jẹjẹ ni ayé gbà.

ni a mo se nkan mi ṣugbọn ka ti e wa pe ajile nikan la ba to pinpin re to fi de ta fi mo bi an pin si agbiyanju to se gbagbe pe eni ti se alaga egbe alaga

Hausa. Anamo omo ipe Hausa atagbado. Aso omo iya ni won. Won ni odun Hausa eleyo ajeri Hausa atagbado.

won wa agronomist bo ba nife si agronomist ni won wa bo ba nife si kan si mi loju opo WhatsApp 0703019596 won ni won garun si se wo ton wa se ni broiler breeder won wa yo je farm manager broiler breeder won wa gege bi farm manager ni ile ise kan ni ilu Ibadan wa nbi ibi lati lanfani ati mo tata pinse gbogbo eyin te pe wole lati gba maza fita yin e le kan si ile ise wa ni lagelumbi ke pe mi be se gba maza fita ojo te ba wo e je ki mo ati gbe le si odo awon AB Wonder e mo gbagbe pe be mi ba ti ndide o na ni Sola re o mega child of God ni o mo gori eto lori gospel gbedu o bae o kon Joseph ajo ko bi en tin fe na nlo ko timi

0: God, Lagelu 96.7 FM, Ibadan.
1: Mo tun bere fun o le sala ima panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowe kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: lo kose electronics ni lu Eko.
1: Mo ne ka dide o.
0: Ibe no gba lo theology. Calvary International Bible College in 1987. Kabiyesi. Won mo ipe na won si ntele ipe na oju opo yen no nto. Oju opo yen no nto.
1: Me lo ni ma ro faye go. Eyi wa mo koko.
0: Olorun awon baba iranu.
1: Lati fi yen.
0: Olorun je ri gbaju be lo.
1: Baba ala.
0: Eyi na le so tin
1: o. E ma se o baba.
0: Iwo ke se wo to ni ki lo Olorun se fun e eni keji lo nwo o we yi to Olorun ti se fun ogo fun ra na o amo yin ko to ni ti wogun ti e wo rara amo yin ko to ni telomi o ni telomi n wa ki to ti en fu wa kiri
1: mi Olorun isoko
0: o yi eni
1: mi o ma dura gbigba ni kata
0: ka lo mo nuro ni wo a mo pe du gan ni
1: mi ko pe won sugbon o si ba si fe akoju si
0: o le ma ro boya certificate to nko kaakiri yen ki sohun
1: ma se o dane
0: wo mo le fun lawon eyan oruko awon eniyan temi mo ti won lo school rara won kawe rara gbogbo owe to lo ka yen wa gbogbo abe se si wa be se si wele wele anu sogo anu tun sogo ni te idajo e gbo kini o le se ki sogbo orijare ki se ti mo ki se teni to pe ki se teni to
1: fine
0: eni to ra anu gba ma ya fi bi so lore yin ma dupe fun ma more re ni gbogbo igba to ba ji yin to ba fe sun tun yin po tun lore ofe lati fe sun to ba ri je yin to tun ri je yin ori pe ni to ninu le bi npa eni to wa la laaye o le bi npa eni to ti ku so un lo fe so pe bi npa o eni to lori lori nfo na

0: Mo ti bere. Fun o le se alai ma pa ni lerin lakoko apejọpọ itakuroso ri la molebi mi.
1: O ti eda, o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse.
0: O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo e kan lasan, are kan ko si leyin e.
2: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
0: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta

mo ki gbogbo olugbo mi ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni ale yi enikan ni ah se lati Jesus ti le ti ranse ni abeyin ko Jesus lo jo ja wa gbogbo bi ti eyan omo Olorun ba ti gbo mi kakakiri ni ale yi e tara sasa e ma bo ni lagelu e bosi yes fm ati solution fm ki se yen nikan ati wa ni ori ero alatagba nibi te ti mo woju wole odekun le epaphras face to face e lo si odekun le epaphras ni ori facebook youtube ati tiktok mo ki gbogbo eyan omo Olorun to logun ni ale yi mo ki yin teleso mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde e ku afere yi o ni ale yi ase ni mo gbe wa ejo ki si rin ko gbagbe oro e le ewo ni enikan ni o ti yonu voice yin esese pu oni convention ni lo to ni ni party yen e get ye bo ko to di pe ma so nkan kan e je ntun kiki ntun dupe lowo engineer e ba n gbe so kiki ntun dupe lowo baba mi pastor dekunle epaphras ni

Christ. Gbogbo eyan omo Olorun mo ton de bi mo se mo de lale yi. Ti tobi len ton gbenu mi ju eni ton gbenu aye lo. Emi ati yin lajo ki ologo ajobo. Oba to ni mi, oba to ni yin. Ipekun ewa, ipekun ogo. Gbogbo eyin te nwo mi ni Facebook, YouTube ati TikTok. E mo ba mi te soju e pe Jesu o ma se. Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Eyin te wa ngbo mi nle ni gbogbo bi te ba tin gbo mi. Iseju die ni mo fe ran asewo nu re. Lati ji o di mimo fun omode atagba pe titi dola laduwa si ngba. Mo je anybody o tu oje padu igba. Olorun kan be ni orun ti mo gbo adua. Bibeli so wi pe Olorun to ngbo adua odo re ni gbogbo ara nbo. Ati n ye awon kankan wo lati ojo die si akoko yi. Bo ki n ti e to se nkankan. E ba mi so gbogbo eyan omo Olorun iba se nu moto lo wa. Jesu o ma se oba ti o je ki le o gbe mi mi. Oba ti o fi elomi se mi ti o fi mi se elomi. Eni mo dupe oba ti o je npo ninu egbe ajiwo so. Iwo ni o. Leyin Olorun Olorun to ni. Emi ni kankan mo wa nu studio lale yo. Gbogbo awon atokun eto na lo wa nbi. Emi ati Pastor Demola lajo nsarebo lati Jesus City ba se npo nbe. Ola la pari gbogbo ipade si Sunday bo ma so fun yin si laipe. Ko to di pe ma mo mo se nkankan. Mi mo boye le tewo ki so tele. Gbogbo eni tin gbo mi. Ma je mu ti alajo bi. Ti won fi aye re da. Enikan ni ma je mu ti alajo bi faye mi da. Gbogbo bi e ba tin wo mi e mo ba npe awon mo yin. E mo ba mi pe gbogbo eyan bo ba fe wo mi. To ba fe gbo mi nle o le wo mi ni live ni Facebook lagelu mo wa yi. O le wo mi ni live ni Yes FM. O le wo mi ni live ni Solution FM. O si le mo bo ni Odekunle Epaphras lori Facebook, YouTube ati TikTok. Gbogbo eni tin gbo mi bi an ba ji o se ami ma jemu ti wo omo ti alajo bi fi oda. Eleyi to n gbare sonu loju lowo e. Mo duro ninu jigbojigbo ase ledumare lati oni lo ki majemu yen ki eje Jesu ko baje nu aye re in the name of Jesus Christ. E gbo mi o irinse kan be ti won pe ni irinse amubo gbogbo eyin te wa ninu ile gbogbo eyin te ngbo mi kakakiri nawo yen e kan ke irinse amubo jabo lara mi. Gbogbo igba to ba notice e to nlo bi kan ti won fi jankawo ko irinse won ni alai da pada irinse won ni gbogbo ti won pe ni irinse amubo mo duro ninu ipekun ase bayi loluwa wi irinse amubo lara re ina oluwa oya jadanu bayi in the name of Jesus Christ. Egbo o oru egun amubo yes awon gbolohun abami kan be ti won pe ni oro ti won so sinu aye eniyan eto nbe lara re eni to pe mo se pe tabi to fi o si abegun to fi mu amubo lowo lowo aye ninu gbogbo to ba se oda na gege bi ase ti nbe lara mi mo wonu jigbojigbo ase lo loni emi oluwa ni kan gbadua fun awon eyan 150 ofa amubo si jabo lara won eh ki won pe ni amubo oniton yo ti mo yo bi eni po won ti te e kan na ti amubo ba down a si gbon bole amubo ni won pe ni egbon ise ti ran mi lale ni ye gbogbo eyin te mo ni amubo iba samubo oko iba samubo ise iba samubo ire lati oni lo ina oluwa ko jabo le lare ekigbe amubo jabo lara mi apepe yo pomo lale yo mi normally am an asha aladash ni ibi kan ni sango nbe yen iranse olohun kan lo lala o si ri loju ala pe won fun ni jeep to je red jeep pupa to fine factory fitted oni won fun won bun o si mo pe a je bi dan lalaun
eyin omo Olorun inu e si bere si dun le emi si mo so bawo lo se mo padu e ti fe gba gbogbo eyin te n gbo mi le gbogbo igba to ba ti notice e pe boya bo se n gbo wasu mi tabi okan ji inu e kan bere si dun lai nidi nkan to da fe sele inu e si bere si dun afi bi le o se mo nigba ti o to ojo meji si ojo meta won ba wa won ni sa won ni ki won o gbe eru nla ifun yin lati ilu Canada eni yen ba gbe eru wa igba ti baba yen gba o to bi gan inu e bere si dun o wa bere si tu o ni mo mo nti mo reti orisirisi awon aso to fine ni won ko sinu e eyin ayan fe igba ti baba itu de sale o wa notice e wi pe won ba fi toy car kan si to je jeep toy se mo ti en pe toy eh iyen ni pe eh jeep oni baby eh jeep baby bi baba yen se yo bayi oni ah igba keta ti ma lalai mo tun mu amubo ki se ru jeep to ju ala awon kan ami amubo ara won oju ala nikan won ti mo sere oju ala ni o ti lo si ilu oba eh oluwa ni wo awon 36 o ti to igba meta meta ti won ti lala pa won lo si ilu oba won a bara won nu balu won a tun land bo won o lo gbe owo le idodo ejo e ba mi pe awon omo yin o ati wa lagelu o ati wa yes fm ati wa ni solution fm bayo e ba mi pe won si tosi ase ti mo ngbe bo ni jesus ti mo ngbe lo wema lola o nkan be lara mi o ki se bi to nwe o ase nbe nbi lale yi ofa buku ti won pe ni amubo lati oni lo ina oluwa oya ti jade in the name of jesus christ eyin omo Olorun gbogbo ti won pe ni owo buku ti won na si o loju orun ti won na si o loju ala to je owo amubo mi mo boye ngbo mi nkan se mi bi ke mo pase lale yi mi mo ase yen na ni mo npa ni jesus city asese po ni youth convention ati ko gbogbo adagba ito ati nko bo ni wema ati wa ni ibe fun odidi ojo meta awon iko Olorun ni wa ni jeta awon iko Olorun ni wa lana emi mo wa fun ra mi lale yi mo nbe lagelu bayi e wa mo yoju wo mi elumana kwame nosa jename kwa pahala da won asin na wo siyan latoju ala oni to yun si bere si mu amubo loju aye egbon nibi to ba wa owo amubo lara mi lati ale yi lo loruko jesu oya jabo e jabo lara mi in the name of jesus christ oh esa ikan ninu awon iranse olohun wa baba yen sun sepe o sun pese pese kun jeje re lo joko be ni kan se de niyan oni daddy mo fe bless yin o si mu envelope ti won fi $1,100 o si mu jade lati apo re o si fun baba yen ni $10,000 envelope white o gbele lowo bayi igba ti baba yewo to si o fe dakuni inu endun nkan ba mi kan sele igba to 1 hour le kan na be ni baba yen kan drive pada okunrin to fun ni 1000 to fun ni $10,000 o ba drive wole pada o ni ejo daddy envelope ti mo fun yin le kan yen ko o ni o si wa nbi mo fi si o ni e lo mu yen wa ki se ti niyan o wa ka 1000 iyen je 100 which is 100,000 oni ti yin ni sa o gba yen ko lowe leyin 1 hour amubo ni sa mi ni bi to ba wa owo amubo ti won na si mi loju ala lati oni lo fi aye mi nle amoya won ti o ti mo ti won ti lo ko tinu won ti mo dun ti o ti sumo wedding

ẹbí lẹ yago gbogbo eyan omo ọlọrun lati alẹ ilọ ni ọna ti tun o ti si fun o eje n wa so bayi eyin te n wo mi youtube tiktok e ba mi si are ni igba mesan enikan ni ki lo de e si mo ni si ani mesan mesan ami ni pe alẹ yo san o igba alẹ re yo dun ju igba osan lo eyin te bo si osan yin yo dun ju igba ro lo in the name of Jesus Christ e je mo waste akoko e ki gbe pe adua mi agba nje je mo iwasu ta si die in to lo ni wa ko yin mo ni motivate sewe awon kankan nbe ti won pe ni number iledumare awon kankan nbe ti mo toka si pe titi dola ladua si ngba mo fe fun yin ni awon asiri kan ni ale yi e mo dogbon wo bi ti bairo yin ba wa gbogbo eyan omo olohun e mo wo bi ti iwe yin ba wa te le konkan si ni ojo ti mo koko side ni radio station yi on ti mo koko so ni wipe olohun ni so fun o pe adua re o gba enikan ni sadua si ngba titi dola ladua ngba afi to ba moju opo e mo si so di mimo fun omode ati agba pe awon nkan kan be ti mo je kadu ogba ona meta lo lohun gba ti mo fi dawun adua alakoko o le wu osusun ko sare down instantly won pe ni automatic prayer automatic answer o wu lo se be o si le ni in to bere yen ma se sugbon ki se loni ki se lola o le gba odun meji o si le gba odun meta mo fun yin ni apere awon to sele si in fe pada tori time ti mi oni o to nkan eleketa oni pe olohun le pinu pe mi o se o so fun mose oni mi o se o so fun jesu oluwa nigba to ni ko yi agoku o olohun ni se ko se olohun re ikan na o lo so fun paul nu bibeli egun ti nbe lara yen to olohun ni mi ni mu ku abaku ni abaku lasu ewure olohun lo lohun ni se eje npase gbogbo eyin te si a program ni igba mesan aye yo sun oju bo se ro lo igba yo sun oju bo se ro lo in to mu yin

but owo yen le sise fun awon to ba da olohun ti won mo jesu a ka ni joni gbogbo eyin te ba tele mi ninu we matthew the law of knowing jesus matthew chapter 15 a ka ni verse 21 to 26 ni bi ta ti ri obirin yen to wa ba jesu pe omo mi mo ti esu mo nda loro wo miss ba wo san jesu o da lohun eyo kan igba ti jesu o down o kan na wo si ni o ni mi le fun ji omo fun aja iyen ni pe ti o ba ti da jesu mo ohun ti awon orun fi o we ko ju aja lo iyen lo be so ofin alakoko ni ofin keyan o da jesu mo gege bi oluwa atolugbala so mama mo bo yo kapo da jesu mo kapo ti gba to se de bi ribo mi ha ayo mo ni bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi ngbe nu yin e bere nko nte ba fe e mura lale lati bere nto ba fe iyen 1 number 2 mo ni ofin the law of desire ba wo lo se fe nkan yen si so mumu laya re so gbagbo pe olohun si gbadua sibe mo ra won kan ti o fe ki yi pada ode ba won won o fe ku oloju kan na inu le ni mo joko si e mo wo ola to sunday nisin tin ba so fa won yan pe won pade mi church o mo gbo baba so si wo la lo tan eye tan re je bibeli so nkan ninu iwe oniwasu 10:15 iwe oniwasu 10:15 oni la la won asiwere o da olukuluku won la mu oni won mo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu to ba ti re n to nu pe in le lo bi kankan mo to si fe yanu e so fun pe yo pe ko to le ri nkan gba enikan ni kini di diduo pa si oju kan yo si lekun fun idogun idogun yo si lekun fun ijera ijera yo si lekun fun iku ojiji so en ba ti le da ke tin si o ba dake bo ni tin si o yen bo lo se fe si se to to lo fe iyanu mo ti so ile mo ti so pupo mo wa so awon ti won pe ni desperado ti won fe iyanu by fire by force awon yen ki gba no fun answer mo mu kan ninu won iya kan ti mo pe ni Rachel nu bibeli oh my god ikan ninu awon desperado ni anna te wo yen desperado ni ki so nikan sera nu bibeli desperado ni jacob nu bible mewa ni won ti won buru awon ti oni gba no o so fun angeli oni mi oni ji o lo jacob niyan a fi to ba bless mi mi mo bo se ni desire lati make e mi mo bo se ni desire lati fe ki se ri odi nla mi mo bo yo ni desire desire tumo si bawo lo se fe nkan yen si ife yen bo lo se le psalm 37 verse 4 only and god shall grant us the desire of our heart olorun yo fi idi ife okan wa yo fi mule eyan omo olorun gbogbo yi mo ti so tele eje nfun yin lo fi mi oni number 3 ti mo fe lo ni ale yi enikan ni kini nkan yen the law of using promises ofin ka mo lo ileri won kan ni omo ka bibeli fun keyan kan mo ka lasan agbara ti mo fi mu ki aduo gba ni engineer mo nbo eje ntele agbara

0: voice gbogbo le o mo kiyin kabo ofin kan be mama baba tin gbo mi le brother yi mo fe ko mo 30 si mi ofin yen won pe ni keyin o lo ileri the law of using promises olorin kan ni when I remember his promises I shout hallelujah when I remember his promises I shout hallelujah eje n fi gbogbo enu so bayi wi pe baba adua ngbadola mummy adua ngbadola on ti ma mu ki adua gba ni pe ko ran olorun leti e fa mic sodo o ni pe olorun o ti so ninu iwe re pe in to fe se fun mi re in to fun mi ni bi eniyan ba le ran olorun leti awon ileri e o se se ko mo gba nkan eyin omo olorun gbogbo awon tin ba gbadua fun ladu awon mo gba enikan ni kinidi mo mo ileri ninu we Psalm 119 eje won ba mi ka verse 49 ati 50 ibi ta ba de niyan Psalm 49 verse Psalm 49 eje lo Psalm 119 verse 49 aka wo 50 ese meji pere kin bibeli so nbe yen
1: ranti oro mi
0: ranti oro mi
1: si omo odo re
0: si omo odo re
1: ninu eyi ti iwo ti mu mi se ireti
0: ninu to oro to mu mi se ireti eyin bo e so pe remember thy word unto thy servant upon which thou hast caused me to hope and this is my comfort in my affliction. Eba mi ka.
1: Eyi ni itunu mi ninu iponju mi.
0: Eyi ni itunu mi ninu iponju mi.
1: Nitori oro re ni o so mi di aye.
0: Otan oro nikan ni mo so yan da aye. Ibi wahala wa ti de ni lale. Oro Olorun mi lo lo mo. Ibi ti nkan wa ni ese bibeli wo lo le mo mo ka sin tin so yi enikan ni woli mo fe bi mo ni in to ba mu o to fi le ri inu bibeli nibi to ko si pe ko bi mo o bi mo oni gbogbo nkan ni o koja lo bo kin kin ni ninu oro mi ko ni lo laise mama se wa yo lenu lale yi kin to bere si gbadua fun awon eyan ibi ni yanu pin si kini yanu ye injo je mo pe kini kan be to le ju oruko Jesu lo enikan ni e tun de o eyin alakata kiti tun de o e tun gbere sisi de o kin lo tun le ju oruko Jesu lo o eyin kan oju kan lo mo asiri mi mo fe fun o lale to ba gbo tawon eyan so testimony owo n ta n se ni in fact ibi to ba mo oro de ibi o ba mo de ni o je fun o de jamba le yan mo olohun o mo o le mo oko e olopo e gbagbeje oba mi abara olohun kini kan gbogbo yen lo mo oki lasan ni ewi lasan lo nke inti ma mi orun oni oro e oni mo gbe oro mi ga ju kini lo ju oruko mi lo so awon ti a ba mo oro olohun awon lo ga ladua awon lo ge ni tin poruko Jesu. So when you know the word, you can never struggle in the word. Bi oro yen ba se yi oto be ni simi yo se po. Mo so itan kan fun awon mo church. Omo kan ti mo sereki. O si ti appear le embassy ni igba marun. O fe travel lo si America. Gbogbo bi se ngbiyanju lati travel. Won o fun visa o. Gbogbo eyin te nwo mi nle. Eba mi si akini ni igba mesan to ba ti lo bayi won a deny re o si lo le kini si mo waste owo mi mo boya ti won na fe niyan awon kan to nbe to je wipe omo won fe bi ni bo labo ko si ninu bibeli ko bi mo to ba pade awon ti mo oro olohun ti en ba nka bibeli won e lo wo gbogbo bibeli won bi o se ri won ti fi bible falasi emi mo mo ni ke ka bible laro eyin te ba mo gbo program so se ba kan gbo for big boss sake ni ma ni e ka bibeli lodun yi ati pari odidi bibeli apari odidi bibeli ni July gbogbo awon tin ba mi kan lori afefe gbogbo lati gba mo ti gba Jesu mo mo pari bible iyen nikan wa ko a tun ti mu majemu titun ati denu se awon apostle enikan ni e fe ka 1 and a half in ta se lodun ni yen ati ka odidi bibeli tan lodun yi a tun ti mu mi awon waso kan je gan ni enje gan ni mo ri pastor kan to ni lati jo to nti di pastor ohun ka bible tan ri won ni eh nigba mo wa muslimi gan to ba pari tira won pade e fun o to ba pari odidi quran odidi malu won pa ti an ba se woli mo christian ko ni o onigbagba lasan atelenu ini o jadu ogba mo gbe oro mi ga juroruko mi lo ni bo lo mode enikan ni a in gbe ibo na ni se bi an se bible yoruba ko mo ba le complain bible awusa wa bible ibo wa gbogbo abala ni an ko bibeli si lomo yi ba lo ba daddy o lo ba pastor e oni daddy mi omo mi won o fun mi visa o o sunkun wa ni baba o ti e wule janpata pastor o wule damu o kan bi oni kan mi bo se nawo si na ni e lo wa bi ti won ko sinu bibeli pe ko travel lo wa bi ti won ko si ninu bibeli ko travel ise to lo fe yen nbo won ko si pe ko rise omo to lo fe bi nibo won ko si pe ko bimo oko to lo fe ni nibo won ko si pe ko loko enikan ni a emi kan mo gbadua ni ewu atenu denu lasan lomo ba pada o ba lo ra bible to tun for the first time in ka bibeli ko le ri yanu ni o in sa si in si igbo de kan na o ba ri bi kan ti ko sinu bibeli pe and thou shall go abroad phrase lasan tori niyan iwo si lo si ile okere oba sare bo oni daddy mo ti ri ngo dodo daddy ni ki lori oni mo ri nbi je ko si pe and thou shall go abroad baba yen ba bu erin oni go abroad ni waju eni ti mo lo jin fun loni lekan be o nbe ni ilu eyinbo owo ese bibeli yen lasan ese bibeli lasan ni woli odekunle e pafari ki si lese bibeli yen didun inu emi oluwa ni fun agbo kenkele lati dini nla aso lo nfe ki church wo tobi ase mi ni mi o ti ri daddy kin lo lohun so nipa church re ijo ti mo mo pe mi o le ji e bi o le pa mimo laye onijo mo ba Matthew 6:33 pade oni kin tete wa ijobo run na ati ododo gbogbo nkan yoku patapata ni ma fi kun fun o aisha eyi ese fanu tabi pe mo nsako bo ba si ni mo nsako paul ni I magnify my office kin ni won pe ni orire ti olohun ti tari si mi kin lo fe ofe taja ni bo won ko si enikan ni mo fe mo baba ara mi ni oya ni bo won ko si mo re ti igba ti mo siki to dabi eni pe oni ku ojo ku ti igba ye mi o ti e ti do ni gbagbo to tobi bayi christianity o ti ye mi jujuju bo le kan na mo kan ri Isaiah 53 verse 3 to 5 nibi to ti ni asan logbe nitori aise dede wa ina lafia mi o nbe lara re ase iya ti Jesu olugbala je ase fun iwosan mi ni eyin wo le fe iyanu lale yi o e mu bayi royin si tosi mo fe fun awon eyan ni ese bibeli to je aje bi dan nigba to ba nla nkan koja mo kan le so bi mewa nigba ta ba de church ni ola ma tun mu si engineer mo fe gbe testimony bi meji si meta kin to so nti mo mu wa e ba mi gbe orin soke kin to wonu testimony lo ni iseju kan

0: won ba mi da orin yen pada iyawo mi lo npede pastor mrs temitayo may god bless you nbi to ba wa e wa won ti adua won down awon ti an le engineer e ba npe mama yen wole e je ngbo on to fe so na
1: won ka mi ni modupe taiwo lati oni adio won ko tutu mi ni oluwa dara si mi lati odun meta la mi mo ti roju olorun
2: odun melo
1: odun meta la mi mo ti roju olorun fe mo
2: melo le ti bi
1: eyo kan pe ti mo sese bi na ni
2: bombo bombo ti n to jojo bi alapowo
1: arugo ojo ba mi paje ni Jesus City ni baba ije baba mi olorun fowo kan mi mo be loyun Fula lenu mi fibroid wa ninu mi pelu fibroid ati omo
2: mo bi mo
1: be be ni baba mi
0: pelu ki won lawon bi mo pelu omo ati fibroid abipo bibeli lo so be o lemi o si ma sin oluwa ese bibeli kan niyan e mu bayo yin si to si o ninu we exodus 23 verse 25 Oni emi o si ma sin Oluwa eyin o si ma sin Oluwa emi o bu si onje yin ati omi yin o wa fi kun ma si mu ki arun ko po laarin yin bo se so niyan obirin re ki yo se inu tabi ko si obirin re ti o ya gan owo ese bibeli ni lai dare ni lamu emi Oluwa ni ka mu padlock padlock mo ba won pastor wa so lana padlock enikan awon ki ye ti yen eti mo ti ti mo se ati asi ati fe bo sinu osu september oni eni to ba leti ko gbon ti emi so fun ijo isin meji la si se ni ola conclusion awon youth awon odo ti won tin se bo lati ojo thursday isin yo waye laarin 7 to 9 ki ipe elekeji o bere laago mesan ngba ti o ba fi di 11:30 iyen no tun wa si idanu duro awon odo lati 13 titi wo 31 awon agbalagba lati 31 lo soke e wa mo to daju gbogbo le isin tola isin ase ni olohun ba ngbo ejo ki jayan je ko di eyin mo e je ngbo ro yayi o bi ati fibroid po
2: First born, eh? Hey, we are it. How much you
1: 41.
2: 41 years. Hey, your grandchild for what period? Oh, so many no longer. Oh, so
1: many. Sir.
2: How long was Jesus City last year? When you do matter love marriage, or baton sit on tea. O silly omo why say IPF ke lo tun fe gbo bayi
1: mi o mo pe pe ti do to le yi Jesus ju o ko ti bi si kan

0: Oluwa ni awon tatin sise ni won jise iku fun o won ni wa ku tani fi ku deru bo teni kan ba ti jise fun o o se fi bibeli ti laya eni kan le wo Job chapter 5 verse 26 mo ti bere si fun yin niyan ko le bo yo loyun to ngbo mi ninu awon meta lati mo so eyin meta le loyun be ti won ni mun ra ojo ikun le ko sin ti o sele be we se mo bo lara igi e ba mi ka Job chapter 5 verse 26 be lo se bi omo yi e bibeli so
1: iwo wo isaku re lo ni ogbologbo ojo
0: on lo bi je wi pe in to le oro to le ni oni mo gbi oro mi ga juroruko mi lo igba wo lo lo wo isaku re lo
1: iwo wo isaku re lo
0: wa igba to to lo nu sare
1: ni ogbologbo ojo bi apo oka ti o gbo
0: wa po wa to bi apo oka baba akosile olo niyan teni kan ba ti ri na ku si o tabi wo gan lala ku fun re and e gbo mi gbogbo eyin meta lati mo nso yi nigba to ba di ola ni wema tabi ni bi to ba ti nbo mi sawo na bo se debe ma gbe anointing oi ma kan anointing e enikan ni kini detail fi anointing mi Psalm 105 verse 15 only touch not my anointed and do my prophet no harm te miniki anointing e isi ni gbadura kin fe daku I will just anoint you ninu awon ti o kuku lowowo tabi ti emi won o ni gun ayopo ninu won wa wo iboji re lo ti won ba to tin fi ku ale mo Psalm 9 verse 11 sorry iwe owe Proverbs chapter 9 ko be Proverbs 9 iwe owe 9 verse 11 iwe owe 9 11 yes
1: nitori nipase mi
0: nipase mi
1: ni ojo re yo ma le si
0: ojo re yo le
1: odun iye re yo si ma le si
0: odun ire to tun ma gba ninu aye yo le si e ba nlo le agbara kin to gbo egbe mic si mo mo ina lenu e je ngbo on to fe so
2: my name is Uperitega Blessing from Lagos. Mo emi no ma wa si church yi emi o wa si church yi. Mo ti apply si Canada 3 times won dey refuse me. So mo emi wa so wi pe ki ma bo wa bi bayi pe awon ton ton ni di visa pe bi bayi no ma wa.
3: Ibi gan ni center visa mi mo issue visa. Eyin wo le fe gba visa? Emi le embassy. Mo pe eyin te fe gba visa. Now where is okay? Ya to buy. Lot. So if it's at a back combi, or you want to call, or see a bottle of views here. Me or my little of a law. A me passion. Or number she for buy. Keep this out, you're judging. Just a matter of only yes.
2: Bi mo se nwa niyan ba ti mo wa de bi bayi e wa so wi pe tele ijo ti mo wa ni march 7 ta gbadura tan mi o mo pe gbadura yen se ma rile yen mo gbadura gbadura gbadura so igba ti mo dele olore mi o ti su tele ko fe help mi mo igba ti mo we mo wa lo anointing oye yen mo fi
3: pa anointing oye ti mo fun yin
2: yes so mo wa pe won mo ni
3: eyi bayi
2: mo wa pe won mo ni mo need owo only elo ni mo need money 10 million won ba ni okay
3: Elo le le nilo
2: 10 million
3: the next Elo le nilo Oto Shida Ma ba gbe won la won we awon mu oil ti mo ya si mimo ibi wa le lomi elomi eje ya oil si mimo ti fi ma ho lo ke si se I ya si mimo emi ma ni o ya gbogbo yin e si won la won nilo 10 million
2: So bi mo se ni okay ko si problem the next day 15 million enter my account.
3: Coach Monday bi ejo ka ba joko si lo nje re ti mo wa ba. Owo to gbari laye. asia mi mo ni ko jawa e so wi pe embassy mo wa yi ngo lo wa yi
2: so awon wa ni kin fi 15 million yen ran embassy pe owo ti mo ma na niyan mo wa so pe owo school fees nko the next day 6 million for school fees
3: hush hush odelo
2: so o wa di the next 7-7 again mo wa
3: e tun wa yen e ti mo mu ko tun re
2: e ba ni pe ka jade pe e nko church pe eni to ba ni 50,000 ko bosita mo wa wo mi o lowo owo tonic in philosophy le bi mo kan se sare bosita niyan inu owo yen mo transfer 50,000 the second day I was at home. I just received an email. When I check, bring your passport request. And I called my mom. Is this our Lord or Gigi to answer prayer?
3: Sha. One long one with my mom, one. I want you my one be. Say be all long with Gigi, say my bad wali. I keep me all long with Gigi.
2: Since then, any money you say we should pay, I will pay it. Anything you say we should do, I will do it. Then my fiance or kwafe son on me. Anytime that I say I'm coming, I used to say, why will I come from Lagos to this place? Is that you say, don't worry, I will buy fuel. Let's go together. So every time, every Jesus city, you must make sure you buy fuel.
3: Your affections.
2: Yeah.
3: Emmanuel.
2: Santo.
3: Santo. Come. Masakatakata. Embassy le wayi Sibra Santo yes
2: this before I read this is before passport and this after
3: you are brother Santo the Lord will bless you the Lord will bless you for supporting this young woman the Lord will support you in the name of Jesus. Is it true all what she's saying?
4: In fact, I want to share my testimony. First of all, when she asked me to come here, I always argue. I said there's no need. We will fight for like 2 days. So when she will say, let's go to Ibadan, I don't want to quarrel. I was okay, no problem, no fuel. She will say, okay, I will transfer 20,000. Let's go. So that's how we've been coming. Even my car that used to give me problem, I started calling the car. The first day they gave me an anointing oil, I opened the bonnet. I said, you this car that are giving me problem. This is your oil, no more problem.
0: Oninje Olorun ojiji njo je mo pe nkan mo se gogo kini se be lo si se ri en fun mi ni awawi kan to lo n fi le gbadua re enikan ni a se mo se lon ni oro re wo lo mo e gboran bo ba ji la ro kutukutu njo je mo to mo se okan mo te phone ni bibeli si ni wi ofin yo gbodo po lo lenu e ko gbodo po lodo re sasaro losan ati loru oni nipa sise be yo mu ki ona re ko serere ai moye christian tin tan ra won je oni gbagba ti eso ni gbagbo bi mo se ran so yi oni mo fi so olohun so da de bi pe ko si adua ti o le gbo bo ki den gbogbo adua bo to ba moju opo re yo down ewo lo tun fe gbo ni aro la mama a jo sesin ni e pade mi nwe ma eni kan ni se fi nkan enu ni kino de ewo la bro fin kenu se be mi so temi fun oni lagbara olohun ago meje ni gbogbo eyin odo awon omo yin lati 13 wo 30 tabi 31 eni won pade mi nwe ma anta ba ti se yen tan oju o ti mo daada ago mesan mama ti make sure po de church ijo to bun elomi o sowo ti o jere ni o la so ko hun doti eni kan ni pa logi teni wa mu wa na ni bo ni se ri lale ni se ba ti nkegbe lati ijo yi samu pa logi le yin iba se to fi ti bembe re so samu bi o fi ki re si mu lowo o ti to mi emi o ni lo ko lo ra sabam wa kan kí nkan so tele ni ah se nsin le je won o pe mi lati le bayi engineer e ja gbon ti mama yi na so won ni lenu eleri meji si meta ki won la fi mule idi ododo bi alakoko ba sa nparo to lo nbi mo leyin 13 year se sister na nparo ni eja won ti mama eleyin na so
5: praise the lord oruko mi ni olajimoke
6: nice
5: mo first time ti ma attend program fun church in 77
6: ni jesus city
5: akoko niyan
6: nice
5: ilu oyinbo ni mo ngbe
6: nice
5: so ni dan ni mo de npada lo
6: ojo te ijo te ve lo ilu ibole wa si jesus city
5: ah ale ni flight ni egbon mi wa ni iwo ma diru e kemi mo ni rara o e fe ru le mo ni nkan to nba mi ja mo de fe lo ba olorun pade ngba ta de akoko nyipo won ni time ti to awa ita gbangba la joko si ninu orun o meta ni mo gbe wa si waju oluwa ni ojo yen ekini ni pe medical line ni mo wa
6: nice
5: nigba to di august last year ikan ninu awon ti obi mo true mi o wa lo report mi fun medical council
6: nilu ebo awon alakunba
0: ai enikan ni woli se nso nkan fun yin to ba ti gberaga laye o le ri yanu elomi o je nkan kan o ko ni nkan kan o ke debi kankan ri o bi en se nso re nisin yo to ma yo mo simu oke ni ke we to ni olufe mo je nto so igberaga e kale bibeli ni oluwa o doju ija ko awon agberaga o si fi ore ofe nla fun awon onirele medical practitioner ni enikan ni woli en te koko so yen ko si gbogbo igba tin ba lo si canada laye ti ni pade sister yen iyawo si brother santos o ti e ti change seriously god has been faithful mama kan lo ton gbo eti e na yi tori time e je sari engineer ba sari gbe oke
6: nilu ebo awon alaku ba ti mo towo oku bo we
5: ki lo ni mo se oni nigba to n fe bimo oni mo ko ese un soke ekeji ni wi pe
6: se ebo leni yen
5: omo bi indian bi
6: india na ni awon na ni o ranu
5: ikeji ni pe nigba ti mo ran idi ohun pe o dun ohun n pe
6: se se ngbo o se ngbo
5: oni mi o fi remorse pe bi odi ni mo se nse pe mi o te
6: da soro
5: ah won wa bere si ni fa oro yen so ngba ti mo de jesus city mo ni oluwa mo ti ngbadura tipe o mo de mo pe anytime tin ba pada ni esi adu esi ejo yi ma de o mi o mo ibi to ma jasi mo wa so fọlọrun pe o dowo e o mo ro pe agbogbo nkan ti mo ti se mi ti pari e ti mo ati stop making my shishe mo mo sha ngbadura so ikeji ni pe ibi ta tin ri sese won ni awon oni fun wa ni se mo o January yen was going to be a struggle sugbon ororo ti won fun wa yen mo se lo si bise yen emi olorun ma ni ti ma ti de na na ti gbogbo eyan ma ngba wo ibi se yen ko ki da ororo yen sile
6: e wo se woli bo si wo mo ba dola lo da bi obisi o lo tori bo ba gbo instruction mo se anointing meji meji ni ma fun yin ni jesus city tele meji meji o ni di o ma so nta ise o e kan se pe mo fe se bonanza ye se father christmas o but ohun olorun ni o gba mi nbe to lo mo kan pa fun wa ka se to le but ikan ru e tun ni
5: so mo wa da si ibi ise yen mo wa so fun olorun pe ti o ba fi je pe ese awon eniyan to wa n bimo n bi o da ma je ki ese mi da ni bi fun ise rere o
6: ni
5: se ma ri sese ko de won de wa n book mi won book mi to si je pe oga wa to n book mi e gan o ti wa tun ka lara bo se n book mi
6: ilara tun bere in ba ka de be to ba bere si da ti nkan ba n da lowo re wa de en ta yo mo jo won ni Isaac si fu irugbin ni odun na that same year o ko ni 100 fold won ni and he became an enemy to the Philistine o di eni ta won Philistine te ba ri ti gbogbo eyan so so ku so nipa wa lori afefe won jo wu ni
5: so to fi ri be mo sha ngbadura na pe olohun ko tí bòmí bòmí fẹ́ ríṣẹ́. So ngba ti mo wa n bọ ni on the 16 ni mo padà wá sí Nigeria ba ṣe check in tan báyìí mo kàn rí email àwọn ẹlẹ́jọ́ ni ni mo wa n gbọ̀n mo ní kí n máa lọ dákú sínú plane mo kàn mú kíní pen mo wa kọ pin number tí màá fi ṣí nígbà tí mo ṣí Ọlọ́run dá mi láre.
3: Ore o letter to that effect re o.
5: So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo mú gbàgbọ́ mi wá níjọ́ tí wọ́n ń bọ̀ yẹn bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọjọ́ yẹn gan ló yẹ kí n lọ Sékòó tá à ń lọ níjọ́ yẹn mo dúpẹ́ pé mo rí tèmi ṣe lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ mi náà tí ìlara wà mo mọ̀ pé ogun yẹn náà tún ti ṣẹ́ pa.
3: O ti ṣe náwó ẹ gbogbo ẹ ń bá tún dìde sí ọ àwọn tó bá dìde sí ọ ní ìdájọ́ gbogbo ẹyin tí mo ti pronounce gẹ́gẹ́ bí alábùkún fún lónìí ẹ ń bá tún dá ọ lẹ́jọ́ ilẹ̀ alánú gbẹ̀mẹ̀.
0: ń wulẹ̀ lé gbórin ókè mọ́ ṣíṣe wọ́n ń ṣẹ́jú sí mi inú bíi pé kí n wá mọ̀ lọlé kí n tó mọ̀ lọlé mọ̀mọ́ jẹ́ ń sọ nǹkan yìí àwọn ẹsẹ bíbélì kan bẹ tọ yẹ kí n fún yín tọ jẹ pé a jẹ bíi dán ni ó dọ̀là ẹgbàá church aago mẹ́fà méje ni ìsìn àwọn ọ̀dọ́ láti 13 ọ̀dọ́ tó bá mọ ibi tí ń lọ tó mọ tó fẹ́ dà múra ẹnìkan ní wòlíẹ̀ fún wa nọ́mbà yín kí n mọ̀ pé ń fún yín lọ́la ń fún yín church láti ìwò ròdù ni ẹ ti wọ mọ́tò gbági ẹlẹ́fẹ́ sọ̀kalẹ̀ ní wẹ́mà ẹ bèrè church ọlọ́run òjijì níbi gáràjì yẹn ẹ̀yin mọ̀mọ́ mọ̀mọ́ ẹ̀yin bàbá bàbá aago mẹ́sàn-án tí yín ngbà tí ó bá fi dago mọ́kànlá sí méjìlá apple church ọ̀la tún lóṣù parí bíbélì sì ní òpin nǹkan ó sàn ju ìbẹ̀rẹ̀ ẹ̀ lọ só ó tún fi jọ sunday ọ̀la ó tún fi jókòó lé ìjọ tọ́bùn ó ṣòwò tí ó jèrè ọjọ́ ni mo kígbe pé aṣọ ọkọ ọ̀hún dọ̀tí sásọ ọ̀rẹ́ tún dọ̀tí lọ́la sunday báyìí èmi kàn ní ọmọ wa gbàdúrà ni o gbogbo àwọn tí ń gbàdúrà àwọn lọ ń gbọ́ testimony wọn so rí pé láti ìjọ àti ń wá ìkan ọ̀jọ̀ kan tá à mú lójoojúmọ́ ìwọ lọ́kàn ẹ jẹ́ mọ́ gbàdúrà fún iléeṣẹ́ lágelu yes fm àti solution fm iléeṣẹ́ yìí ò ní wálẹ̀ o mo sọ pẹ̀lú àṣẹ kẹ́ mọ́ lọ wájú ogun atukọ̀wé engineer mo gbàdúrà fún yín pé ẹ̀rọ náà lọ lọ́dún yìí ìlérí yóò sì padà ṣẹ báwa náà ṣe ń lọ kọ́ lọ́wọ́ mọ́ bá wa lọ mọ̀mọ́ mo fẹ́ dá ọmọ lọ́la bàbá mo fẹ́ dá ọmọ lọ́la ní agbára ẹni tó ní ayé àtọ̀run aago méje àti aago mẹ́sàn-án nǹkan pọ̀ ńlẹ̀ tí ń fún yín lọ́la ayọ̀ ni.

0: melo gbogbo eyan bada tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa da da da ni ṣugbọn nigba ta daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ra oju lo bara idi pataki re ti ajo charity year foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity year eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofe se layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si ni pa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gbabe to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete fona loju popo la fe ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop nitosi olowo din fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe
1: 070-101-522-55
0: oju lo bara oni dindo mo wa lagbari
2: 72 hours with god agbara olorun ma role bile titi se yalu ninu aye oni boji pe eyo ninu ipade adura wakati meji le ladori pelu olorun ni CAC covenant of mercy aka majemu anu olorun tun ma lo baba prophet abel taiwo ojo baba isoji ori afefe ewo to osu kesan yi ma lagbara pupo akasi ara emi o se otitun esa 43 verse 19 la kori e latojo friday ojo kokala si sunday ojo keta la osu kesan odun yi 11th to 13th september 2026 lojo friday ati saturday agumesan aro ati showru lagu meji la oru lojo sunday apade lagu mejo apo aro si meji la osan ati showru lagu mego ale o je ironi witi witi ni mexico kilometer 18 ibadan fe expressway o se ngere ibadan ni pile ojo ifonse olorun alaye prophet abel taiwo ojo baba isoji ori afefe olorun ma lu atawon ifonse olorun mi oko bossi wa lawon asaye ilu ati pile kokan ti o gbe wa wa si pade adua ijanu re nduro di onbe o
3: ilera loro
4: kara o ji pepe ninu ekurere alaafia nikan le da village aseyori nipa afojusun e laye o lo ba o ke fi sagbekale alara pe online mo nisan mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin koge koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese eni keyin o ma mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi ta isan fi se buba lara eda lo mu alara pe online mo nisan mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje pajapaja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara o mo gbon riri oju tin wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo nisan mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 Boba nse obi ojojo alara pe online mo nisan mesan ni o kan si
5: to eyi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni
6: eto igbeyawo laye
7: ajowo eduro na jare
8: ah ilo sele
7: ki won to so wa po nje oran ti po sele ri television fun mi fridge nkan ero fosho I ise ile wa ma fowo fosho nle ni 2026
5: eh ni tuto
7: ka sa so pe o ti rawon abi
5: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan ile kan so nibi ti cdk e wa
8: e won lo tun je cdk e bayi
5: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifosho ati be be lo
7: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
5: ah ah lati osu to koja ni mo ti rawon
7: oluse agun kan e so
5: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store
9: ẹ pè CDK sórí 0707-454-3005
10: CDK sórí ẹ̀díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ayé rọrùn
11: gagaga
12: ganusi
11: gbogbo ọya nipinlẹ lodun ṣugbọn ọjọ ti ọya to je odu ọya ba farahan a ri pẹlu apẹrẹ ni ganusi aba mixture agba ogun amara soji ta fogide ewe ategbose yọ lọ tinu ganusi baraba wo degbirin to ngunfẹ ni tẹle tẹle ganusi aba mixture ni o gbelura binu ko tinu ngun gbodogbodo ti san ara gbogbo fẹ sise pe tori kerika ara nro ni lati joko dide fuya wa dagirase on re sara die die nu ya sawari egbogi ganusi aba mixture o si fẹ dalabuku lodo ololufẹ re bo ba dere ale ganusi aba mixture ni o gbelura eran re o si le ilé kan si lori okele gẹdẹgẹdẹ ara fifo danu ma ra fuye ganu si abamicho lagbade fun o bara ni ogota odun to tun gbo amade ni yawo tara re tun ta kutukutu irufa ganu si abamicho nlo gbelura ganu si abamicho o tu wa kaakiri ile itaja ogun ati lagbe ni kari kari asin wa lagbata jake jalo le nigeria ganu si abamicho faskani nigeria enterprises lo se idojuko nnpc filling station legbe bridge olon kemi lagos ibadan expressway mbadan lo wa telephone 08081689617 08081689617 Ganusi lo karauta kebe
12: gaga
13: Ganusi

0: baba ibaruba oba isanara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori oto onu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si ton se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon yan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta won yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo pon bele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu molete nibadan egbo ero bani soro yin na 07018211111 abi 08033881008 lawon number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma n doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki pupo ju isoro ni to ba na pupo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gbalu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki fo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara beyan ba wa nse gbon ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya ana to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gboda da mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan e da kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aya won lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o je yan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago meji la ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi isire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa ni le ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 07018211111 alaafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe o ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilu amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara taye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka se ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti debe ele so pe n lo si molete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 07018211111 aisan koni ka oroko bi awo gangan koni tewa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu gbu bi elubo
1: la gelu fm jagaba gogore tu

0: the last caller calibre si dile.
1: Hello.
0: Hello.
1: Adi oye olusegun loruko mi lati ayegun leyo.
0: Okay.
1: Hello.
0: Mo gbo yin sir.
1: E ku eto na e ku se lataro.
0: Yes sir.
1: Seri gbogbo awon to ti soro. Ile ile na ti die mi na o ni jebu o.
0: Ijebu na o ma sowo jebu lale yi.
1: Ah, o se ya gori ni yen. Gbogbo awon iya wa to ti soro yen bo se ri pelu ikokore ni yen. Baba ti se be yen eba tutu na ni.
0: Eba tutu ina ni.
1: O do je tabe ko.
0: Hey.
1: En to do je ni yen. Se wa ri se awon baba kan soro lati owo. Ta lomo owo lawon ati ile ife. Se ri e wo nta so yen. O tumo si wi pe asa. Ati nse se wa iye ka so nu.
0: Ato.
1: Ko ye ka so nu rara. Oye ka so atati nse wa nu.
0: Ma se o.
1: Oye ti esin ti won mu wa fun wa ko gba gbogbo nkan be yen. Ki ku je pe yan se bo tabi yan se orisa kan. Asa ni egbo egbo ba se so ojo olojo ni le
0: se. Be ni.
1: Ijebu na ni ti e. Tanse a soju di oba
0: ati
1: ala yen egbo agemo gbogbo e la da ma se njebu. So eyin o de ni pe eyan se ebo tabi nkan kan asa ni nta balaye ni. A gbodo wa ko danu. Egbon ti baba to so to ni je ba won de owo yen.
0: Be ni.
1: Pe taluku ni o ma je yan. Wa memu wa se gbogbo e. Iye o ba ko ba esi je. Oko be si. E wo ogun olojo ni le fe na be ti baba yen se so. So e je ka mi asa wa laruge. Olorun foran Olorun oriji baba wa le kan labi.
0: Baba sha ni.
1: O wa to tun mi pe asiko yin baba yen wa lo. Olorun ba ngbo. Se mo baba yen a ni oto ni asa oto le
0: si. Bẹẹni.
1: Abi be ko?
0: Bẹẹni.
1: So e je ka gbe asa wa laruge ma je ka ewo awon oyibo. Awon oyibo wa ngba asa wa mi won lo lo lodo won lohun. Ewo in to wa je ti wa awa mu. Awa fowo yobe ke yobo ke mu.
0: Ma se.
1: O Olorun o sanu wa wa Yoruba o.
0: Ami e se gan ni sa.
1: E je ka gbe asa wa laruge o.
0: E se gan ni sa. E se sa. Hello, the caller.
2: Hello.
0: Yes, sir.
2: Emma, come on, brother.
0: What?
2: Omo, bag me the question. Let's continue. Sherry, you go call Emma for your birthday. Sherry, party to bash in the jail. She go bash in the court. Remember?
0: Kupi.
2: Kupi. Kusi party na in the jail. Why do that? Da. Kuda kama si suno maga si kuma. One si kokore. Kuda osinta ne se kuda nkayeye in the jail. The kokore is the best. En ti ba ma je bu do ma kokoro je to jo ma je bu na so egbe ni na pako egbe na di bi ko ni
0: be ni
2: kun en to ba ko ti o ba mo kokoro je to je mo je bu na so egbe lo nje alaafia fun yin to
0: alaafia fun yin sir abaja o so wo je bu lale yi awon je bu je sa awon osogbo awon ekiti aguro won lale yi ma wa ewe nla omo babin e je ngbe pe kan si ka le se kini ka kori si abala to keyin lori eto yi. Hello, the caller. I don't hear the Igbo people tonight. Hello.
3: Hello, sir.
0: Yeah.
3: Yeah, Mr. Payo.
0: Yeah.
3: I have not my case around to call you. Sensei, the Cocorus is there, sir. Legend. You mean the same? A memo like that. A matakara, a memo like that. Kuna, I mean, you are going to buy a bag on top of his window. A memo like that. It's not a technique that's bad. So, that's why I just look at him.
0: Wow. adibo bayi